0: pagpapatuloy na himong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katauhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring Desta Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec SSS, PhilHealth El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: Hininga programa atud kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
0: Pusay kauban si katropan Prince Obra. Pusay.
2: Balik tabay sa nobrang baruban sa programa Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, mga katropa, 4 minutos ang milabay sa alas 4 ang takna sa kabuntagon. Hindi nga programa hatun ka na to sa mayong nagunag mayong mga produkto, mga katropa, sa Yes to Health. O sana niini, mga katropa, ang Visionix Plus Capsule. Alam sa ito, mga kaeksyon, nandun ay problema sa iyong mata, Visionix Plus Capsule mo na yan. May buntag ni Ma'am Nita Valderosa. Matod pa niya, good morning, XFM Bukidnon. Good morning din mo, Ma'am. Ma'am Nita Valderosa, diyan sa may Canada. Morning din mo, Ma'am. Labi na sa ato mga kaigsuunan nga mga overseas Filipino workers. Padayon, intas, magpaningka mo. Nahinay lang. Padayon, Japon, mga katrupa, nga itong share to win alone, ha? Sponsored by Kagawad Artemio Goye, mga katrupa, diyan sa may San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. Mayong buntag ka nimo diawan. Ang atuang share to win alone, basta kayo nakashare ka mga katropas, programang bulsay, doon na kay chance makadaog og 50 pesos ng alone. On saon nimo mga katropa, ishare ang programang bulsay, but make sure nga naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Onya, naka-public ang imong account mga katropa niyan. I-share bitaw nimo ang 11 points ang programang busay. Kinahanglan naka-public sa. Oh. Para di masayang bakit kung nag-share man galing ka. Kinahanglan mga katropa naka-public sa ang imong pag-share. Para usa mga katropa nga dili masayang imong pag-share mga katropa sa programang busay. Naka-public imong account. Ayaw nang kuan ka nang giingon nila nga private ang account unya ang kuan public. Private daw kuno ang profile pero ang kuan naka-public. Ang sa maganda. Bitaw, mas mayo naka-public imo account, naka-share ka sa programa Bullseye mga katropa. Onya, make sure nga naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Ha? Para doon na kay chance to share to win a load mga katropa. Good morning Ma'am Usipina Tinabunan, Agama Manita Valderosa mga katropa there in Canada. Good morning to all our viewers there in labi na sa ato mag-eksyonan mga katropa ng mga OFW. Kanunay may mag-amping ha, mag-amping, mag-matnon kanunay. Labi na sa trabaho. Unta, dili mahimong viral ang ato mga OFW. Dili ma-viral. Samtang ato sa ni Siron mga katropa, kining 8 anyos, patay. Samtang 14 ka pa zero. Ay. Samtang 14 ka pasahero sa bus, samdan. Human mabangga ang duha ka bus sa Malungon, Sarangani Province. Uy. Ang kompletong detalye, katropang Ivan Pulunan, XFM Jinsan.
3: XFM Report.
4: Nagbangutan karon ang pamilya sa 8 anyos nga batang lalaki nga si Raymond Balongo nga taga Barangay Santa Maria Davao del Sur human mitaliwan sa kinabuhi samtang padayong gitambalan sa ospital ang 14 ka pasahero human nga magbangga ang duha ka bus sa National Highway sa Sitio Buayan Barangay Malandag Malungon Sarangani Province alas 11:20 ning niaging gabi. Gikalambigitan ang disgrasya sa Yellow Bus Line nga gabiyahe gikan Davao padulong sa Jansan sakay ang 41 ka pasahero nga gimaniwan ni Bernie Maribaw Kahita, 42 anyos, nga taga Purok Malok, Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan, samtang kabangga niini ang bus nga Kinglong sa Mindanao Star nga nagbiyahe gikan sa Jansan padulong sa Davao, sakay ang 37 ka pasahero nga gimaniwan ni Arnold Algabre Hinobesa, 56 anyos, nga lumulupyo sa Purok 16, Butuan City. Sumala ni Police Lieutenant Giovanni Ladeo ang station commander sa Malungon Municipal Police Station nga pag-abot matud pa sa kurbadang dalan sa nasambit nga lugar nabanggaan sa Mindanao Star ang tunga nga bayan sa Yellow Bus. Di nagalingkod matud pa ang bata sa bayan sa bintana maong grabe nga napuruhan inungdan gideklarang dead on the spot.
5: Naabot niya ang kalagitnaan. So ang may dako nga damage itong bus nga paadto ginsan kasi tinamaan ang ano niya ang gitna. Nandoon yung 8 years old na bata na namatay.
4: Sa kakusog sa impact, 14:41 ka pasero ang daling gidala sa balay tambalanan. Uman na samdan samtang wala na angol ang mga pasero sa Mindanao Star. Ingon man ang duwa ka driver, dako usab ang damyo sa duwa ka bus. Inungdan gi-impound dayon sa kapulisan. Sa pagkakaron, buot dalon sa mga kabanay ang pateng lawa sa bata sa ilang lugar, samtang gisagup na sa bus company ang tanang galastuhon, gikan sa pagpahaya hangtod sa paglubong sa bata. Subling nagpahinumdum ang kapulisan, ngalikayan ang pagmaneho og sobra kapaspas aron nga malikay sa mga susamang disgrasya.
5: Dapat ma-educate ang driver nga hindi kita magpadagan og paspas. Control lang.
4: Mga katropa, siguruhang kondisyon ang imong lawas og walay gibating sakit. Inig magmaneho sa sakyanan aron malikay sa disgrasya. Tumar kanunay og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
3: XFM Report.
2: Dagang salamat sa balita, katropang Ivan Pulunan, nukan gigan sa XFM Jinsan. Bawto mga katropa, perteng luuyay ng 8 anyos nga bata. Na dangan pa mga katropa sa gingon na itong bangga sa duha ka bus. Yellow lane bus mga katropa, katong usa ka bus. Di na ito nasampit nga lugar mga katropa, nagbangga kining duha. Habi yung sumunay, kurbadahon nga bahay no, subida. Kurbada mga katropa, managi pahimangnuan mga katropa sa mga kapulisan. Dito sa mao na sampit sa lugar, dito sa may Malungon, Jacob Sarangani Province, mga katropa, nga mag-inahinay lang yun sa pag-drive. Labi na usahay, kining ato mag-iksun ng mga driver, ubas masabtan, tama ni sila. Doon na yung panahon, mga katropa, nga maabtan bitaw, mga katropa, katulgon. Labi na kung lagyo, mga katropa, ang biyahe. Labi na kining atong uban, mag-iksun ng mga drivers, bas, aning kamot po rin daw na. Mga katrupa, para nga doon na po'y makao ng ilang pamilya. Kamot po na sila drive mga katrupa. Kita makasabot magyuntana basta mga driver sa bus. Oh, labi na kita mga katrupa. Magbiyahe ta. Labi na sa mga lagyong lugar. Sa una, sige man tagbiyahe mga katrupa. Gikan sa Bukidon. Padulong mga katrupa sa Buanga City. Pila na ka-oras mga katrupa. Gikan mo sa Diaz Gagayan. Yes, may agura o gusa ba na diya? Basta ka ng westbound terminal? Sakay ka mga katrupa diya padulong sa giningingo na ito nga Sambuanga City. Oh, diya bitaw sa kanang naganing agianan bitaw diya surkat padulong sa kuan kining upol. Oh, kanang pagsakanan diya o kanang unsa ba na nga terminal diya basta diya napita? Agura o gusa ba na? Dimita suwito. Sakay ta diha mga katrupa, padulong ta sa mga city, makakita kita sa mga driver nga grabe yun in town mga katrupa, magpulaw yun ba? Gikan mga utara ta sa'yo, gikan mga minuto sir, balik na yun me. Ano medyo bitaw mo, wala yung pahulay unya, mao man ilahang giingaw na to nga source of income sa ilaha para nga papakaon nila ang ilang pamilya. O siya, masabtan ta na nga bilar yun na sila may kapoy mo na ang gingon. Siya tutong gingon ni sir. Labila sa ito mga kaigsunan nga mga driver sa bus, hinahinay lang. O siya, doon naman ko na oras po mga katropa. Doon na sila ginaapas ba? Ginaapas nga oras mga katropa. Doon na po na sila speed limit. Pero siya, malangan mga katropa sa terminal, mukaon. Ano siya, di nila malikian nga magkapapas pa sila sa pagpanagan. Maning looy po ni sila mga katropa. Labi na yan yung atong mga bus driver. Pero inilaging pag-abot na mga katropa sa kining banga disgrasya. Labi na ni nahitabo dito mga katropa sa malungon sa Rangane. Na nagbangga na. Walang giingon nga disgrasya gina. Looy siya mga katropa ang 8 anyos nga naingon tanga lampawak sa pagka patay mga katropa o giingon na to nga nakapsan sayang hinulumang kinabuhi. Pero di mo lagi na tumulikan. Basta disgrasya. Disgrasya mang yun. Mas mayong mag-amping. Amping yun at tumakiksuna mga driver ha. Ako suludo ko sa tumakiksuna mga driver sa tinuod lang.
6: Tama.
2: Kay ngun tama nga grabe yun kahago ilang trabaho ba eh. Siya mo tabi tawag matrubol. Sabi na ni ato mga driver mga katrupa sa kining mga dagkong sakyanan. Matrubol sila. Sila lang ana. Unya wapay tulog. Gapas kanunay sa biyahe. Unya number one ana bay. Gawas nga kining way tulog ang number one na takihon na ng ato ang health. Dahil yun ay maayo mga katrupa nga dili na matulog sa usak adlaw og 8 hours. 7 to 8 hours a day mga katrupa itong tulog. Mas maayo yun ay makatulog tagtarong. Gawas ana mga katrupa, dili pirming bilar kahinay ato mga immune system ana. Maubitaw nga, kining ato mag-exo na mga driver, mga kini mga konduktor. Di ba dahil pwede magpahulay ana mga katrupa? No? Ang uban magod siguro ana, gapas o biyahe. Gapas o biyahe mga katrupa niya, samot na kanang dili ra kayo, kanang dili daghan ang biyahe, di amaw na, kanang amawang lugar ba? Pag-ikan, pagsangko, pahulay lang, dulo, duha ka oras, sulok ka oras, biyahe na po. So, unan mo ka na. Nadagan mga katrupa mo na usay masabtan tining ato makiksuna mga driver sa bus. Napoy uban. Nagrabi siya kayo mga katrupa kasipat. Ng mga driver sa bus, ay kita na mga katrupa, naglisod na gani diha. Alam mo, sulod yun. O niyang uban mga katrupa, pisag dool na kay kamotor, sirbatuan kang may perte na basikitas, dalunggan. Usay nga na ba, maglagot ka mga katrupa, sa ingunan na nga, doon naman yung mga paras-paras mong mga driver. Ganyan niya, usay sa Balinsya, o nga, usay, kanyang mga driver po sa rila niya, perti pong parasa. Magtagbo ng rilang mga bus, mga trupa, perting parasa, mga katrupa, magdoot, dito sa dalan, mga katrupa, ay, langis, dinoon na, ang kaya, mga sariya. Usay, makakos ng traffic. Labi na, sa dagan, mga katrupa, sa mga sudan, muna nga, mas maayog yun nga, doon ay maayo nga, dino na to, bitaw sa dalan, kaya naghan na kayo, nahitabos dalan, mga katrupa, di na makasinabot, magpinusilay. Gawas magpinusilay, magsinubagay. Gawas magsinubagay, mga katrupa, magtinagbasanay. Di na hubog, ha? O, wala makainom, mga katrupa, kay kasigaran. Makita na to sa dalan, grabe, kayo ang kwan, ka na tinsyon ba? Ikaw diha, nga driver ka, di ka magpaganse. Gusto ka, mga katrupa, nga ikaw po, the king of the road.
6: Pinawa!
2: Nga ba? Arnold, the king of the road. Pero ayaw po kang, the king of the road, mga katrupa, hari mo ka diha sa dalan. Di po ka magpausa, pag abot po sa Osaka, king of the road, pariha mo mga hari, mga king, mga road, yun mo kanilong. Banana, isog man kayo, basta dalan, singgitan pa, ay, manapli na. Puta na yung usa, masinggitan, masuko po, nahunong na yun. Pag hunong, magkinapayay na yun, pariha mo duha init. Sumbagay, mayroon tang sinubagay, mga katruba, kay pawala yun si kasuko, ba, sige, sumbagay. Balag ba nga, ta ng ba diya, basta kayo sinumbagay lang. Basta kayo sinumbagay, kinsa mga tumba diya mga trupa, way problema, basta sumbagay lang yun. Pero pag abot sa uban kay, yun ang mahadlok magansi ba? Dasdalan, mahadlok magansi, pagdala din mga trupa, pag, ang uban kay, doon ay mga hinagiban, balik sa ilahang mga sangkiran, magkuhag mga pusil. Ang uban, mapinusila na diya sa dalan. na diha kay mga King of the Road ko daw. Mga hari sa dalan ba? Okay raon talaga magsinubagay. Sumbagay lang mo niya hantod sa pagkumanay o sinubagay. Pahulay mo skilig, kinatawaan na rin mo. Ah, di. Lamano din mo, di. Sports ra. Rindot, anak. Ah, sports ra kayo mga tropa. Walay. May kuan ba? Walay. Walang pawak mga tropa siya. Oh. Pagkamatay, sumbagay raman. Pero ang uban lagi, hindi lagi magpagansi. Unahuna niya, dako man iyo. Hindi yun yung kuan eh. Nang uban po, ah, kini kay kuyaw po nignaong o, warag isog nignaong mga tropa eh. Layog kalandaan, gamugot na. Oh, ya, dakog lawas lagi, ya, pag sumbag ba katropa, mura po sedar na. Katong gamay og lawas, mga katropa, sakto-sakto ra, pero may manumbag, apilihon ba itong dakog lawas mga katropa. Manumbag, murang sedar na, kay, kaysa atong usang gamay lawas, may pong manumbag, may malikay. Ah, wag yun na sa dakuha yung lawas mga katropa, narag yun na sa dagas, may mga mo. Hindi ko piyansa kay magunitan po itong dako. Ah, diretso po mga katropa, lambos. Pero bitaw, was mayog yun nga, mag-amping sa dalan, labi na sa atong mga driver sa bus, nga kapoy kayo, saludo ko sa inyo mga sir. Anya, kanunay yun, magma-amping, mag-ampo yun kanunay, labi na sa giya, og, grasya sa Ginoo, Dias kadalanan. Sa ato mga kaigsuunan mga katrupa, nga minaw di akaroon nga dunay, gipamati sa atong panglawas, ina to kalimtan ha. Labi na sa ato mga kaigsuunan nga dunay bitay problema sa digestive system. Di na to kalimtan ang Santon Plus Covimex mga katrupa, labi na sa ato mga kaigsuunan nga di na regular ang pagawas sa uga. Atong paminawon ang nakasuway sa pagtumar o pag-inom sa Santon Plus Covimex.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix users.
8: Alin sa muna, wala gib ko ga kape. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gintry ko, wala ko kabalo nga ang akong bukol nagnibis kag hasa subong na dula na gib. Sang wala pa ko gainom sang Santon Plus Coffee Mix na ang akong bukol niyo. Ang katol gi katol halos sa daadlaw ga katol siya. Sang nakainom na ako sang Santon Plus Coffee Mix, ang katol na dula. Kaya ganakon nga nagnibis nga nagnibis hasta nga hasa subong ni wala lagi gamay lagi ka tama. Salamat sa Santon Plus Coffee Mix. Mo ni ginahambal nila nga kape na bulong pa.
9: Sa kanami isang aroma, wala ka na sang pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, punong pa. Mabakal sa mga butika.
10: Yes, to help!
11: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
10: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
11: Karon di ay.
10: Karon Kapitan, huwa tonong sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Exciting!
12: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
13: Ahay, maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Tanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
13: Lagi? Taman rako sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok.
14: Ayaw mo ulahi, bisitaha ang RP Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
16: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel. Kung inong na ako, tulog ka pa. Kaya panakit man itong ako. Juri, hindi ko ka ano. Manong edad na ako, kung ako nakabati kami. Sa itong plus goal, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri.
15: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
17: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
15: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
18: Lami na akong upasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkatiya po. Buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungan ko ni sa doktor sa Yeskoy na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
15: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Merienda time na!
20: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
21: Punta kanta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
22: Gwapo. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
21: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
22: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
21: Kaya na kami salamat.
23: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
21: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
24: Pahin sa mga harvest? Dapo ko mga harvest, tapon sa Crop Gold.
21: Kaya upan pa niyong mga na-experience sa paggamit sa Crop
24: Gold? Dapo turog, dapo pamunga tapon sa Crop Gold.
25: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
26: Kung maminaw ka sa XFM.
27: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gila sa paa.

0: Mga katumpa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Bullseye, kauban si katropang Prince Opera. Bullseye.
2: Balik tabay sa itong parang manuman sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM, Bukidnon, alas 8.27 na sa buntag. Kini nga oras sa itong kananto kanunay sa nagunag epektibo mga herbal sa Yes to Health mga katropaha. Sabi na mga katropang ato mga produkto sa Yes to Health mapalit mga katropa sa Mercury Dax, Southstar Drug, TGP, Generica Nationwide. Ang ma-order niya sa online pinagi sa Lazada, Shopee o sa mga butika sa inyong tagsa-tagsa kalugan. Sa itong giulat mga katropa, suwayan na nato at ang mga produkto sa Yes to Health. Samtang mga katropa, padayon gapon ang ato ang share to win alone mga katropa. Hindi nga ito mga kaigsunay na minaw di akaroon sa inyong tagsa-tagsa kanihimutangan. Karinderya, mga kineng gingon na ito ng multikap. Diyan sa inyo panimalay o niya doon na mo yung Facebook account pitaw. Dali ra kayo mga katrupa nga makadaog kag 50 pesos nga load. I-share lang mga katrupa ang programang Bullseye o i-follow ang 11.7 XFM Bukidnon. I-follow ang 11.7 XFM Bukidnon. I-share ang programang Bullseye. Then kinahanglan naka-public imo account doon. Doon na kay share badge. Kay doon na kay chance makadaog mabutang ang pangalan. Diyan sa atong digital katropaleta o makadaog ka 50 pesos nga load.
4: Tama!
2: Bahay nga buntang ni katropang Laag ni Besoroy. Good morning na ni mo sir Laag ni Besoroy. Good morning katropang nga Prince. Good morning na ni mo sir. May buntang ni mo sir. Diha sa may LL Leon Cell Mobility Gas Station mga katropa.
4: Tama!
2: At kung mag-exunan, magpatubil ta. Kung kinahangi ko patubil dito, diha sa inyo sir ba? Laag ni Besoroy. Labi na diya sa LL Yonsel Mobility Gas Station. Basta diya ta mga katropa, fuel save yun mga katropa.
4: Tama!
2: Sakto yun pong presyo mga katropa para sa mga katawan. Mabuntag ni Ma'am Vanessa Bayang. Good morning sir. Ay good morning niya ni mo Ma'am Vanessa Bayang. Sir Dan sir niya, sir Laag ni Bisor Terminal. Ah Bulwa o oh, tama si salamat sir. Bulwa lagi bus terminal dias Bulwa padulong sa Sambuanga City. Thank you sir, Laag ni Bisor. Usay, malipat ko anang pagbasa bitaw. Laag ni Bisor. Oh. Morning din mo sir. Katrupang Maria Flor, good morning sir and to all listeners. Good morning din mo ma'am. Ma'am Maria Flor, mga katrupa at maestra, mga maestra dias may San Jose. Barangay San Jose, ding syudad sa Malaybalay. At mga teacher nga, maaptikon mga katrupa. Labi na sa pagtudlo sa mga estudyante. Good morning din ninyo ma'am. Ma'am Maria Flor, may buntang sa itong mga teachers. Samtang panayon ta mga katropa, dinitas atong sikutanan be. May kalambigitan aning committee sa Committee on Justice o Committee sa Drama. Committee sa Justisya o Committee sa Drama. Duda ni Atty. Salvador Panilio mga katropa, matod pa niya planado o totoo. Giplano ba o tinuod mga katrupa? Tumod kay gikutlo ni Attorney Salvador Panilio ang rekomendasyon sa House of Committee on Justice nga dunay probable cause batok kang Sara Duterte. Muna iyang gitawag mga katrupa nga usa ka murumuro. Matod pa niya, gitawag niya mga katrupa ang House of Representative labi na sa Justice, Committee on Justice nga murumuro. Tinuod ba kahani o excuse. Oh. Tinuod ba kahani mga katropa o giplano ng daan? Mo ni ang mga question mga katropa ni Atty. Panilio. Kay iyang gitawag nga murumuro ra. Nga pasabot niya nga murag wala bitoy kada bitawng walay saktong basihanan o planado ang eksena o gipagawas na nga aduna na daang katapusan. Umaingon ta aduna scripted ba kung sakuan pa mga vlog pa. Scripted na. So, mo ni ang ipasabot ni Atty. Panilio mga katrupa nga unsabay basihan nila mga katropa kung mag-isgot nga legal nga angulo. Unsay both pasabot sa probable cause. Usana nga gi-question mga katropa ni Attorney Panilio kung sa balaod ang probable cause dili pa pasabot nga guilty ang usa ka tawo. Nga kini nagpasabot lamang nga dunay igong basihan o ipadayon ang kasos investigasyon kung kung wa gi planong daan. Moniyang mga punto. So andagan ini karon mga katropa, gusto may pasabot ni Attorney Panilio mga katropa nga kinahanglan nga dunay gyud legal basis. Unya gipasay sa Panilio nga ang committee daw murag giuna-una ang konklusyon. Moni ang mga punto ato pa naman paminawan karon. Bisan wala pa mahuman ang hustong proseso sa paghusay ebidensya sa korte. Gimo na nilang giingon mga katropa ba nga dunay na konklusyon, malagi na atong giingon ato mga niyagi nga ilan ang giakusaran daan si Vice President Sara Duterte? Sama sa akong mga amigo ba? Sama sa akong igsuon. Igsuon na di atos balay ni bisita. Bisita ko mga katropa yun siya nga. Maimpis sa giyo ni si Vice President Sara Duterte tolba? Ano naman? Nga nakaingon ka, una na magidaghan kayo. Rabi mo na yung kabilyon-bilyon na yung kwarta ni Vice President Sara Duterte. Listen giyo mga katropa no nga ang mga tao. Labi na nga, dili sabton yun ang dagan sa giingon na ito nga proseso sa impeachment complaint batok sa kang Vice President Sara Duterte kung maghisgot ka mga katropa o probable cause. Kaya kung imong tan-aon, ang mga yanong katauhan mga katropa nga wag yun nila masabtan, posible mga katropa makaingon sila nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maulagi na, sama sa kung giingon, ang bakak mga katropa sigig balik-balik, madunggan sa katauhan. Mahimo na posibleng tinuod. Kay doon nagyong mga kaisuunan na ito nga, kung ba, bisis trabaho, dili kayo makatanaw o glantaw mga katrupa kung sa'yo nahitabo, basta kayo madunggan nila ang ubansan mga radio station bias, ang ubansan mga istasyonan mga katrupa diya sa TV bias mga katrupa. Ambot o kung sa kadagko nang gibayad nga ito sila ha, para lang makapanghimaraot mga katrupa sa usang katao. O niya, gitawag ba katrupa ni Panilio, Attorney Panilio Murumuro? So, Attorney Paminaon, unsa ba'y bot pasabot ni Attorney Panilio? May tungod mga katrupa nga, nga nung nakaingon man siya mga katrupa, planado ba niyo, tinuod na ni adagan mga katrupa sa giingon na itong House Committee on Justice. May tungod mga katrupa sa investigasyon sa pagpadayon sa pagkutlo nila sa mga pasihan o probable cause sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte.
4: Yung committee on justice ay moro-moro yan at siguradong i-recommenda nila na may probable cause. Unang-una, yung
2: paminaon tani
4: naging rekomendasyon na committee on justice na mayroong probable cause. Gaya po ng sinabi na natin ang paulit-ulit sa programa ito na yung committee on justice ay moro-moro yan at siguradong i-recommenda nila na may probable cause. At yan nga po nangyari. Hindi po tayo nang hula kaya ng akusasyon ni Ping Lacson na nang hula lang tayo. Yung aking mga sinasabi, hindi po pang hula yun, kundi yun ay opinyon na batay sa mga galaw. Makikita mo naman, napakadaling basahin ng mga yan. Sapagkat yung ginawa nilang hearings committee on justice na mini-trial ang tawag nila na tumatanggi na preliminary investigation na hindi naman preliminary investigation dahil irregular talaga ang ginawa nila. Kaya nga tumakbo sa Korte Suprema ang mga abogado Vice Presidente Hyundai Sara. Ang katotohanan talaga niyan. Yan ang planagal eh. Kaya kita niyo yun ang imbuso. Pati yung mga kumukontra, bumoto rin. Pakitang tao lang pala. Pero yung season time, hindi ko naman maintindihan ito si Bongso. Tapos nandun ka para meron man lang dissenting voice. Siguro meron isang lakad. Anyway, kahit na sinabi natin, ngayon ang nirecommit na nila. At sinabi na natin yan. Hindi mo tayo magpapagay. Na itatransmit. Ito, ulitin ko na naman. Sigurado, mananalo sila sa plenaryo. Pero hindi nila makukuha yung 215 votes na isinagawa nila o ibinoto nila nung nakaraang impeachment of last year.
2: Okay.
4: Makukuha nila yung 1/3, baka 100 plus, but definitely hindi yung 215. So, itatransmit lang nila sa Senado. O mangyayari na naman nga, sabihin naman nila sa mga nangungula ka naman, hindi nangungula yung thing. Yan yung batay sa mga galaw nyo. Kaya marami tayong sinasabi dito na nangyayari. E, di ba? O ano tingin mo, Carlo? E, di ba marami nang sinabi natin na palaging nangyayari bago pa mangyari? Hindi bang nangyayari yun? It's not even a prophecy. It's yun ang panatawag na scientific analysis. Merong predicate. Kaya malalaman natin ang kalalabasan. Pero mga assumptions, at yung assumptions, hindi lang yung hangahangang assumption. Yung po ay nakikita talaga yung galaw nila. Kaya madali talagang basahin. Now, punta naman natin.
2: Ibasa na niya
4: lang. Sabi mo anong gagawin nila. Unang-una, eh ito naman mga biyaya, kung hindi ba naman sila may pagka, ano rin eh.
2: Mayas.
4: Di mo malaman kung natakot, o mahina, bumasa, eh mga abogado naman. Bawal! Sinabi na nga bawal, hindi po pwedeng ilabas. Pero dinala pa nila, silyado at iniwan. Alam nyo na nga bawal, dinala nyo pa. Alam nyo na nga bawal, iniwan nyo pa. Hindi ko ba, para kayong, para kayong mga elementarya
2: Agoy.
4: Na may hina, pinpindi.
2: Birahan. Eh siguro, mga mas
4: magaling pa yung mga elementarya
2: ang generation
4: at katalino. Mario, sip talaga kayo. Kaya pumiti yung Jazzy sa Imoromoro yan. At siguradong i-recommenda nila na may probable cause. Una-una, yung naging rekomendasyon na Committee on Justice na mayroong probable cause. Gaya po na
3: Bullseye, Kauban, Sikat Tropang, Prince of...
2: Umauto mga katropang, statement ni Atty. Panilio ha, Atty. Salvador Panilio mga katropa, sayo nga, gignan niya BIR mga katropa nga Burag Elementary, no. Grabe siya. Grabe siya, yan is Atty. Panilio mga katropa, gibirahan man rin so ang BIR, Department of Interior, kaya nga sa Bureau and Interior, ang sama na? Basta kayo, BIR. Gibirahan niya BIR, kipagawas mga katropa, mga papel ni VP Sara. O niya, gibilin pag yun, murarag ka nang nagbilin, mga katropa ka nang, unsay tawag ka nang, mga papel nga, muragwaray, pulos, o niya, bawal na kuno na, matod pa ni Atty. Panilio. So, muna nga, iyang gitawag mga katropa nga, lantaw niya, murumuro, ha, murabi tao, daba kay, komite sa justisya, o Committee on Justice, o komite sa drama. Dagan ani mga katropa sa nahitabo nga impeachment complaint, ngadto mga katropa sa lower house. Okay, kung moingon mo kung tagmuro-muro, scripted na ba? Doon ay script, doon ay intro, o doon na po, giingon na ito mga katrupag, ending. Sa ito ba, bisa kung saan pa na diha mga katrupag, muapil ba si Vice President Sara Duterte? Muatubang ba mga katrupag si VP Sara diha sa lower house? Motubag sa mga aligasyon, mauragyapon mga katrupag, mahimo ragyapon siyang kingkoy at tubangan mga katrupag, mga congressmen. Labi na sa lower house o sa Committee on Justice. Mahimo rin gapon sa kingkoy kay scripted good. Bala kung saan pa ni Mugtubag diya mga katrupa basta may ngon kang scripted, murumuro. Doon na naging na siya ending. Kung doon na introduction, doon na ending. Ingon ana ang dagan mga katrupa kung na-script. So, mula gina, doon na naka-anakan. Basta bahala pag puingon ka, ingon ani akong sign. Pag-abot ito, saktor gyapon mga katrupa nga wag yato bang ni Vice Sara Duterte. Ang uban mindset ng mga katawan, ingon sila nga, ngano daw kunong wala mag-anto si Vice President Sara Duterte, mas maayong tubagon daw niya. Labi na ato mga tao, mga katrupa, wag yun sa makasabot, mga katrupa, unsay kyo'y dagan o unsay kanang giingon na ito nga unsay rule sa House House on Justice, ya sa lower house. Ay kung ilang pangunahunaon, gusto nila mutubang si Vice President Sara Duterte, kay mo man ay sige, balik-balik usap nila. Diya sa Committee on Justice, nga kinahanglan mutubang si Vice President Sara Duterte sa tanang mga aligasyon diya sa iyaha. Kinahanglan nga kung dunay mga aligasyon, tubagon niya diya sa lower house. Kay mauman ay ginabalik-balik nga ito sa mga katawan. So ang katawan saan mo kaingon nga tinuod saan no, mas mayong matubang si Vice President Sara Duterte aron atubangon niya o tubagon niya ang mga aligasyon batok nga ito sa iyaha. Pero sa tinuod lang, matod pa sa mga eksperto, dili man mo korte. Ang House of Committee, dili man kamo ang muhukom, dili man muhukmanan. Igo lang mo tubay, mo gather og mga ebidensya o mga probable cause. Kung doon naging probable cause mga katrupa o dili scripted ang dagan sa gitabo diya sa lower house. No? Singuna na ba? So, sa pananaw mga katrupa ni Atty. Panilio, yung murag, di palabas mga katrupa nga doon na, luto na daan. Oh, kung sa kanon pa, maglungag na ko, kay pretaw-taon, maluto na main in kay mga on, ito. Kaya na ba? Sa pananaw na itabuan is kuretiba, murag, sunod-sunod lang sa paningig, kanabitong, pariho lang nga tuno. Pariho lang nga tuno mga katrupa nga, kikineani sa sunod na po, ingon ada argyapon. Kanya, ang pangutana niya karon nga daw nagdala na sa gusto o gustong tubag bisan pag mutubag si Vice President Sara Duterte. Sama siya kung giingon mga katrupa, mahimo ra gyapon sang kingkoy ang tubangan kay luto na lagi. Now ang pasabot ini ni Panilio mga katrupa, mura bitaw siya og kanang pangitas kamaturan kun dili pagmamatuod og giunsa nang kamaturan og duna nay konklusyon. So sa ato ba excuse. Ang kamaturan ini mga katrupa, sila na nasayon. O niya, sa iyang pananawan, dunay political nga angulo, nga nung dako kini nga isyo. Dili kini ordinary opisyal na lambigit mga katrupa, Vice President sa Tunas Pilipinas. Sa politikas Pilipinas, kung atong liliyon, kung mas dako ang usa ka leader, usay mas dako usap ang simpatiya sa publiko. Tinuod na, ang mga Pilipino adunay natural nga kiningingo na to bang pagdipinsa sa ilang makita o ilang nadungog. Maologi na, kung imong tanahon, dapat masabtan na to mga katawhan. Samtun dyan na to. We must learn mga katrupa and we must educate about mga katrupas na itabo ining impeachment complaint sa lower house mga katrupa sa atong kongreso. Dili ni sa ingon nga sama siya kung giingon ganina, dili na siya ang korte. Nga ilag yung si Sari mga katrupa, ipatawag si Vice President Sara Duterte, ipatubag nila, kinsara man sila mga congressman niya. Pag-abos manahon, Vice President, inyo lang sabun-sabunan o maayon sa manitahin tabo ni Paolo Marcoleta. Pag-abot nito, bisa kabasa na sa, doon na din mo interpret mga katrupa, interrupt dahil nga mo, pwede ba siya mo kuhan ngayon mo ni mo na? Muuni ang kuan ba? Himuon nilang kingkoy ang taon. Saan nalang ka si Vice President Sara Duterte? Pag atubang dito mga katrupa, mutubag din sa mga katrupa siyang katungod, doon na din mo itirap, musulod ay ni si Laila Dumilima. Pag uman, lain na po sa House of Justice Committee mga katrupa, musulod mo itirap, makatumag mo magagsakto si Vice President Sara Duterte kay luto na laging daan.
3: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra.
2: Bullseye. Diba, soft ka rin yun? So, imo lang lang taon mga katropa, luto na nadaan. Muna yung giingon nga papel sa Kongreso versus sa Korte. Or, kineng giingon nga papel sa House, Lower House versus mga katropa nga to sa Kongreso. Labi na pagtanaw mga katropas pag-imbestigar. Ining giingon na ito mga katrupa, impeachment complaint bato kag Vice President Sara Duterte. Mo na yung nahitabo karun mo nang kung imong tanahon, kung atong tanahon ng historical or kultura sa investigasyon mga katrupa sa nahitabo, sa nahimong political background or theater mga katrupa, nahimong trial by publicity. Trial by publicity. Nga naman, Ano na kaingon man tag trial by publicity? Ila magi-public mga katrupa nga dili man unta dapat i-public. Labi na mga accounts mga katrupa ni Vice President Sara Duterte. Muna matawag by trial by publicity. Kining gihimo nila mga katrupa nga pagtuki-tuki sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Gikan sa 2005 hantod sa 2025, that is illegal. Illegal yun na mga katrupa, matod pa sa mga eksperto. Bawal yun na ang ipagawas. Bisan-bisan si Atty. Panilio mo itong gitawag niya ang bayaran. O saman mo, mga elementary? Oh, trial by publicity, mag-gitawag na, di-publicize man. Ang account ni Vice President Sara Duterte, which is iyaharaon ta itong private account. O niya, it's against the law. Matod pa siya, uban sa mga batikang mga attorney. Bawal ginasbalaon ng ipagawas mga katrupang imong account, ipakita nimo dito. Giyagiya dito mga katrupa sa kay dili man siya salin mga katrupa nga dahil tabo nga naglingkod si Vice President Sara tuig 2022 hantos kasamtangan. Di ba? Oh, katuraw tanga time manong giapil Manila so sa ato pa doon nagipaglapas. O niya, kumahingon ta mga katrupa o kining ganang gingon na to nga Probable cause, baka na mga katrupa, di mo na probable cause. Oh, wa may sangkong probable cause mga katrupa, ingon anak nga dagat. So tatural, makaingon yung tag trial by publicity. Ah, that is our own one mga katrupa, sa atong kaugalingon na mga katrupa nga pagtuon, pagtutukit. O siya, nakahatag kining influence sa opinions publiko kaysa aktual nga kaso sa korte. Oh, kaya aktual nga kaso mga katrupa sa korte, wala ton nga to sa Senado, dili mga katrupa sa Kongreso.
3: Bullseye!
2: So, muna yung sign mga katrupa ni Atty. Panilio, mahintungod mga katrupa sa dagan, iningingon nga komite sa Ustisya o komite sa drama mga katrupa.
3: Bullseye! Kaubang si katrupang Prince Obra. Bullseye!
2: Sa ito mga kaigsunan niya, na doon ay problema sa kalawasan mga katrupa. Excuse, di na to kalimtan mga katrupa ha, ang atuag pagtumar mga katrupa, pagpanghaplas. Labi na mga katrupa sa tumakaigso na doon ay mga skitsakit sa likod, mga panuhot. Kinahanglan na to mga katrupa haplas, anong Santon Plus Herbal Oil. Atong paminahon, ang nakasuway sa pagpanghaplas, o Santon Plus Herbal Oil.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Kap, ang wala ano lagi kakaroon, Kap?
8: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
7: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
8: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay wa manggod may sakyanan.
7: Exciting.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, doon ako binulan niya. Dugo, dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakik na ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Doon niya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga-barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Zaton Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawa na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Zaton Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. Wali nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Zaton Vitamin C.
5: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event din. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ugmaintain sa Zaton Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Zaton Vitamin C.
3: Zaton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zaton Vitamin C.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Stone! Napilay niyong gasolina?
8: Uy, Tay! Prato na!

0: ihala na unsa man ning akong multigab nga lahi na maningtingog sa makina, bag-o manunta ni gasolina, malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.

0: supplement for men.
1: Ako si Jomar, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy! Ano sa mangka nga sige mga tungo? Galuya mangka! Abtig oy!

SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran.

0: Oh, kaya ang uban na na. Sama na. Dayo, no? Dili na na. Magpabayad na lang pamilya.
1: Ano na siguro? Alam ko na. Basta, kaya buhay na ito pa, Fred. So, ikasok mong good. Pati sudan yung kaso niya. Umusukul ka. Umusibli ito. Pakibadawat niya.
0: Nga, napay ko an. Siya tawag ini. Katropan siya natin. Gasto pa yun.
1: Oh, gasto niya. Kaso mo na. Reckless. Yeah, imprudent. Susulting to homicide naman. Ang dami sa property.
0: Mas mayong ikuan na lang yun.
1: O, mapapinsahan man po na sa korte. Kapinsahan man po, Joe. Maayo ba, sabot-sabot na, sumamagi. Kaya katulong namatay, katropang friends, kauban na butos trabaho sa katong nagmotor nga badya.
0: Ah, unsa man to, kanang gaangkas tong duha?
1: Oh, di katong namatay, sa ano to, sa badya nga back rider. Side shift niya ang naguna nga kuhan ba, so sa impact, nalagpo to speakers, nabangga po nun dito sa katagbo nga sakyan ng katropang friends. Ikalimang kong badya o double cab, nagsunod di siya.
0: Ah, okay.
1: Ning minor ning double cab, pwede na yung baking, mupaliko, pawala nga multi-cab. Ning minor eh, pag aginod niya, pag nakalugar na siya, niya bante, wakabantay, suro to, susunodaga niya, kaya nakamama magod ni. Kamama, ang driver, badya, katropang prince.
0: Yan, ang kuan, ang mga nagsakay, apple pod, o ang driver.
1: Bakredder, kaya gika mo kung sa kakalingawan ka tropang prince.
0: Agoy.
1: Ano nang laal siya sa kalingawan na ba?
0: Moto, paglabay, pagbangga na lang po. Moto, naligsa na gininoon.
1: Nabangga po ito speaker sa tagbo.
0: Ah, nabangga.
1: Nabangga po ito po paglalag po. Nabangga po ito speaker.
0: Ang tao na nabangga ito speaker? Di na ang motor.
1: Apeg itong motor. Kaya tinan ko ba ako sa atubarang bahay sa mga sakyan ng katropang prince. Avanza.
0: Sus, paita.
1: Dito, nang impact na dito. So, karon ang pamilya, kaya tagakotabato mo guni.
0: Nanarabaho lang, Dre. Kung sa'yo nagtrabaho, katropang Jonathan, construction.
1: Wala po, di. Lakip mo dito, katropang prince.
0: Paita, oy.
1: Anak, mga pamilya po, dari sa panig sa...
0: Pero at least, ilan ang si Tol Katropan Jonathan, sila na nahawalog kung sa ilan, sabot-sabot, anak.
1: So, yeah. Siya po, kaya sabot-sabot nila, pagdihagi na patulong Katropan Prince kay, kanilong driver's badya, kay hospital arrest ni, pero karoon na po din sa PNP Malaybalay.
0: O niya, kumplito man kaani o, kaning driver sa badya, kumplito o requirement sa lisensya registro?
1: Murag kumplito, murag kaya, ano, murag, kompleto kuwag na tropang prince. Violation niya tabi akon.
0: Ah, kompleto violation niya tabi. Pero at least nga, makuha na, kineng, sa kuwan pa, doon na pa siguro, ilaing kaso anak niya, ng driver. Siguro ang kaso.
1: Kung musulod, kung tinunod yun, nag-drive ng hubog, o nakainom, o niya, reckless driving ka tropang prince, resulting to homicide, o kuwan na, multiple damage property.
0: Nya lahi po tong sa patay kay katong sa patay bahala lang
1: po. Ano na?
0: Ano na? Iusa na.
1: Resulting to homicide.
0: Ah, wala gi
1: pa. Imprudence resulting to homicide.
0: Wala gi na giingon ka tropan Jonathan basta mo drive di gud angay makamamam no.
1: Tama po yung mag-drive nga lami mag-drive basta nakainom.
0: Pero di lagi ingon nga mura nag Superman, mura nag padagan na pete na kusuga.
1: Katong mo inom kada na hayak ka mo sakay, ganahan man kato, di ba?
0: Karon murag medyo di na pwede kay do not high blood. Ya, di po na pwede kay wa putay sakyan.
1: So wala otro pang friend sa tuwag nakuha diri sa PLP Malaybalay. So far kani diri mga daanom po diri ka tropang friends pending case mga po ni wa lang nga wave ba. O pa nga wave ka tropang friends. Kunya kato si Kawat Kanding arang paskal to kaso karon ka.
0: Ah, Kawat Kanding ni ay.
1: Atong nakalabay ang adlaw nangawat og kanding ka tropang friends.
0: Agoy.
1: Pasailor to siya.
0: Ah, pasailor, ha?
1: O, ipagawas. Ning otro na siya pagawat ka tropang friends.
0: Oy! Onse kikawat, kanding yapon.
1: Kanding yapon, mora yapon niya. Mora tang yapon, lahi na po ka kanding.
0: Ay, mora tang yapon. Agoy, nabuang. O niya, karong kitinood na yun.
1: Yung police station ka tropang friends, kambudo na po siya to extrana si investigator kay pastilan sa kakakaso.
0: Mawala gina.
1: Comment niya, kikawat ang kanding.
0: O, okay, yun sara niya.
1: Giguyod niyang pisi, inisunod ang kanding.
0: Pinawa! Oh. Okay. Salas, kanding! Salas, kanding! Anong iuban?
1: Oh.
0: Okay.
1: Ito niya gikawat. Isunod bang
0: ka? Api siya naman. Kung gikawat, gibit-bit. Gidala.
1: Oh. Oh.
0: Kato kay gibira. Dito kawat. Nisunod lang yung kanding.
1: Pinawa!
0: Oh. Ito
1: kanding.
0: Hindi nyo sa kawat. Unsa yung butibo niya? Pangkaon o pamaligya?
1: Amot ba't lang yung tawahan na kay hilumon mo kung tiyay katropang friend, bro?
0: Sige, gutom. Basig,

0: Gigo tom nak kau kandeng ada apa kita tahu.
1: Apa it mengedak tu keterupan perhati lebih ada tu ulu atau himu ulu kuan ba.
0: Sirigang.
1: Sirigang kita tahu. Wah kau sini. Wah kau itu sebel drama non.
0: Kanan kanan kandeng. Wah kita naik kontra do kay. Wah mai problem mana saya beladik lantong kuan kata ga mamui kay delikado to. Pinawa. Atau tawagan balik ke terupa Jonathan mah ke terupa. Okey, kandeng penting nami ada yang kaun kandeng itu sebal dirama. Oi, congrats deh, happy birthday, happy birthday. Kanan ya, bisa. Okey, keterupan Jonathan.
1: So, bona keterupa gak Prince yang atuang kuat dari report nak kuat di Sofian di Malay Balai.
0: Grabe, grabe yung kinan anay rin yung kandeng itu sebal dirama keterupan Jonathan. Good
1: morning. Nainaikan ang kuanay, nainaikan ang...
0: Papait.
1: Olay papait sa pangkilawin.
0: Kilawin. Mm-hmm. Okay ra manang kanding bay kay wa manay kontrado kaysa kanang mamoy kay delikado sa mga taga sugdugo.
1: Wa gamay na manang kagawas ba kaning litson sa pambay duha ka rim sira.
0: Pero kanang kanding okay kay na kay murag okay wala manay kwan.
1: Duha kwan. Duha ka rim nga kwan sa pambay sa litson. Lami man gitong kilawin natin dari indagod di pus an para magsilig nagharang sili dito. Lami pagka kuan ng kilawin kinlata ba sakto pagka humok sa ihang kuan bitaw humok bitaw makaanit ka trupang friend
0: sa unsa sa litson
1: sa ano kilawin ba humok ba humok
0: kanang giagi og giagi gisa o kuan na diretso na gikan sa pag kanang pagdabdab
1: puro gilapuan ba
0: gilapuan lagi oh namay nga na uban magkilawin lami na ka trupang Jonathan samot nag may pagkatimpla
1: gilapuan tama patoy manok bisaya ka trupang friend
0: Unsa mo adlaw niya to? Sa Bado?
1: Bado. Nasudog akong naong ay, kaya tinglingawan na magliguligo ni katropang Rostom sa swimming pool.
0: Ano na sa swimming pool silang Ante Darwinda di ay?
1: Dito sa, dito man sa Lunukan, kihal sa Lumiglamin ba?
0: Okay.
1: May pagsalong-salong sa mga syoko. Dito na yun sa katropang Michael, rekabo dito. Kung ano sa niyuman pagkulay na mo?
0: Ano man?
1: Kaya lahat mo sa grupo ko.
0: Okay. Nga grabe ano niyong, ba? Grabe niyong syatana dito kuan, pulang kamayo, unsa ba?
1: Taas ka liog, pero...
0: ha?
1: Taas ka liog, pero ginagmera.
0: Kada, yun ba? Mas mayo nga healthy living niyo tarong may kay delikado. Delikado palibot.
1: Okay. Ano nga trupang friends, no? Ato ang nahipos. Happy birthday day, birthday po na sa... Anak ni Ate Jing Jing Pires karon si Bibi Kitrin. Pero para nang miwan gihild ang padala ka trupang pres yang handa. Para miwan di usas pista ba.
0: Okay.
1: So mga katrupa, atong panahon ka trupang pres mga feel naman na itong kabugnaw karon medyo na-feel na itong hangin, bugnaw hangin ka trupang pres kaya nag-cross maot ang atong on karon no? Ang atong panahon. So mas naki na ginato ang pag-ulan-ulan ni ini. So kini katropang friends palig-unay nakuta og immune system. So mga katropa nga naminaw, labi na sa mga breadwinners pamilya, magsantun vitamin C ta mga katropa. Gikan sa BNP Malaybalay, katropa ang Jonathan Lee Soriano's programa nga Bullseye. Live report. Live report.
0: Dagang salamat sa mong balita katropa ang Jonathan Lee Soriano. Marukat, gikan sa Malaybalay PNP. Mga ito nga balita mga katrupa, balita sa gingon na itong top 9 sa most wanted sa probinsya level o city level. Ginahitabo mga katrupa ng panagbangga, mga katrupa ha. Samtang sa ito mga kaigsuunan mga katrupa ng naminaw kamudya. Di na ito kalimtan, labas na doon natin problema sa ito mga mata. Labi na sa dagan sa panahon mga katrupa, doon ay giningingon na ito nga taas ang itong expose sa mga gadget. Diyan na tukupian saan, kaya mo na yung pinaka-unang importante kayo sa atong lawas o partis lawas ang atong mata. Ato ang suwayan pagtumar ang Vision X Plus Capsule. Atong paminaw na kasuway sa pagtumar o Vision X Plus Capsule.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata, di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, protein ang vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: sa nang imuang tiil dia?
1: Ah, hindi ingon magudan doktor nga. Ah, di ko mag-alisag bugat.

0: Samsung. Pipilay nyo gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na

0: halah, naon sa mani nga kong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: XFM.
1: Par, pakura tirago ng imong silingan nga walay bilib ni mo? Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa atod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
5: Bullseye, kauban si Katropan Prince Opera.

0: Balik tabay sa Dobrang Manubang sa programang Bulsang Samtang. Ang oras sa XFM Bukid noon at 30 minutos ang milabay sa Los Nueve ang Tangnes Kabuntagon. Kadayon niya punta mga katrupa sa atong Sir Twin Alod ha. Ay mo sir mga katrupa sa programang Bulsang nakafollow sa 11.7 XFM Bukid noon doon ay buruhan makadaog o 50 pesos nga load. Nasa itong mga kaigsunan nga nakashare nakafollow. Anya naka-share sa programa Bullseye 50 pesos nga load ang ihatag kaninyo mga katropa kung matudlo kamo sa atong digital katropalita. Ang mechanics sa tuaga share to win a load mga katropa ginahangla naka-public imo account. Naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Anya doon naka-share bands dayon na naka-share yun og naka-follow sa 11.7 XFM Bukidnon. Naka-share sa programang Bullseye. Sa tanan ng minaw diyan karon, pwede pa ang mo-share mga katrupa. Mga katrupa sa ato ang share to win alone sa ato ang programang Bullseye. Kanya, komento saan, aron mabasa na ito at inyong mga komento ding atong panagmanuban sa programang Bullseye, mga katrupa. Samtang padayon ta, dinito sa atong viral ng isgutanan. Kaya kada nga load mga katrupa ha, sponsored by ato ang kining gagawad Artemio Golye mga katrupa Diaz may San Jose Malaybalay City Bukidnon. Ayong puntay ni Mudiawan. Samtang dinita mga katrupa sa atong viral nga isgutanan by kining dili matinag. Matod pa sumala ni Atty. Virgilio Garcia. Mas nakakusok ang suporta kang VP Sara sa padayon nga kritisismo batok kaniya. Labi na mga katrupa sa iyahang panantaon po ni mga katrupa ni Atty. Virgilio Garcia sa diyang daghan kayong kritisismo sa lower house kang Vice President Sara Duterte. Dili daw kuno matinag o mas nakusog pa ang suporta sa katawhan nga to kag Sara Duterte. Mani siya ingon nga persiksyon effect, simpatiyas publiko mga katrupa nga political kasigaran ang usa ka leader perme target sa atake adunay bahin sa publiko nga makita nini nga political harassment tungod man siya, so ato lang siya paminaon kung unsay mga pasabot ni gingon na to Atty. Garcia nini mga katrupa Virgilio Garcia may tungod sa bas nagkadaghan pa aga nagsimpatiya kang Vice President Sara Duterte bahalag yun sa siya pag birada karon sa lower house mga katrupa sa kining impeachment complaint atong paminaon.
1: Lalong lumalakas si Vice President sa mga ginagawa nila.
2: Sa tingin po ninyo itong ginagawa po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo ay nakasira ho ba sa kanyang imahe lalo o mas dumadag o mas dumami pa yung kanyang mga naging taga-suporta?
1: Palagay ko lalong lumalakas si Vice President sa mga ginagawa nila. Lalong dumadami ang naniniwala na ayoko na dyan dahil a lot of people are so disappointed about giving him a second chance. Okay, ganito lang pala mangyayari. At pagkatapos, ngayon, ang masama ngayon is because of money ng taong bayan na ikinalat sa kanila, they control the entire government bureaucracy. I mean, you know, like, that is what it is. That is my opinion. Yun yung pananaw ko na kontrolado nila ang buong government bureaucracy, kontrolado nila pati yung mga law enforcement agencies natin. Walang gumagalaw eh. Walang ano. Pagkatapos, yung non-partisanship na ginagamit nila para manahimik ang taong bayan, hindi nag-a-apply yun ngayon. Kailangan maliwanagan ang taong bayan. Walang non-partisanship na umiiral ngayon dahil yung non-partisanship sa ating batas, sa ating saligang batas, ay sa panahon lamang ng halalan. Hindi pwedeng ikaw ay pumanig dahil ikaw ay taga-gobyerno. Hindi mo pwedeng gamitin ang government machinery for or against a candidate. But wala tayong eleksyon ngayon. So, ang umiiral ngayon ay karapatan ng lahat ng taong magsalita. Sa saligang batas, binibigayan sa atin karapatang pantao na binigay sa atin ng ating treaty. na ating nilahukan. Merong karapatan lahat ng tao na maglahad ng kanilang opinion, magsalita kahit na ikaw ay government employee, kahit na ikaw ay police o sundalo. Diyan nila ginigipit ang mga taong bayan. Diyan nila ginigipit kinakasuhan nila pagka ikaw ay nagsalita.
0: Tama.
1: Okay. So, too bad, too bad. We're in a very bad situation right now.
2: Alright.
1: Lalong lumalakas si Vice President sa mga ginagawa nila.
2: Sa tingin po ninyo, itong kauban.
0: So, mo ito mga katrupa, ang statement ni Attorney Virgilio Garcia ka mas lumalakas matod pa si Vice President Sara Duterte karon panahon mga katrupa sa grabing kritisismo ganto sa iyaha mga katrupa labi na sa dagan sa House of Representatives sa lower court mga katrupa sa House on Justice labi na sa mga batikos batok sa iyaha nagka samot na mga katrupa ang suporta sa katawan nga maingon na sila adi na kunila. Di namin musuporta nila kay grabe nila batikos o grabe nila mga katrupa ang pag-dot-dot karon sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Maulagi. Muna ikingon mga katrupa nga ang uban lagi mga Pilipino na dismaya. Labi na sa uban nga makaingon doon sila la ma-impeach na yun si Vice President Sara Duterte no. Labi na sa uban na tumakaigsunan wa makasabot pero dili sa ingon nga, na-discourage sila kung na-impin si Vice President Sara Duterte. Mas ni samot, hinoon mga katrupa ang ilahang panglantaw. Ilabi na mga katrupa sa dagan sa investigasyon o sipatiya nga to kang Vice President Sara Duterte. Mawa na yung nahitabo karon. So, andang kanini, kining giingon mga katrupa ba? Persecution. Effect o simpatiya sa publiko. Nga sa politika, kasagaran kung asa ang usa ka leader pirmi target o atake, adunay bahin sa publiko. Ang number one nga mga reaksyon sa publiko, nga nakita nila karon nga adunay political harassment. Diba? Adunay mga political harassment mga katrupa kay kumuingon ta, daghan kay mga reaksyon mga katrupa sa mga batikang mga abogado. Kadili na yun, gana wagi nagsubay mga katrupa sa constitution. Labi na mga katrupa sa gihimong impeachment complacement trial impeachment or kining giingon nila mga katrupa nga probable cause basihanan siya mo nahitabo nga investigation sa iyahang impeachment complaint. O niya, mas mo simpatiya kaysa mo kontra. Dagang mo simpatiya mga katrupa kang Vice President Sara og makasabot sa gagiipit ang leader mga katrupa karong panahon na. Kining pamaagi sa mga butante na ilan nga political science rally around the target effect nga mas muling ko ng suporta kung ang usa ka personalidad makita nga giatake unya aduna po epekto sa ato ang komunidad. Okay ra manog giatake ka diha mga katrupa ngayon ta nga wagi kay nahimo kay ngayon ta mayra pinawa. Maingon ta, kini si Laila di lima maimpis, maingon ta al mayraan niya no? Makaingon ta, kini mga pipila ka mga leader mga katrupa kung magpasa man galing si Vice President Sara Duterte si Ian Selin, how about kining ato mga House Justice Committee diya sa lower house magpasa po ka sila silang salin be kana daw kanang tanang mga congressman, tanang mga senador, senators, mga katrupa, magpasa sila silang salen. Sige daw. Whereas, uban nga mga congressman nga napasa sila lang salen, ano may napasa? Katong mga congressman, mga katrupa, nga walang bahid nga pangurap, mga katrupa, pero kinika sila. Kining na sa Justice Committee sa lower house, o magpasa kani sila, mga katrupa, ilang salen. Sige daw, kung inyong giingunan na si VP Sara, mas maayo nga mupasa pa mong salin. Kung tinuod nga wala gay corruption o pagpungurakot sa inyong pagdumala o sa inyong paglingkod as a House of Representative sa mga katawahan niya siyong tagsatag sa mga distrito. Bullseye! O makaingon tag mga partyless representative. Di ba? Kaya ka ninyo na. Muna diyan nakabahong tik-tik ninyo. Muna giingon nga ang simpatiya sa katawan, mga katrupa karon, Matod pa sa usa ka attorney kini si attorney Relio Garcia mga katropa, dako ang backfire effect sa kritisismo nga dili na maminaw ang suporte sa detalye sa kaso kay tungod nakita nila nga murag gidaog-daog nagmaayo si VP Sara. Mas mupukos sila nganong giatake siya. Diba? Mamanay kasi karan ang kritisismo mahimong makasolidify sa existing supporters kaysa magbungka kanila. Diba mamanay target mangkod sa PICAS. Ang PICAS, buskago nila o daoto nila nga lang Duterte. Ang ibang tanahon, labi na sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Gusto nila daoto nung maayo nga. Ingon ana, hugaw. Pero sa pagtandi-tandi mga katrupa, mas nilikon pa man hinoon ang suportas katawhan batok mga katrupa o mas daghan na mga katrupa ang giluod paminaw sa dagan mga katrupa sa gibo nga imbisigasyon sa kining giingon nato mga katrupa nga pag-imbestigar o pagtigom o probable cause ngadto mga katrupa sa lower house sa impeachment complaint batok kang VP Sara.
3: Bullseye kauban si katropang Prince Obra.
0: Bonay tinood. So, yung una na ang dagan, so doon ay simpatiya ang katawan, bisan kinsa pa naman. Ha? No? Bisan kinsa pa man mga katrupa, bisan pagwala na salig, na ganit mga EI mga katrupa, kaya si President Bongbong Marcos, gipainom mo gasolina. Diba? Ah, ayaw po niyo pa subray, oy looy, sab kayo ato presidente. Ah, bisan pag inguna na mga katrupa, ato kaya po na respetoon kay presidente, tama na. Kala ano, sa lower house, eh, painom na ninyo ng gasolina. Kala sila mga katrupa, batod pa ni Atty. Panilio mga katrupa nga, luto ng daan. Diba, scripted ng daan mga katrupa, nahitabo nga. Kaya nga, gihimo nila ang investigasyon sa lower house, kalabot sa impeachment complaint, batok ang VP Sara. Kinaghan kayog, balik mga katrupa lang gihimo nga illegal. Huwag yung pagsubay sa balaod, labi na mga katrupa sa pagpagawas o mga accounts. Labi na sa kanang private accounts mga katrupa sa usa ka leader, din na pwede lagi. Kaya pagawas mga katrupa, kaya huwag naman ay labot sa salen. Pero saan naman, ilang mga ipangusgan? Tungod mga katrupa sa luto ng dagan, daan mga katrupa ang ilang gihimo ngadto sa House of Committee, labi na sa Committee on Justice, kaya kinamigitan sa investigasyon sa impeachment complaint ni VP Sara. Pero ang singgit sa katawahan karon, how about sa giingon nato nga flood control project, bilyon-bilyon nga mga malita-malita, kumusta ba? Doon na ba'y gimo nilang pag-focus karon, matulpas uban nga mga eksperto, gi-hype nila ang isyo. Gi-hype nilang isyo mga katrupa, may kalabutan sa bilyon-bilyon nga kwarta nga mas duna pa'y dako kayo mga katrupa. Wa, takabalog ka ng gayaw-yaw diya mga katrupa sa o ingon ko kung sa katinon, wa, takabalog ha? Wa ko na ingon mga katrupa nga kamo, mismo na kamo. Nangaw ka os kwartas ka bansa, katawhan. Ay basig mo na inyuanggi, pangusgan og maayo nga maimpi si VP Sara. Tungod kay kamo di ay number one sa pagpangaw ka ni apil di ay sa flood control project isyo.
4: Bullseye!
0: Ay nako, ay blood sa taninyo. Diba? Basin na ikaw mo. O ba nagipangusga rin ninyo? Basin ha? Gamit lang kong basin, wako nag-ingon nga kamo na, kamo bitaw. Na. Wako nag-ingon nga, nag-aligar nga kamo na yun mismo. Pero kumusta ba ang gihimo mga katrupang investigasyon? Ni Saldico, kumusta? Buhi pa ba? O patay na? Kunsa ba? Napoy uban nga, wa na Saldico. Okay, wa mang yun nakitaan mga katrupa sa Czech Republic. Nagipakita nila video-video kunuhay, pero di ba to Saldico nakitaan na to? Lahit mo to nga tao nakita ato mga katrupa. Ano yung pangutan na karon, kumusta ba ang flood control project? There are someone hiding. Excuse. Behind this issue mga katrupa, labi na mga katrupa sa giingon na tong impeachment complaint versus mga katrupa sa bilyon-bilyon nga kwarta mga katrupa diha sa flood control project. Samtang din na ta mga katrupa sa ato ang patutuya. Apatuyo ka. Dere na ta, kinsa na ka, mga katrubang, dumadaong sa 50 pesos nga load, mga katrubang. Ay, pati naghanong zero. Naabot ng 31 shares, mga katrubang. Thank you, thank you. Ah, salamat kayo sa mga nag-share, mga katrubang, nag-like. Nag-share magaling mo, pag-like na lang po mo niya, pag-comment saan mo mga katrupa, para nga mabasa na ito din eh. Ato na yung sharon karo, kinsa ba kayong qualified? Dili tanan na nag-share mga katrupa, qualified kay ka ato ang mechanics manggon. Ang ato mechanics mga katrupa din eh, siya ato ang gingon na ito mga katrupa ng karaban, or gingon na ito, karaban na mahinon, siya ato ang digital katropaleta, kinahanglan nga naka-public imo account, naka-duna kay, naka-follow ka sa 101.7XFM Bukidnon, naka-share ka sa programang Bullseye, o niya mga katropa, duna kay share bands kay posible, makadaog kang 50 pesos nga loan atol sa atong digital.
4: Tama!
0: O, digital katropaleta. Kinsa na po ka? No, kinsa na po ka mga katropa ang swerte nga

0: Okay na ka? Sa ato na yung seron karon, o kinsa ka ha, makatrupang makadaog. Sa gingo na to nga 50 pesos nga loan sa ato ka digital katropaleta. Ano yung gingo makatrupang? Kinsa baka ha, aga maswerte o maswerte yung pare makatrupa sa gingo na to nga naka-share o naka-like o maka-appel makatrupa sa ato digital katropaleta. Okay, doon na tayo. Bay-ubay. Okay na? Sige, patuyo ka! Okay, kinsa kani mga katrupa, no? Patuyo ka! Okay, patuyo ko na tanim mga katrupa. Mauna na!
1: Oh, ewan. Baka kuya, pe.

0: Okay, patuyog na! Agoy, kinsa ka ni mga katrupa, no?
1: Tama!
0: Aswerte mo, nana.
1: Duh!
0: Ora na! Maalain na!
2: Baka ko, yate!
0: Sige. Kinsa ka, ha? Ama ka daw, 50 pesos nga loan, mga katrupa. Kinsa aswerte. Oy! Oy, congrats! Agoy mo, congrats sige ko daan, may.
1: Tama!
0: Oo. Oh. Wala nag-ilain. Mauna na. Aswerte, mauna na. Mauna na. Aswerte, mauna na. Congratulations! Ante Darwinda, Ante Matia! Yay! Nakadaog ka 50 pesos ng loan natin. Emissions ko din ang 101.7 XFM Bukidnon. Ihatag imong load, Ante Darwinda, Ante Patia, mga katropa. Congratulations. Kay loadan na yung karidso, 50 pesos nga load. Sponsored by Kapitan. Kagawad, Artemio Gulni, mga katropa, Diaz, May, San Jose, Malay, Balay City, Bukidnon. Congrats, Ante Darwinda, Ante Patia, ha? Bueno mga katropa, wala naman tayong oras ng atong panagumanuban sa programang Bulsay. Manamilit ako kaninyo mga katropa, ha? Ay, may buntag na yung mga katropa din ato kalimtan ag labi na mga katropa Cup Gold. D&S Big Shop, El Elyon Silmo Baliti Gas Station. May buntag mga katropa ni Councilor Cromel Kirill Dinlayan, Councilor Jason Chan Ayala, Mayor May Okinlay. Yes, may pasukong Pigrulak, mapalit sa kyanin Malaybalay mga katropa. Og may buntag ni Mayor Warren Pamilyaran and Malabalay City Council. Gobernador Helio Nel Peroque, Congressman Arne Roque, Congressman Kate Jan Flores. Og usab mga katrupa ni Kagawad Brian Flores, mga katrupa diris may Malaybalay. May buntag siyong tanan. Bueno mga katrupa, maulang ka na naglangkob sa itong panagmanuban, programang Bulsay. Ining adlong Lunes, mga katropa, pizza 4 na ng bulan, Mayo to 2026. Tungalas kinatibok ang pwersa sa 101.7 XFM Bukidnon sa among General Manager Sir Edwin Garin, Station Manager Ma'am Rasi Maricudino, sa among kaubanan sa newsroom, katropan Jonathan Lee Suriano, among newshead, ang kusab, amuag, news writer, katropang Hanil Lutabios, saka pikas lawak ang ato ang hinungdan makita ta sa live o madungog ta sa radyo mga katrupa atong engineer Barzo Bielafranca. Rapid side and design katrupan de Vineraw kauban ato mga katrupa sinikal katrupan siya pagkutayaw naging usaran Disney Princess katrupang Cinderella. Anton na usap sunod kitak na sa mga oras sa may stasyon kinilang gapon ng inyong ubos ng alagas kaginan katrupang Prince Umbra. Pabilin kaninyo palultihon at pagigugmas kwarta. May sinugdanan sa mga dautan sa tao. Bukinun ang salamat o dalaygon ang Diyos.
3: Bulsay, kauban si Katropang Prince Obra.

0: tulong ng libog man ka.
1: Unsa ko bilion ka ng papa o pamet?
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.

0: Zata Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
1: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko naginom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko gahong lawas. Ay, para sa unang nga kape nga akong ginom kaniadto nga maglabad. Ramay noon akong ulo. Pero karoon nga nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Astang yahayas ang pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makahingon dyan mo. Ang nga, oy. Wala dyan si Miloya, oy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus user atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay paggabi man ang duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nang balaka ko kay basin og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ko. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balaka ko kay bata para ba niya ko BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM, kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag dibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
0: Ah,
3: oh,
0: exciting.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy par, pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa iyong pitaka, puro rin mga resibo.
11: Exciting!
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: salamat mga mare sa inyo ang pag-subaybay karong buntagan. Kami gihapon niya ang inyong mga tigpamaba sa kahanginan. Ako ni si Marie Inday Erica, ang inyong membro sa gabi. Ang gabi nakla. Kaabang po na ako ni Karon Diri Amaring, ang membro po sa gabi ni si Tia Daria, ang gabi na yun. Kami ang mga Team Gabi na naghanak kayo mga miyembro, mga maring, ha? Hoy, live ta karon mabati mga higala sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM 107.1 Tagong. O niya sa radyo, i-dial dayon mga maring ang 107.1 XFM Tagong.
1: Bangas ka?
0: O niya, asa man ito papil diri? I-dial sab diri ang mga higala ang 101.7 sa XFM Bukidnon. Onya sab sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
0: Og sa sa XFM Mati mga Maria.
2: Dili na girato na kalimpan ka naa di ang mga Tres Marias.
0: Nga si
2: Inday Bipa.
0: Og si
2: Inday Tattoo.
0: Og si
2: Inday Kiana.
0: Ay, kababa ka Tia Daria ang palarong pambansa 2026 ng mga higala nga ipahigayon diriya sa Agusan del Sur.
2: Uy!
0: Hapit na mga
2: Marie. Hapit na yun.
0: Hapit na.
2: Kamulo ka marahin ka na sa palaro, Marie.
0: Mm-mm.
2: Wapil guguan na ay. Apa yang aku anak?
0: Mau ban?
2: Aku anda, aku akan belok kan sa aku ang games. Pickle goal. Pickle ball.
0: Pickle ball.
2: Lain apa pickle ball?
0: Basta may iba ang
2: ato yung pickle ball.
0: Dua ka mga ball imo magbangga-bangga.
2: Yes. Lagi mo rin
0: ay. Oye, nakapil ng gold ko, Ana.
2: Atong duha ka, mga it me games imong dulaan.
0: Yeah.
2: Apil, abalag dahil ka imo, Marie, ng games po.
0: Speaking of palarong pambansa, Marie, ang 66 palarong pambansa 2026 ay pagayon diri sa may Agusan o probinsya sa Agusan del Sur. O niya, ang pag-abli ani niya mga maring, ang opisyal na pag-abli ani niya, ang iyang opening ceremony, kadong Mayo 24, 2026, at ang closing ani, Mayo 2026. So, pinaka-adlaw maring, 24 to 31.
2: Buras siya, 7 days ang dula nila, grabe.
0: O niya, diha niyo makita mga higala, ang 25 ka mga matang sa sports. Okay.
2: Okay, but pwede naghana gudi ang dula.
0: Naghan ka ayo gikan siya sa 18 ka mga rehiyon. Sa tibuok ni siya?
2: Agusan.
0: Pilipinas.
2: Ay! Klaro nga ba?
0: Palarong pambansa ganun siya, no?
2: Ay, palarong pambansa.
0: Kapil nila ang region
2: Region 1, hantod sa region...
0: Di ko sure kung hanapin tayo daman.
2: 13.
0: Na kay 18 regions man eh.
2: Apil man ang NCR, Anna.
0: Oh yes, apil
2: ang... NCR.
0: Oh, dito niyo makita ang mga himos kaayo, mga maring.
2: Diyan niyo makita ang mga player, maring. Itong...
0: Mga gold medalist.
2: Mga gold medalist. Akong ganahan ato ko itong mga running good man ring. Ang running, og ang... Volleyball.
0: Ay, kaya guyog-guyog man na sila.
2: Yes!
0: Pero ang ganahan ako, boxing, uy.
2: Uy, hanap mo kayo na yung sports?
0: Makita ito mga 7 abs, 7 packs, bungkig mo na siya.
2: Ano na? Asa man ang uno na ibutang? Ang
0: isa na pack? Kaya man ito isa, kanang guitar. Kanaon ang guitar.
2: Wala dito sa tiya, nasa liog ang isa ka pack.
0: Anyway, atong oras, alas, just 28, so welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes, may atong tanahon yung mga maring.
0: Hoy, natay tiglili sa Facebook karon 8 million na pieces.
2: Wow, 8 million.
0: 8 dili million pieces.
2: Dili basta-basta kadaghan a. Grabe.
0: Nang tan-aw karon diri si Kamini. si Donald Trump. Oh, nang tan-aw po diri ang mga maring si Kuan gatong gidakop gid ni Donald Trump.
2: Asa ako maring?
0: Magdiayon ba gidakop niya?
2: Ay,
0: nga presidente.
2: Katong nagpaboto?
0: Presidente sa Venezuela ba ito?
2: Yan?
0: Oo. O, hindi tanaw po garoon dili ang mga higala, ang mga dagpog it me games. si Elrin de Guignon. Ano siya nga?
2: Yes.
0: Maring Erika, pwede kunin mo request of song na makita ka nga muli by Sugar Free. Thanks mga Maring.
2: Yes, ah. Is yours, diha, para ma-ako.
0: Is yours, oh,
2: yes.
0: Okay.
2: Para ma-kuan yun ta.
0: Natanggal ako ang headsets. Manamay.
2: Parang nga na headsets mo, kayo wala ka may lain. Bago biya ng palit, Maring.
0: Abag, away ta ni Lady Morena. Ano siya nga? Ay, maugba. Sa imang masayaan eh.
2: Mo lang na iyang short nga misits?
0: Ambot ang sanyan siya. Ayun, ambot ang param na dito kayo niya taas on.
2: Short misits o kanak lang na yun?
0: Taligay, sige na kabisbisan.
2: Nalipo po na itong live ganun. Kanina may mga wasay?
0: Isa na siya si Sara Diskaya? Isa na siya si... Nalipo ko ah. Kuha na ng mga hiring-hiring ay... sa komite ang gusto nako kay hearing sa lasto
2: ayo
0: di ba
2: si
0: Nancy Camilo hay mga mari ka guwapa ba dai ninyo o sa guwapa pwede ko pa ha si Tia Daria Morag si BBM
2: ayo di ba sa sabi nag ikaw ka na ha
0: ano ka si BBM
2: kasuhan to kag libel.
0: Ano si Nancy Camilo, si Tia Daria Morag si BBM. Ay, ako ah.
2: Kaya lang kayo sila buhay, lang kayo sila Maring.
0: Bueno, hangito ang taling ubang
2: nila. Kasi lang itanaw na, Maring.
0: Nandiyari,
2: alive?
0: Wala ba si Muda, kadi mga amigo ni Donald Trump.
2: Ayaw ko ma. Good morning,
0: Katroma. I-share siguro ni ato ang programa.
2: Yes, kana nakakita na sa naoy. Dili lang kayo kamo ang ma-enjoy.
0: Gani na ba?
2: Ihatag ang kalipay sa uban.
0: O, niabot na tag-kinsimel ka mga viewers.
2: Ang inyong kalipay, ihatag po sa uban. Kana inyong asawa o bana, i-share po sa uban.
0: Kung maabot din, ba yung tema rin mo, patong ko nila sa alamisa.
2: Musayok ka.
0: Mu-split ko maring.
2: Ala! Kini. Ayaw naman.
0: Sige. I-share. Musaka ni 20 mo i-split ko diri ah.
2: I-share na ninyo para mo ng tag 20 ani. Oy, unsa man nak? Lain na gina sa ayon.
0: Kato man ang kuan sa
2: tirahan sa
0: pura. Kato man ang bida sa kuan.
2: Ano na kulor sa ang nisuot good morning?
0: Kato man ang bida sa katong da katong expendables si Barney.
2: Di mo to expendables.
0: Ikuan ba si Sylvester's
2: Sylvester's
0: alone. Oy ni baba man di ko maka-split ani kay ni abot
2: ng 13. Ay. Kini yang naapod di oh. Yuyo Cards Laborte Am.
0: Unsa man lahi man ang imong hadi ha?
2: Ang iya pili di ba sa hagot ug sa pagbasa ana.
0: Lahi man ang imong kita na audio. Anyway, ato ang tila greetings ongoing mari murag construction. Ato ang tilaan ni si Nancy Camilo be kay murag wapa daw kayo ta murag daw tag si ikaw murag daw kag si BBM. Nga murag gi LBM.
2: Ayaw
0: na ma. Anya na! Parang Camilo to. Camila sa si Nancy Camilo niya. Ay! Hindi ako tayo si Otso. Pero maka-split ako.
2: Ala! Isa na lang! Isa na
0: lang!
2: Patay!
0: Ayaw sa in-town. Kay ako ang pencil. Babagisi.
2: Ala ka, hapit na!
0: Si...
2: Okay.
0: Si Maring, si Paring Elrin de Guignon. Ito po din tilaan ni Hang Juan B.
2: Saan na itong alay pa kung natanawan? Ang
0: dagdag mong tao. Para kang Elrin. Salamat, tinakaw
2: ko. Saan ako reklamo pa na siya?
0: O, di po palipay, Maring. Ito po din lalaan na rin si Gan, si Lady, si... Dami na skanta siya, no? Sa lady.
2: Sa kuwan ang maring, katuging kuwan na to. Ano na? Taas na kuwan.
0: Lady, lakit ang taka gabi eh. Ay! Sa kay pamante.
2: Ayaw na ba?
0: Ay! Mo ko. So, parang sa pagtila mga maring, si ato dugan sa pagtila si Lady Marina B. At! Naka-schedule na po ni kay Kuan.
2: Maring! Ano si Josephine diri Maring ay?
0: Kisa
2: Maring, si... magpatila ko sa ako ang bana.
0: Kisa man. Kisa na si...
2: magpatila ko ba na. Ano siya?
0: Kuan, imurang bana sa imo. Bahala sa imo.
2: Si Josephine gani ay?
0: Josephine nga?
2: Dalarama.
0: Ay, ato ang tilaan. Wala tayo okay,
2: pili-diri eh. Apila na po ni Siyo Cards. Kaya para dili magmahay si Siyo Cards.
0: Apila na po si Tiyo si Doy.
2: Okay, si Enriquez Rick. Pangatur ni iyang pangatur. Ah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah!
0: Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah!
2: Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Blah! Mag-split na si Maring Erica.
0: Ah! 90 na
2: Maring! Ah! Ito na lang kaya. Parang mag-uba na niya itong lamisan ni Diri Maring kagamay kaayo.
0: Mapasahon siya siguro ta. Oye, basig maabot ni... ba, namati po si Michael Ricabo karon diya sa XFM Bukid noon, mga Maring. Namati sa... Diya sa Bukid noon.
2: Mitira na sa si Morena.
0: Di lang.
2: Ayaw si gigikap si mong buhok diya tiya dariya kay maharlot. Malarot. Uy, ano nga nalil ako tila? Kaya mo suksok sa kung ba dahil mo rin
0: na ay. Unatural mo na yung hair.
2: Dahil mo rin na kaya. Hindi ka masigil ako. Sigil ko
0: gana. Na po na ako makita dili ang updated ng mga mensahe, Maring. What happened to my Facebook today?
2: Ingon ana magina si Edgar Marin dili na siya mo update sa imo ha.
0: Aba. So share lang ninyo ba ayo mga Marin ha kay ko musaka tag 20 ba split ko nganhi.
2: Ganhi.
0: Oh guy, bunal-bunal din ako sa ma.
2: Like lang mo ay di. Pura ka lang na tambal sa dupang.
0: O sa kay purma na tag split ta diri Marin.
2: Dili kay mahiwa ni akong hiwa oron Marin.
0: Dili na mahiwa ni imong kwan ya. Dili ka na mahiwa imo.
2: Kung may spend ko man yung pating kilo ka siguro ay.
0: Hindi ka na makuha yung mga baby back ribs yan. Okay, sa pala yung mag... Ay, ato isa po rin tilaan ni si Kwan D.I. kay...
2: Okay, basing...
0: Salamatan
2: si Kwan. Nagmahay niya.
0: O, nahang kayong salamat, ano, kang Ma'am Pili Feliciano, dali sa may Mawab, Davao de Oro, Lamian, kayo ang ipadangat niya karon nga mga snacks ay kayong buntaga today. Gitabangan, give-ob-ob na mo, dali ang Ma'am Pili Feliciano ng Mawab. Salamat kay Ma'am, ha, Ma'am. Actually, mo tagabala ka, ani, Ma'am, oy. So, ang, wala pa galit ni Kas, sorot dali ang mga duster.
2: Tangan ninyo ha, karang makakalit na miwa. Bakit yung iswildo?
0: Wala pa yung swildo maring kay.
2: Wala pa yung swildo kay mamalit ni og duster, mm-hmm. Og dustpan.
0: Masa akong dustpan?
2: Para sa mabisig mahulog ang eat me game.
0: At least pala masauda.
2: Masalo, o dili. Ay, kaya kung mabutang sa salog maring, mahugaw.
0: Uy, mabugok.
2: O, mabugok. Sama sa imo ang balot.
0: Yes.
2: Na binugok.
0: Ayan. Bueno mga katropa, kiniato ang tila. Greetings giyato ni kanato sa Santon Vitamin C. Yes. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Ay, this is Joey Bina. Magpakanta na
2: talaga. Gamay na lang kayo.
1: Bangs ka.
2: Why di ka sa'yo marin?
0: Magpasahon sa ata para makalipso.
2: Tarawa. Amit. Ang tubag ni Ilkwana ni Morena.
0: Sa inon. Sa inon.
2: Ngayon Lady Morena. Ano siya? Dili mag-spread kay mabuak ang pickleball.
0: At least nag-ingon siya. So hindi ko mag-split today.
2: Mura naka-ikias ka marin. Ayaw niya maluoy ka.
0: Tia Daria, ato mga suke nga namati ay kamugawa niya. Atangin niyo ato ang demerites and press.
2: Yes!
0: Ipabuhagay na mo sa kanginan. Huwag pa niyo madungog sa mga television.
2: Ang wala niyo madungog sa inyong silingan, diri lang niyo madungog.
0: Kana, diha, yes. Mga maring sa ito ang demerites and press.

0: banda nga rockstar nindot kay mo kanta karundo murag misaka gid ako ang libido nakahinamdom ko nga lisod kay kalimtan ng mga laki nga duna na tay mga history yes. Mga maring
1: taas kayo iyang tingog maring no
0: murag
1: mamarag mi og tingog maring
0: so kuan siguro niya hang kuan niya yang tingle biring kanang orig sa diri ba na pala diri
1: ang ato ang sabi niya ato ano ni mga replacement
0: local ni ato amering oy mabalik
1: ni replacement ra ni
0: mabalik ni diya sa kuan sa Girantidos mga katropa welcome kay mong tanan sa ato ang Demerites and Friends yes sayo ta maring sayo ta muna ito ang team song sa Demerites and Friends. So mapailaila sa Tamaring. Okay, basi dahil namati karon diri sa Agusan del Sur, Agusan area nga wa pa nakaila sa tuwa. Ako kami dai ang inyong mga host karon mga buntaga, mga igala ang members gabi ang mga gabi nakla karon mga taknaar. Ako si Maring Inday Erica dela Guapa dela Mestre sa apan dili pa kopyan sa antong mga mga unay og silingan. Ikaw.
1: Kailangan ako niya nga iyaan sa kanunay yung panabang.
0: Mm-hmm.
1: Kung ginsa man itong gusto tabang, come here.
0: Nadoo lang mo sa DSWD.
1: Doon?
0: Kaya
1: kung nailan niya magtabang, ako di pala sa kayo. Ipadala ito mo sa DOH.
0: Kung makuhaan mo diya ka ng kuhaan, makuhaan mo din magubaan yung mga dalan diya, report ko sa DPWD. Kung gusto mo mga herbal nga mga nindot kaayo, ato siya sa...
1: Why do it?
0: Hoy, ako tapos na 15 mil!
1: Yes!
0: I-share dahil na itong programa. Basta man ninyong nagali, may diri ang iyong mga bigat lang.
1: I-share dahil lang kayo para huwag ka nakashare na kayo sa dumagi pa.
0: Hoy, happy birthday di ay mga maringa sa ulog siyang adlaw na natawaan si Lawrence J. Si Lawrence J. Gikan kang Anali. Kaya makuha na yung kuha na yun. Di kayo maklaro dali. Ato ng haro niya.
1: Kinsan na? Kinsan na si Anali?
0: Kasi basi si Anali ni nga katungkuan. Itong atong kaubanan na sa lapito sila gani. Yeah!
1: Anali? Taga Panabo?
0: Ha? Sito lagi ka dahi.
1: Ha?
0: Kini kasi kini to. Sito siya gaya niya sa mga yung anak pa.
1: Taga Cotabato daw.
0: Oo, napa din yung si... Ada si Annalie, kasi pagbasa niyo yung panganin mo, ma'am. Si Annalie, bang niya akong cellphone, hindi magkimaklaro ko. Ang daot, ganyan akong cellphone, gihulo pa ganyan Edgar niya.
1: Masa kinahanglan kang anchohos?
0: Ipong-pok ni Edgar, baka naman nag-chat sa kuwa ma rin, apam.
1: Apam?
0: Si George.
1: Uy! Maanak kay George!
2: Wow!
1: Dili! Tagaano na ko, apelido na.
0: Kuan siya, ang iyong pangan kay Paul.
1: Di, amin na kong lahat ito ako ang...
0: Basta dito yung muha.
1: Oh, George!
0: Ay! Ngayon, basta di na punta mag-ibot.
1: Ayaw naman. Amin na akong si old George? Si Paul George, dahi?
0: Salamat daan, mga guapas. Birthday ni Lawrence J. Karun, taga Mati City.
1: Yes, happy birthday si Modia Lawrence.
0: Anali Palatik, yawag ko.
1: Unsa man Lawrence, naloto na kay mo. Going na mi eh.
0: Si Kuan nang siguro, si Inday Tato lang ato, padtoon ng si Kuan. Ano ba? Kawaba na kalayo, manta.
1: Asa? Ano na nabit niya? Mawa.
0: Sa Mati, uy.
1: Ay, sa Mati.
0: Ngayon kayo, maagi pataglupon, agi patagbada.
1: Ay, sige, amon na lang i-intriga ang Tulo ka Maria din, ha? Naitris Marias diha, ha?
0: Sige, aga.
1: I-send lang sa mo ang location para mo ang ihatod sila hapon. May na lang mabusog po sila. Makakaon sila tinood ng pagkaon.
0: Sakto na siya, mga Maria. Uy, nagkabawa ba ka, Maria? Ito ang Marites and Friends? Di tayo makumpiyansaan na Maria ka ng mga bana nga muli o kadlaon, Maria. Kay basin di ay dito na sa kuan. Lalo lagi kag reaction maring.
1: Bakit na basahan maring?
0: O sige, ingon.
1: Ano si Jairo ba? Si Jairo, ano siya? Mura ba kag si Diwata maring? Mura ba kag si Maring Ika? Karoon pa kong kita niyo, mura kag si Diwata.
0: Nakuyo ka si BBM mo si Diwata. Hoy, makabukat na pangalan na rin.
1: Hoy, Jairo, kinsa man yung kadiwata? Kaduhan mo kabuk ang diwata. Nay, kasi, diwata nga itong namaligi o gatong Paris.
0: O na po yung diwata nga? Na po yung diwata nga ko, ah?
1: Pamatay ko niyo mo, Jairo.
0: Asa ayo man. Ayo bito ang tagom day, mapano si mo sud anday.
1: Ay, oh, napot si Tuto.
0: Bisa nga Tuto.
1: Katong taga kuan, taga diaong, taga taga, taga, taga Pirido. Ano nga dili? Dili niya. Dili niya mga anak pero managhan.
0: Uy, hadap ato yung sa ito.
1: Ay, urun apo na
0: eh. Bakit ang mga kapamulaghan ni Amari, uy?
1: Kino si Jairo ang nakauna man na...
0: Oo.
1: Ako lang ibasa ang gamay.
0: Dahil ka Jairo ay...
1: Ano ko hindi mo?
0: Hindi na ako misplit na rin.
1: Kaya huwag mag-usin mo ang Jairo, uy?
0: Uy, napagigingon ni Amari.
1: Oo.
0: Timbaya po daw ang... mga tagas... Santo Niño Gantiro, naminaw po dahil
1: sila. Ah, diri lang sa Tagom.
0: Si Tagom na rin.
1: Kinsa man ang mga bayhana or mga tawhana
0: si
1: na.
0: Si Barinistor, si Marin Cecil.
1: Si Nistor, gabi man po na.
0: Gabi na sa una, pero karon sa muna kagabi.
1: Saloy! Saloy lang na Asya.
0: Napuyot na kaya mo rin. Napagingon nila ang your promo comes with free 8GB. What? 8080 man rin.
1: Basta
0: na-wrong
1: na
0: send na. Oh, napag-iingon diri adubhara mga text diri amari. Napag-iingon diri nga napag-iingon diri amari nga.
1: Sakit ako tiyan na rin ay. Hoy, kain lagi na sila amarites lang kay.
0: Tagani no.
1: Kino si Jairo ang pinakamarites.
0: Kasi ka Jairo na.
1: Si Jairo A Sintis. Unsa ni pagbasa?
0: Si ko anya si amari kataga basta nagkakuha na
1: rin. Ato rin, okay yun iyahang daw ang iyahabi? Okay yan ang ikinitbe o kinsa ba ni tawanan eh?
0: Aron nga, yun, nakadali ang marino kay...
1: Dili ka bala si Diwataan.
0: Hoy, nagkagamay itong oras, Marie.
1: Ay, wala nagkita oras.
0: Bye-bye na ng tani. But anyway, itong oras mga igala, alas Jessica, we're like 3 standang nasa buntag. Og kaning oras sa hatod kinato kini mga igala ato sa yang pinipilion hatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Kung doon na kayo gipamati sa imong kalawasan, inumi na siya. Og
1: naman kay mga bukol-bukol, mayuma, goiter,
0: alam mo rin,
1: high blood, diabetes.
0: Happy tagoy nag-bainti maring.
1: Ano man, mo isplit ang
0: dugan noon. Abot ang 17 maring.
1: Ay, atras.
0: Niatra sa 17. Oo. Uy, abot pong 18, Maring! Oh, syempre mga Maring, ha? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O mapalit sab ni mga Maring sa mga Lazada.
1: Sa Shopee.
0: Sa Shopee. O
1: sa TikTok.
0: Daba sa TikTok. Mapalit sab sa TikTok, Maring. Ato ang mga produkto ng herbal nga gigama sa Yes to Health.
1: Ayaw magpalit og wala Yes to Health.
0: O sa kita to Marites and Friends topic karon kay ikaw ba yung ato?
1: Nakagay ko yung ipukan mo, Maring.
0: O sa to siya, Maring?
1: Ang mukhang silingan.
0: Silingan ninyo, Maring?
1: Yes. Silingan na mo.
0: Unsa yung silingan, Maring?
1: Mag-asawa na sila, Maring.
0: Mag-asawa sila, Maring?
1: Pero ang lalaki, Maring, kada gabi maglakaw.
0: Alam mo, magkamang.
1: Lain po, bitaw.
0: Niya, maglakaw asa paingon.
1: Makita na ko kada gawas niya, short. Nakabindyas taas. May racket. Ang si tawag, paddle ka dala. Niya, bulang green.
0: Naibunal.
1: Gadula o pickle bowl.
0: Ala, oy.
1: Pickle bowl, nagdula siya maring.
0: Asa ka, dapit isa sa trendsetter?
1: Akong gisip. Kay gwapo mga tao.
0: Kita na punta diri, Amari. Dapat butangan, ganyan darpulin niya, Maring.
1: Maring, kung siguro ito na SM, ano yung nga butangan, cortina atong sa amin, kaya nang sige agi.
0: Unsa pa, Maring? Unsa pa?
1: Kada gabi niya magawas.
0: Ala, oy.
1: Nalipat ang iyang partner.
0: Nalipat?
1: Magdulag pickle bowl ang kanahan.
0: Asa napit sa dito sa mangga?
1: Mangga?
0: Mangga gadawa. O niya, ansa pa?
1: Gisundan ako, Maring.
0: Uy, gisunod ka. Bura ka kay sildo.
1: Naay ka pickle bowlain.
0: Ala, uy.
1: Oo.
0: Basta mo na kay pickle bowl niya, laki o bayi?
1: Taglibog ko, Maring.
0: Basta gabi po na siya.
1: Taglibog ko eh. Siya naman to akong kita na, tingala ko nga, murag hapit-hapit naman sila ang postura.
0: Uy, basi kaoban sila, Maring? Kaoban sila sa pagtuo, Maring?
1: Oo, na, wala ko kaagwanta.
0: Kaya ang pagtuo, Maring, size doesn't matter?
1: Yeah!
2: Ayon ma.
1: Kaya ako kagwan na marin ako ang gidool ang magkanahan.
0: Gidool ni mo ang kanahan na rin.
1: Mutawag kong tako sa iya ang asawa.
0: Mutawag ka sa 911 mamaring?
1: Yes.
0: O niya kung saan natabot maring?
1: Pagdool na ako kay lalaki, mabudi ay ang kanahan ang gidool kay magdula daw sila pickleball. Bol.
0: Uy, nara yung sila yung mababalaghan
1: di ay. Yes! Pero wala pa kung nagduda o na.
0: Mura sila si Kuhan di ay?
1: Oo, nagbinula na yung silang duha. Halo, yung ka... Dili magbula ang gibunal.
0: Gapingi-pingi ang ilang yes. May games maring? O sa pagin maring?
1: Ma? Natok ano ko maring oy?
0: Ay, luwa lagi ng buhok na isa ka pulgada ang taas niya
1: pulot. Sige magugusulo. Musulat lang gusto kong baka ba oy.
0: Niya unsa pagid maring?
1: Paghuman maring.
0: Ha? Nalak. Ala kuyawa na maring oy.
1: Naglakas. Gisundan niya po na ako.
0: Gisundan niya mo maring?
1: Gitawag ko.
0: Asa sila paingon maring?
1: Sa kapihan.
0: Oy, sa Digos?
1: Sa Kapihan, sa Digos!
0: Aba!
1: Hindi mo ko ito sa Digos, oy! Santa Cruz, magunto, oy!
2: Ayaw mo ba?
0: Dito na sa Digos, di ay?
1: Sa Santa Cruz, maring!
0: Bato na kaya?
1: Dito na ako, nakita yun ang doha.
0: Aba!
1: Nag-holding hands na maring!
0: Uy, mura sila katong nasa TV nga naka-short, nagkuglawas niya naka-short, ugmugbo!
1: Gani!
0: Nagi...
1: Nasiksik kayo, kanaging short, kanaging... Makita ang dami igot-igot.
0: Hapit na makita ilahang kuan?
1: Hapit na makita ang pickleball. Hapit
0: na makita ang...
1: Hapit na makita tong ilahang ball nga sa pickle.
0: Hapit na makita ang gout nga built-in. O sa pagit maring, yung isumbong ni mo sa asawa maring.
1: Isumbong tanako.
0: Nga, yung ipukal mani mo.
1: Gitawag mo ko nila.
0: Gyonsa man, gyonsa. Mura na suya ka, sir, sila, no? Nanakuan ka, na.
1: Nakahiring na, siguro ang katong... Si, nakahiring ang kanahan na silingan.
0: Niya, on sa'y giingon.
1: Giingon, dak. Dali.
0: Uy, giyag, dak, trisa mo, maring?
1: Ay, lahat ka ka man, ay! Ay, muna-una, naging ka, ay.
0: Ano, on sa mo ato?
1: Anas yan. Dali, trisa.
0: Uy, trisa?
1: Yes.
0: Uy, muna kong hitik sa maring para po usan na.
1: Ayaw, lahat. Sorry kay Marin, nakalimot ko kay dapat more Sunday ay.
0: Bato na kayo, nakapa kayo mga...
1: Sunday ka kayo.
0: Nakapa kayo mga balahibo si Bumbaba, Marin, ha?
1: Lain ba ito si Paring? Iwa ko nang hagbas, Marin, oi.
0: Makakay na, Marin, ay.
1: Ako kasi yung kiingnan pag human nga, Paring. Pag mower.
0: Ano sa'yo, mower? Mower, maguna.
1: Sa pickleball?
0: Ah, pickleball.
1: Oo. Ano na, Marie?
0: Okay. Salamat pa rin sa ibang check ka, Marie, ha?
1: Salamat
0: lang ito, Marie. Huwag mo ang Demerites and Friends. At angin niyo, umapuhon mga Marie, ato ang Demerites and Friends.
1: Yes.
0: Check ka nga, wak diri, wak po dito. Lapas ko, wak pa sa radyo.
1: Nibawi si Jairo, nibawi.
0: Ang saingon ni Jairo.
1: O, para magrahan ko. Ano siya? Pero mas guwapa kayo ka kayo kang diwata, Marie.
0: Aba.
1: Lamang lang kang isa ka banlaw.
0: Murang labunon, Marik.
1: Murang nandiyo kaglabunon, Marik.
0: Ay, pag-ana, Jairo, kasi yung kuna met me games.
1: Murang, magulang naman daw kag isa kabanlawan. Pero at least, guwapa lang yung niya.
0: Napubli na ba si Diwata, Marik?
1: Ano, di ay?
0: Napubli na siya
1: kayo. Kailangan nila yung mapubli na dagan mag kayo o bashers.
0: Yes, niya, kanang kuan po siya, Marik. Kanang maldeta man na siya, uy.
1: Apo, di ayaw na siya mo, kay butan man ka.
0: Ay, butan ko, Marik. Nagkukuh kinatagan, Marik. Ay, natagan.
1: Mao din nagbalik-balik si Kenneth si mo.
0: Aba na si Kenneth.
1: Banturan ni Ana din si
0: Kenneth. Alibri naman na.
1: Banturan ni Ana si Kenneth din ako ang luna ni si Mara Eric.
0: Dahil mo, di ko mahatag si Ana rin.
1: Ano ba?
0: Kasi mahatag na ako.
1: Ay, maritahan niya ang gabi.
0: Ay, nabulabog ang gabi. At itong oras mga higala, doon na tayo 11 minutos na, 11 minutos? Alas 11 na takmas buntag. Sa mga pagbalik mga Maring, ato na tagaag pagtagat, kanya ito ang swat kaagi.
1: Yes.
0: Kanya Maring, diri sa ito ang tulamanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
1: Yes. Ano mo, reverse ah.
0: Gibali-bali ra mo, 69 ba?
1: Kaya po ninyo ang kiyaan sa kanunay panaman, si Kaya Daria.
0: Ako si Maring Erika.
1: Exciting!
0: Exciting! Yeah.

0: Balik tama nga yung gala, kaya na sa mga kamot ang sa kasuwa tapil nga ato ang tagaag pagtagaan garon mga maring ha. Apa sa di pa mga gala live nga live das gikan diri sa studio, makita niyo ato ang live mga maring sa XFM 107.1 sa Taguong. Onya kay babad madung sa diri ang mga maring sa XFM sa Bukidnon ato sa itimbaya ato mga kaubalan diri sa Bukidnon maring unahin ay birahi.
1: Yes, ato ang ating bayaon kining na ato ang ginurahon si SM nga Inday Mari.
0: Oo, kinsa pa?
1: Ay ko di no ani mo ang idol ato ay ako nang bigyan
0: kinsa man si
1: ato kalipad mo go
0: si kuan si Michael Ricabo ato ang itimbaya ko sa kamaayo nga pagpaminaw.
1: Yes. si ma'am na may maestra niya
0: kinsa man si
1: ma'am Hanilo.
0: I'm teacher na si Harry Dolly.
1: Teacher na siya. Kanang kayong lako ni Sona Marie. Kaya ayang suot pang maestra. Good morning ay.
0: Wala, uy. Maka good morning teacher. Punta ka na. Ay,
1: anak na siya ka. Anak siya ka kanang ka. Mura siya deep end.
0: Ha? Deep end?
1: Deep end.
0: Sa deep end?
1: Deep end.
0: Kaya wala baka marin. Ako ang pangandoy ko niya ito. Maestra jo ko marin.
1: O di. Ano sa karon na yung marin? Ano sa panay ka karon?
0: Maestro. So, muna mga higala og live buta karon diri sa XFM San Francisco. Ato itibaya di ay mga maring kay magpatimbaya gid sila niya. Oy, kay to sa to sa Bukidnon kay manglo.
1: Tok ang ko maning kay ang
0: oy, idami.
1: Musuksok mo din buhok, oy.
0: Idami sa na diha, oy. Para din ma stop it mga maring. Paki-share sa tuang live drama mga higala sa tuang pinag-uban karon. Oh, good morning pa di ay sa tuang mga kaubanan diri an ay nangutana kung unsa daw ang mga tiradahan mga maring og kang ani bayawa. Good morning sa permanenteng paminaw sa XFM labi na gyud sa kung ako ikaw. Exciting kun daw kaayo ina buntag.
1: Wow, daghang kayong salamat sa imong diya maring.
0: Basta kay makapaminaw sila og labi pa daw mga tila greetings mosaka gyud ila mga libido.
1: Nga mo pakpak ang ilang pita. Nana po sige pakita. Tanawa.
0: Kinsa naman po na di ha, Kane?
2: Wow!
0: Batanoon pa ka na kanya.
1: Kinsa mo na bayutan na?
0: Good morning kang may pagkaminaw sa mga taga-XFM San Franz, kang Keanu Sibial,
1: yeah.
0: Melanie Duran,
1: yeah.
0: Kang Limuel Okay,
1: yes.
0: Ali Vicente,
1: yes.
0: Kang CJ Louie,
1: yeah.
0: Kang Harvey Hiramis,
1: yeah.
0: Siyempre ang pinakasaktong barong lalain si SM Ray Suravasquez.
1: Yes, saktong barong na susunod.
0: Napadya mari ay wala gyud diri si ana de si Ray Alintor.
1: Ayaw gyud na di kalimti dai.
0: Ayaw gyud si
1: Piata. Mabuna lang jud ka og pickleball na dai.
0: Ma latusan gyud ang shoulder bump. Ani mari. Ay dai asap sa kisa pa dramatic karon pag parandam mo mari aron nga matimbaya mo matilaan mo.
1: Yes.
0: Na mo karon.
1: Kananalan aw din ha. Pwede mo magkuan para maapil mong timbaya.
0: Oo, di ato si Piato ning uban kay mangluod da balayo ni dia sila ni
1: paspasina.
0: Sila ni Junjun, Jandi, kang Luloy, kang Junjun, kang Jason, kang Anan o kang Madam Sheila diri asan lungsod sa inyo Korile Gapatila apos la piramintik.
1: Yes.
0: Katilag din nilang
1: daghang salamat sa inyo
0: sa, ha,
1: sa inyong pagpaminaw ha kana. Kamo sa kamo na pagsugod palandaan, muna niya, among laway, diha nahurot sa inyo haay.
0: Kaya daghan man sila, Mari.
1: Daghan man kayo sila. O kapila, kapila po ng taga Santo Tomas diha, Mari.
0: Mga taga Esto Tomas.
1: Yes. Mga taga sa motor pole man na sila, Mari.
0: Sa mga taga motor pole. Asa pa? Hoy, abot na tag-on si Mel ka mga viewers.
1: Yes. Grabe yung nakadaghan na yung mga taga.
0: I-share na. Oy, i-share. Okay.
1: Dili lagi nila i-share. Ay, sila lang ang gusto malingaw.
0: Kung maabot taog 20, mo split ako diri mga maring.
1: Uy!
0: Munit ako kang headline gud siya maring.
1: Ayun lang ginag split kay ang pickleball mabua.
0: Uy, na magiging sa ipom.
1: Na ipom ang pickleball na mo?
0: Na ipom ang pickleball sa iuyotar. Na sa
1: so, naka built-in na daidaan siya.
0: Yes, na sa protective gear.
1: Manolong
0: mo gira. Nasa helmet maring.
1: Ano na siya kana full face?
0: Half lang.
1: Half face lang na.
0: Aron niya makaginawa.
1: Ayaw naman.
0: Mga higala, din ito maglangay. Ato ang sugdan, kini ato ang badula-dula sa kahanginan, mga maring. Diri at ato ang tulamanon.
1: Kung ako, ikaw.

diri ka og tiya dariya. Maayong buntag ganiyong aduruha. Og may buntag sab sa tanang namati karoon sa XFM station sa Tibuok, Mindanao. Sa may pagduha-duha, itago na lamang ko sa pangalan nga Jomar. Hantong ako ang panuigon. Minyo. O itago na lamang nato ang ako ang asawa sa pangalan nga Lingling.

0: Ah, asa naman pong ka?
1: Diri nagpahangin ang kusgawas, man. Kay igag mong gilas bayo, munti aircon.
0: Magpalit ka aircon para makatilaw po, tagbog daw.
1: Ah, diri, eh, hindi ito magpalit kayo.
0: Eh, ikaw, Zoom, ha? Nako yung balitaan.
1: Sanong po na?
0: Kaya sige kagbiyahe. Sige mo, hapit-hapit anang kuan. Kaya hindi rin sa Santa Cruz. Anong kapihanan din, ha?
1: Eh, sure na, eh.
0: So, dili na maabot sa kuha o dili na mag-istorya ang mga tao.
1: Sa kadaghan
0: ba laruan mga na?
1: Istorya nga pwede ni mong ipangutana sa kada pag yung lisod ka ipamatudan? Di ba?
0: Pero, kung masakpan di ka, timan ina, tubol ready mahilot ni mo.
1: Bangas ka, bangas.
2: Wow!
0: Klaruha ka, klaruha ko. Ayaw kong binuang eh.
1: Gipakaslan ko ikaw tungod kay kung saan ako na kanima atubangan sa altar nga ikaw og ikaw ra gyud. Wa nay lain mabisan og
0: pamatud ina imong gingo. Pamatud ina.
1: Pamatud ana ko gaksun ta kay.
0: Mi og lamig-lamig na yon para ari.
1: Ang mitug kay kan mang ba. Ako gudahan kun patong ni mo mang kay mo bawd-bawd mang.
0: Imo ko pagkanawan. Ay.
1: Dali be.
0: Kaya
1: ingon nila kuno.
0: Ayaw pang kasi. Dino kayo pang.
1: Ingon nila ba? Kaya basta kakinig ko ng mga asawa nga medyo magpasingit-singit kuno sa banda. Nakulangan kuno sa ana-ana.
0: Weh, kung tinood na tinood na dyan be.
1: Asawa na ka.
0: Ayaw ko, iman ako ibon ka.
1: Eh, bugat mo kayo kamang. Pili, timbang ni mo.
0: Pupunta yun so.
1: Pinahinay ka o Grace, oy.
0: Sakit kaya akong likod bangay.
1: Loton, loton, loton, loton. Loton ko.
0: Loton,
1: loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton.
0: Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton.
1: Loton, loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton,
0: loton. Loton, loton. Loton, loton. Loton,
1: loton. Gagasin di kag mga kandila lagi din.
0: Siyempre.
1: Kuan kay kanang misteryoso kay ngang panghitabo ni.
0: Sa misteryoso ay? Anniversary na to rong pang. Kalimot ka? Wala gay, wamang ugay. Wamang ugay, update sa kuha.
1: Mayo 4 man dahi ron?
0: Mayo 4, unsa kay ron?
1: Mayo 4.
0: Unsa ka dahi ron?
1: It's our anniversary.
0: Yes! It's correct!
1: Dali bang, dali bang. Dali bang, dali bang. Bigosan tayo kakaroon. Dali bang. Mingaw na kong gabas niyo ba? Gahian naman yung mga gabasun. Mura makagbunog.
0: Ayaw naman.
1: Sige ma, magbukas ako, guys ako.
0: Ang ping pang sa iyo kuli ha.
1: Bigosan tayo kaya nagbalik ha.
0: Yes, I'll be with

0: podcast com viaje. Ay. Words.
1: Masamang
0: saman. Nga siguro tayo sa Iguano, sa Santa Cruz.
1: Ang nindot kayo niya, bus. Dagkari mga amis niya, bus ba?
0: Sige, sige. Kapita, kay labi mo kayong ikapikod. Mura mag-gikuan ko. Mura mag-kalingati ng itugdaw ko.
1: At ano, bus? Kapita, daghan guwapa niya, bus.
2: Sa inyo hang cancer kanang kapigatas o pure nga itom.
1: Bus, tanawa yung paa, bus. Dagko kay bus.
0: Bus, yes, sige. Ay kung hagita kay kabagay kasi kukuan ako kasawa.
1: Bus, ayaw pagkuan, bus. Wa mong kagabinuang si mong asawa, bus. Ikaw may gitintal, di. Patuli, oy.
0: Miss, ayaw lang butang ni gatas kay luod.
3: Ayaw ka ba?
1: Bus. Mate, ako ba? Sa saman ako ba, bus?
0: Ikaw ba? Kanang pure ito mo ha? Kaya di mang garod anon.
2: Nara, sir, oh.
0: Salamat kay. Miss, pwede ba?

0: kigila-ila si mo, ha?
1: Si kuanday ko, sir, si Gingging.
2: Bus, hapit-hapit ang mga si Musawa. Bus, si Musawa, ling-ling.
0: Mayo no ni Birds, kay kung magka kwan-kwan, dugit ang bulabog ba, kay mamurbangan. Day, pwede ba ko mga number si mo, ha? Kay, pwede ba makatext ko si mo kung paingin mo diri ba?
1: Okay. Isave lang sa imong cellphone, sir.
0: Tawag na kong Jumar ko pangan.
1: Sir Jumar, isave lang sa imong cellphone. Basahon ako, ha?
0: Oo, oh, sige.
1: 0966-306-9569.
0: Salamat kayo, ha? Nandang number niya. Guwapo ni klase, magbabaya, eh. May panahon na gyap ka sa kuwa. Maako na gyap ka.

0: gabi ang nagigapang ay. Gabi ay nakaayot mo uli ay.
1: Layo mo kada mo gidiliberan sa mga simento, mang. Dito pinya, paingon sa kuan, paingon sa bansalan.
2: Bangas ka.
0: Bansalan? Oy, basin na napitapon mo sa kapihan.
1: Ah, wala, oy, wala, oy.
0: Anong luya mo kayo kalagi?
1: Di mo ko mahapit kayo, bawon mo ko gining kuan, gining... Kining ko na ko ba? Kining akong kapi.
0: Oh, niya ano? Ano ko yung mga oh, tanaw mo? Murang makalakosan.
1: Wala eh, kulay nang lain lawas ko, murang pamaol ko, iluta lang siguro ko.
0: Nakapanihapon na kapang?
1: Nakapanihapon ako.
0: Dalit sa kwarto kayo. Oo, eh. Imasahin ka kayo, kapoy mo nika kaayo.
1: Imasahin ka. Dalit. Mubo ko ning, mubo ko ning ito ang katriha, mubo ko. Mubo na ko.
0: Ako ang barata rin sa iyong likod.
1: Mang, mura mang kagagap. Mura mang kagamatada o guan. Mura mang kagamatada o gining.
0: Ingon ano yun ba na?
1: Kitanaw na ako na.
0: Kitanaw na ako na sa YouTube. Kanaganaon na ni pag-massage para mawang panuhot.
1: Agay, kasakit sa kumbuko. Ano
0: pang pag-aksa ko pang...
1: Agay, mang, ayo, mang. Kapoy man ko, kapoy ko. Oy.
0: Ingon ba niya kagani?
1: Utang sa ko sa imo, utang sa ko.
0: Ingon ka kaniya nga mo si Gun Round kakaroon pang...
1: Lagi, kapoy man ko. Utang sa utang, utang sa ko.
0: Ano yung kapoy? Matingala mo kung na yung kapoy, oy.
1: Pagsulo sa kudya, mang big. Kapoy akong lawas, mang.
0: Saan mo nagsulo, oy? Nalipay ganita ka na uli na ka?
1: Mang tubutan sa iyo, mang.
0: Makaduna naman na yung mong style. Ang pangod sa pagkaya nga, pang.
1: Ang mga kar-kar ko, mga kuha na po, mga bakal, mga simento.
0: Di kapoy kanya, gabi na kayo ka na uli niya. Makaduda.
1: Saan mo rin kuha, hindi mo dahil lang ngawal, di mang?
0: Ano na ni Maho, magkang 3-in-1?
1: Diri mo na 3-in-1?
0: At saan mo na ito yung mag-order dito?
1: Shanton Gold Coffee Mix
0: mo na ito. Nihapit ko dahil mo dito. Nihapit ko di ay. Imo kong giatik-atik.
1: Nabukin ko nila.
0: Bantay lang ka. Bantay lang ka makabalo kung sa kaninood
1: niya. Nihapit ko dito pero may bayad dito eh. Mga laki may tig-serve nila.
0: Tinood ka?
1: Laki lagi. Pagkataan si Borge. Borge, pagkataan si Borge.
0: Huwag na ay mo istorya sa kuha. Bantay lang ni si Borge. Kung hindi niya matukaan sa kuha.
1: Tugta. Sige, panilo siya eh.
3: Ikaw ang inaipermig ng mahay. Kahit kanin mo wala pag-yun akong kalikay.
1: Ging, grabe dyan kayo ka, Ging. Pinduta ni maglawas, Ging.
0: Alaka, gijaman na niya ako ang...
1: Ging,
0: gijaman na po niya.
1: Ging, gano'n na.
0: Nausa ka! Ginaman ka!
1: O sige, Ginaman!
0: Ginaman ka! Nakakagipang litok!
1: O sige, litok ako!
0: Kinsam lang, Ging-Ging!
1: Ging-Ging!
0: Ging-Ging! Ging-Ging! Kinsa! Kinsa na!
1: Anak, sigbing laki.
0: Alas dos sa kadlawan? Inanak ka, mag-Ging-Ging yapong ka?
1: O sige, Ging-Ging! Aling-ling mo to kong Gingon!
0: O sige, Ling-Ling!
1: Ling-Ling, oy!
0: Ling-Ling ba na ito?
1: Ling-Ling ako, Gingon! Saan taong ka,
0: bang? Ging-Ging ako na dungog!
1: Madam ko kumang mga... Kung ano to ba?
0: Ginsa!
1: Nag-manihok ko nung tama.
0: Naon sa mga kapapang... Ano, sa dami ko mani mo na ibuwa to, mani mo sige personalize.
1: May hapit ko masakpina.
0: Naon sa mga kapapang... Dahil mo itong tagbalik. Matrabaho pa ka kuma.

0: Duga-duga ko hapit-hapit diri sa inyo ha, sa inyong kapihan. Morbag, di na ko mahimutan kung di ko maghapit.
1: Ikaw, ma, Marbag, jamin siya kay ka, no? Kamu mga lalaki na para sa ganyang mga linyatanan ba?
2: Bangas ka!
0: Geng, lahi ako sa uban. Ako, musulti ko na sa'yo, tinuod bang binikmin ko na sa'yo, ha? Tinuod lang, geng. Gigugma ko na ikaw.
1: Gigugma? Kaya nga, no? Nakababi ako, nga minyo ka.
0: O, saan mo na minyo, day? Ha? Ya, sana day may gugma kung isang minyo, day, ba? Bawal day may gugma.
1: O, hinoon. Pero, okay naman sa kuha nga, imuokuhin mo ang kabit, pero kaya ni mo i-balance ang oras di ay, nga maghahinan ko ni mo oras. Kay ako, sa tinood lang, Mar, mo-kuhanjig ko, mo-demandig ko oras imo, basta mahigugman ako ni mo.
0: Ya, higot ka nga. Uyab taon, ya. Bahalang minyo ko.
1: Sugot, oy. Basta, hapit ako dili permiti, ha?
0: Boba, salamat kiging, ha? Pwede ba nga maka-advance ko kung adesi mo, ha?
1: Asa na?
0: Kabaw na ka.
1: Talibig kay, dali sa kwarto ka, ako naman isang diri, ha?
0: Kibot. Pusak, kiron. Pusak, gini. Kapi-kapi, lakro.
3: Ayos, ma.

0: matay Boss Maragimo na mag-istaryoso ng tinderas kapihan.
1: Istaryoso po good town. Ah, jaming-jaming ganun. Kuwawing.
0: Jaming lagi, pero ako nakabantay ko si Imo, di na kami mutang kundi ka magkahapit sa kapihan ba. Marag na tagaan na siguro ni mag-sapi na si Kuan. Si Gingging. Perte na magubagag sampot. Banga, no?
1: Uy, ikaw, Birdseye, di ka masabas mong sawag ang Lingling, ha? Nakoy, nakoy didang din. Masig, masig musulti noong ka.
0: Ah, wala, Birds. Imo mang po. Die hard ko ni mo, you're my boss. Boss, amo.
1: Antay ka, ha? Sige, sige na, sige na. Kimautap ko kang Gingging kay Gomeron. Schedule na mo ron.
0: Ah, ba, yaya busing ay.
1: Yara ka. Ayusin. Bantay sa kinan ha, bantay sa kinan. Kibasig na yung mukuan. Mabuti ba, inang nga nagkuhan ko, nalimbang ko ha.
0: Sige boss, sige boss.

0: Mag.
1: Ah.
0: Oh, dala ko pa siya lupong ni mo.
1: Hmm. Ah, papatan-motan na yun ka. Kaya nang ka. Kaya nang sagunso na kagabi na kayo muli.
0: Brito ni mo na yung pansit, mang.
1: Ah. Ayan ako isurehe yung pansit.
0: Mang Kapoy, magulit kong lawas, mang.
1: Sige lang kagapoy. Kagabi na mga... Ang halika ka po yun. Kagabi na ka magulit.
0: Hindi na ako magaya nga ganagaling mo yung street club sales uli. Kaya, kuwan, mang.
1: Ikaw ba? Tarong ako, ha? Tarong ako, ha?
0: Mang, nanapunay mo, mang.
1: Kasi gabinoong na ka. Gabinoong na ka.
0: O sige, binuang.
1: Isumbong tikas akong inahan kasi Jose Pina. Oh. Ipakulata tikas akong kuya nga si Viper.
0: Ayo, po. Uy, mabunog po tanang lakiha, mang. Uy, gusto mong taong ka.
1: Pagtanong yun, tanong ako. Kaya nga nung sa nakagabian.
0: Wala ko iba eh.
1: Nagtrabaho ka, wala?
0: Nagtrabaho?
1: Ngayon ka nung gabiin naman ako yung trabaho.
0: I-remit ako si Monsildo na ko. Oh.
1: Ah.
0: Mo, kita gani.
1: Uy, kalakaran eh.
0: Oo, oh. Imunay.
1: Agkay?
0: Da.
1: Hinayon
0: lang.
1: Magkakabi ng
0: kwarta
1: pang
0: ihapak
1: sa kuwan
0: pang sa
1: nawo.
0: Hindi kayo, iroon
1: ka di
0: ka magduda ba? Nga,
1: na, oh, sige. Gabi na ka pa.
0: Ah, gabi man ko. Damang duol na kung trabaho na kung kuwan man.
1: Nakakao na dyan siguro ka ba? Kay, nagkira ka ngayaw iyaw. Lamya na ba kaya kung giluto? Nagluto ko kumba.
0: Ah, uy.
1: Ang sabi mga kaning kumba or kining kaning petals nga nga naay. Kanyang sisi nga gi-stimula.
0: Ganina gilatuhan, ganiging humba, yung karo humba na siya.
1: Kasi sige, yaw yan, mga pang. Ikaw ka kapoy kay kakanong...
0: Ikaw busog ko.
1: Ah, okay.
0: Busog ko.
1: Salamat, ano pila na yung kwarta pang isa kasweldohan eh.
0: Isa kasweldohan, buo kayo na ha, buo.
1: Kaya pang, ayaw diyo kong binuhan eh.
0: Mang, hindi mo na po kong ibahara.
1: Ayaw ko. Kita ka na eh, John Castro ng Among Silingan?
0: Katundag kong lawas. Ano na ito?
1: Ako akang ipa-surveillance. Oh. O makabalo ko nga, nagbinyoan ka.
0: Mang.
1: Isumbong te ka na yung Josepina. Isumbong te ka sa kong inahan.
0: Bisa pag imong papilog surveillance ng kuan committee. Huwag kayo masakpan kayo. Huwag mo kong binuhatan ko.
1: Klaruhan lang yun. Klaruhan lang yun na.
0: Pag natanoon ni mo si Borge. Punta ka na si Nancy Camilo. Ano? Kailam ganyan ako na.
1: Kung saan ako pagkita ni Borge?
0: Si...
1: Kanang mauli ka dali. Dili man naman talon si Borges Dre.
0: Ay, huwag mo ito po. Strict ang iyong parents.
1: Bantay lang dyan ka.
0: Huwag lagi kuilain ba?
1: Bantay lang ka. Masipiat lang yapon ka. Walay aso nga mong awas. Makongkombi ay.
0: Sige na kayo, matuog ta kayo. Masayo po ka mula kao. Layo ang biyahe na mugma. Samantaong ka, sige na magagayaw-yaw.
1: Alam ang gabi na kayo ka, di kuli.
0: Dog.
1: Wala na kayo sa kuha.
0: Huwag ba na lang gumawa
1: ko. Mamaya lang ka kalit.

0: house naman ka diri. Okay ra ka diri sa boarding house?
1: Okay ra uy. Medyo mingaw lang kay taksaram ko ni mga titon diri ah.
0: Gin pasaylo ako kay gipasurveillance ko sa kong asawa.
1: Niya, saan na naman ta ani? Alangan mag diaan ko nimo.
0: Dili ka na mahitabo tungod kay mahal ko ikaw.
1: Labi pa karon nga, mas kinahanglan ako ang imong taas nga oras tungod kay duha nami.
0: Sipit pa sa buti mo duha.
1: Jomar, mabdus ko.
0: Buntis ka?
1: Ang ganit no, balik-balik.
0: Ginoo ko.
1: Gusto na ako nga. Di na ako gusto nga. Matulog gawa ka. Gusto na ako, Jomar, nga makauban ta ka perminti. Inagbangon ako sa buntag, makita ka na ako imong nao.
0: Ging, istoryahon tani. Ang tanan-tanan pwede namang maistoryahan, Ging.
1: Na-feel na ko ni mga mura kang desidido sa kuha. Ano, biyaan ko ni mo.
0: Ging, di.
1: Kung gusto ni mo, bahalag, ilahi ko ni mo og lugar. Basta kay gusto na ako nga, isaratag syudad. Ayaw lang ko ibilin diri. Gusto na ako nga kung tawagan ta ka, tiksanta ka. Mahalag muli kasi mas asawa. Basta kay, kanang, kung tiksanta ka, makaato ka na yun.
0: Ging.

0: Nya, gabiin naman po ni Karon. Ma. Wala na dyan kay tarong nga ulian nga oras. Sige na lang kagkakabian, preminte.
1: Ma nga, kung yaw-yawi ba, kayo na ko'y problema.
0: Ang sana po rin problema?
1: Naplata mong ligid sa kinan.
0: Dako na kayo ng problema ni mo.
1: Ay, mga kay Roman, Charles man.
0: Ipabulkit na ito, naman si Randy Santisas ito. Mamulkit tayo na.
1: Kabalong bulkit, may pato si Dunix, si Howard. Mang.
0: Oh, murag layo kayo mong huna-huna.
1: Ano ko na lang ko sa itong ugma, ni ba?
0: Oo, oh, isure ka na. Kinahanglan ka na itong future na may imuhang huna-hunaon. Dili kayo mga huna ka sa uban.
1: Mang, mabot ba sa punto, mang, nga ka nang magkasa ko ni mo? Mapasaylo ba ko ni mo?
0: Dili!
1: Ma'am.
0: Dili, mahimo na. Kung kabalo lang ka, kay ang ako, ako lang. Matod pa sa istorya, kang Pedro, kay Pedro lang yun.
1: Mabot pa sa buti mo kung makasago naman, sa likway ko niyo, ano?
0: Kung saan sa likway? Ipapriso yun di ka.
1: Ma'am. Yaw!
0: Kay dili ko gusto na ako ikahati. Nakakay magbinuang ka diya. Makabalo lang ko. Ipapriso di ka.
1: Ma'am. Problema ako na sundan, eh. Nabuntis ako sa ligid. Di po na ako pwede nga talagdan ako yung obligasyon nga dunya kaniya. Isulat kakasawa na ko sa ligid. Saon ko ba ni? Libuga ba ni? Kita buwa, eh.
2: Teodoria o Gmaring Erika. Karon ako ang problema. Ako ang taduwa-duwa na unta ba? Kaya liba ko duwa-duwag kayo. Masa ba istoryahan na rin Erika o tiya na rin nga na juntis manon ni ako ang itcabs nga si Gingging? Ang nakabaho iti sa sigbing laki ani mga maring ay gusto na gini Gingging mga liman tuod nga mo ipon sa kuha pero gusto niya nga magpaduol sa kuha kay kung nasa'y kinahanglan dalira kung kaya ko makapatimaw kanya nagbahadzad niya akong asawa na akong silingning ako masakpan kuno ko niya ang doon ako'y lain ipapreso dito kuno ko niya maring Erika o tiya dariya. Kung ako ikaw maring Erika o tiya dariya gusto niya angan ako pagkabuhaton biyaan ko ba niya akong asawa? Napiliyon ako na ako ang itcabs na si Gingging. Pero mahal lang ko ba si kasuhan ko niya o eh? Paliyog tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Jomar.

0: salamat kay Kang Maring Jasmine Trias Rival Song today, mga Maring. Huwag mo tatuang gibasa nga kagi sa toang letter sender na to nga si Jomar, natakuban sa pangalan nga Jomar, wala gistukan ng address. Basin og mabulabog ang iyang suwat kaagi mga higala o niya kay isog baya ang iyang asawa mga Marieng. Ang iyang kaagi nga gipadala diri sa tuang sibyaan, sa tuang programa nga kung ako ikaw, doon na siya ay asawa minyo siya. Pero na bulasot siya tiya dariya sa mga nagkadaiyang mga gingi. Sa mga tintasyon sa kinabuhi. Yes. Tungod lagi alang hapit-hapit, magapi-kapi.
1: Ano hapit? Nga, pwede makamukapi sa balay pag-abot?
0: Pwede magbalon o ganang, tawag ka ganang tumbler.
1: Tumbler, nga init pa kayo na. Ano ito? Masi pag 24 oras.
0: Uy, kapi na gapo, lami gapo. Yes. Butang niya ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Samot na og Santon Plus Gold.
0: Ay! Sa matong buhay patang ilangaw na tama rin. Ano nga yung spray ni Parin Kainet ba?
1: Dagang ilangaw lagi diri ay. Wala na poultry diri ay.
0: Kining pasabot lang gid ma rin walay mga kuan diri kay ang mga langaw diri walay mga piang.
1: Ako may usog ba kayo manglayat?
0: Ikaw na yung mga piang lang, slide na sa sinaw, agtap.
1: Yes.
0: So ang mga langaw diri wala man sila yung mga piang ma rin.
1: Dagang kagunitan.
0: Ang kaagi ni kuan, kaagi ani ni Jomar, wala pa kayo, uban na siguro kayo nahitabuan ni ba? Wala pa lang kayo ng mga bulabog ng uban ma rin.
1: Yes. Ang uban, Mike, mo tago pa.
0: Mike, mo tago, niya, ganang-ganing.
1: Pero kamala ka ma rin? Wala kayo aso mga kumkum.
0: Wadi ay?
1: Kaya sagaran aso.
0: Ano yung mga na? Gaseous nga aso? Hindi makumkum to, pero makahilog yun, no?
1: Matay to. Tanaw na to. Tagapanabo, hurot sila kamatay.
0: Hala, uy.
1: Gaseous man to.
0: It's a really sad.
1: Yeah. They all teachers.
0: All teacher?
1: Yeah. Teachers all.
0: Teachers all. But anyway, unta nga naa sila sa mga pagkabutang karon mga marin sa ato ang makagagahom kung asa man sila lapita. But atong sigutan yung kaagi ni Jomar.
1: We're back to our topic.
0: We're back to our, you know, topico.
1: Yes.
0: This day.
1: On this day.
0: You know, our topic is, you know, si Jomar.
1: Yes.
0: Ay gala sa iyo ikatumbag kang ikatumbag ikatambag sa kaagi ni Jomar. I-text lang sa to ang text line 09663069569.
1: Yes.
0: Dili ka ha mag PM sa to ang page sa page to.
1: Ato na minaw din ha. Pwede mo mo comment diya sa to ang page.
0: Comment mo yan kay
1: Masa. Sa tambag tambagin niyo si Jomar kay.
0: Luis sab. Odo nga makasala siya kay nang habit siya pero Luis sab baya. Kay lit biya ta.
1: Kamalo ka outside Luis mare. Maski may kwarta nang habit.
0: Muga niya.
1: Sa klase.
0: Pero baya, niyabot baya po sa punto, Maring, ka na ganyan, ganyan to, kung dili, undecided pa ko ba, na dahan ko kwarta.
1: Yeah.
0: Dahan ko kwarta, nakaroon ako, manchik-chik, siguro ko, eh. Kaya dahan ako kwarta. Sus, pag kami na, wala lang, eh, kaya, ayaya ko na nila, ikaw na mabilang ka, da kwarta na. Kita ka.
2: Ayaw, ma.
1: Ano na, mali,
0: singot-singot pa ta.
1: Paano si Jomar nga, kape naman ito.
0: Gani?
1: Kape lang, unta. Kape lang.
0: Ay, gani, kaya wala mo sumbong si George sa kuan, si Board sa...
1: Maro-maro magboto si kuan.
0: Dili pasakob.
1: Dili pasakob. Dili patuon sa balay.
0: Pagayon sa masakpan. So, kana mga asawa karon diha nga ilang mga banan sa mga biyahe, lagyo kay mga biyahe. So, sarig lang gid mo. Alam mo, paglaom. Sarig lang gud nga.
1: Shout out sa akong amigo nga silingan, nga si Maring Erika, nga igat sa muhang barangay.
0: Uy, kisa na siya.
1: Igat yun kasi niyo ha, Maring.
0: Uy, ayaw po. Ano ako kay...
1: Si Escalera.
0: Uy, kisa man na siya nga
1: Escalera. Si Escalera, Hinobiagon.
0: Hinobiagon.
1: Rosel.
0: Rosel?
1: Oo. Akong amigo nga si Lina, si Maring Erika.
0: I'm not familiar with the song, with his name.
1: So, not familiar.
0: Oh, not familiar. Because we're not family.
1: Okay. Not also because this is Carabao.
0: Carabao?
1: Yes.
0: Yeah, his profile is Carabao picture?
1: Carabao picture. So, not your...
0: Because I like horse.
1: Okay. Because your horse family.
0: Yes.
1: Not the Carabao family.
0: Horse power 2.
1: Yes.
0: Horse power 3. Pag tinanong na ba rin, ay, basig mapotol tayo yung mga igala.
1: Kasi tanggal last na ito ni Ron.
0: Mabalik niya, human lang sa pipila ka mga pahinomdom. O, syempre, kini ato ang programa. Gipaluyuhan kini mga maring sa ito ang Clear Skin Beauty Soap. Tanawa si Tia Daria o si Maring Erika bisa kabuhat sa ipipirminti. Pero hamis gihapon.
1: Correct.
0: Nagtungod kayo naga.
1: Clear Skin Herbal Soap.
0: Ang sabon ng herbal gigama sa Yes to Health na palit na sa mga parmasyeng butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!
5: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold, duma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong copy.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung saan ko pagliwang.

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Magkikis. Magki-City Anyos, lumulog ko sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw, sumbang kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Pero wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Makatabang ang malikayan na makabatun o glaucoma. Katarata. Pinigiyon o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, pinusin ko. Di ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero di may malikayan na binaong dun ay batigol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. May sukat na nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral. Lagsip firme nga akong pamati sa lawa. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kahit man na usap ang imong una-una, uy. Dili man na maong atong sabot, naunsa man ka?
5: Sa muka, uy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man ka?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Well, mga igala, balik tas to ang tulumanon diri sa XFM, alas 11:47 ng ating oras, mga higala. Namatigyapon ka sa kung ako, ikaw, katropa, live, ika diri sa Studio X sa XFM 107.1 Dagom. Nga mabati sab diri ang mayong buntag, islas, paniud to mga maring sa mga namati diri sa XFM Bukidnon o sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Ngayon naman, diri sa XFM Mati City!
4: Ato pala may nungkot sa mga driver diya sa Baobao.
3: O, sa mga Baobao, sa driver diya sa Mati, kang Ma'am Ella, yes. kang Ma'am Nancy, Camilo, maayong yes. Pagpaminaw. O, syempre, kang Ma'am Philly, Philly Feliciano.
4: Magpasalamat siguro tao.
3: Diri asa Mawab. But thank you very much, Ma'am Philly. You're the yes. You're the girl. Bye, man siya. Anyway,
4: ikaw ang the best. Thank you so much. Kaya nag-burp na good sila diri ay.
3: Mauba. Nakonsa na. Ay na nag-up mura sila. Mura 10 months na bata. O na ito magtambag at ya Daria pang ito sa pangtilaan niya ito ang mga viewers di?
4: Ato i-rewind na ba? O kinsa na silip ani?
3: Kaya wata ka bantay ganina kaya nag-drama man ta mga maring. So birahan na ito maayon ni sila. Go!
4: Kaya si Piper, si Johnny Castro, si Randy Santisas, si Escalera, Hinobiagon, Rosel.
3: Ay, mga silingan ako na maring.
4: Ay, silingan ako na eh.
3: Silingan ako na si may...
4: O, saan mo pa ni Gabi po di?
3: Gabi saan ni si...
4: Ay, Gabi po di ay ni Bantong na kay Iyang Gingon. Silingan ako ni si Maring Erika. Kami mo itong mga igat sa mga barangay.
3: Sa barangay Rizal.
4: Barangay Rizal. Okay. Taga mong kayo, Danny.
3: Dito mo ko nasahin sa kung pag-igat niya sa may Purok Ono, Purok 1-A. Siya sa Purok 3, masiguro na siya.
4: That's 8-4.
3: Sa dili, Purok 3 niya. Pero isa na may kaliyo kay kami ni Roy.
4: Makas mo de ay mo.
3: Kami ni Roy.
4: Nasakpan mo, ha?
3: Ox, kensa, aba ako ning himsog sa pamarog maring si John Castro. Tablo ka si John Castro maring? Sa personal ani maring pete, nindutag tiyog di mga singer ni sa tanan maring.
4: Kaya si John Castro.
3: Oh, si John Castro.
4: Dili man si John.
3: Kato kong...
4: Masa hagtarong?
3: Kisa man siya? Si Johnny?
4: Gabi po lagi niya.
3: Kato man si Kuan, alang sa kasayon. Kaya si John Castro maning. Kato maning, bisa pagdili pa na to flight, mabarugi. Basa kagaya punta dito sa VIP room.
4: Siya dito?
3: Sa Naiya Airport.
4: Siya dito siya?
3: Siya to maring. Kahit kayo niya sa...
4: Nagkangang salamat, Johnny.
3: Kahit isa sa Naiya Airport.
4: Pa-John-John ka, pero Johnny di ay ka. Gabi mong kulit ka.
3: Salamat sa pagpamati kang John Castro. Na siya karon nagpuyo sa Kaoluhang Manila.
4: Ang layo mo pala, Johnny.
3: Oh, nag-waxing siya.
4: Johnny! Kita-kits ko, Johnny. Kita-kits. Baka next time makita tayo diyan.
3: Yun pa si Ma'am Annie Bayawa nga. Maring Erika, di kuganahan mo tambag anang taong katol. Bisan na ay asawa, mangita pa doon o laing langob.
4: O nag-strong si Kuan?
3: Mga maring, mas lami, di ay ang Zanton Coffee Gold.
4: Yes?
3: O sila may pati lami ah! Minaw po ako ang mga anak, si Daniel A, si Joanna Rica. Always minaw jud maring diri sa apokon sa nga laundry ganin siya maring. Kaya ba si makapalabat na diha maring?
4: Libre na kanal.
3: Sa Labam Laundry Shop.
4: Yes. Madam, pwede maka-freightage diya. Magdala kami labon nun.
3: Madam, tibak na doon ka buwan na malabihin.
4: Amo lang ang gitaguan kami kagin na.
3: Kagin na, pwede na suguon. ato ano siguro, wala na yung mga kuan yan, mga...
4: Wala na
3: yung mga kasikas.
4: Hindi ka malo magtambag, eh. Otro po na yung mga tambaganan. Wala
3: mo tambag sila, halos sila mo tambag.
4: Gani, kayo otro po sila.
3: Mapatim aw na jud mga karaan tapay ani alam na gikan kang Bifer Salamat. Good morning. Katropang Erica watching me from Malaybalay City. Yes. Sa mga taga Malaybalay.
4: Malaybalay.
3: Thank you kaayo. Labi pa diha sa mga taga Igpasugong.
4: Yes. Ito ka ng paboritong lagana diya maring, no? Ano yung Igpasugong?
3: Pinalaman ko ni Edgar diha.
4: Eh, kuya mo, kung kayo ka mo, horseback riding.
3: Ato ganyan yung mga layon, mga layon.
4: Marito.
3: Usa ka lugar to dito, maring?
4: Ay, sa Capitol nang tumaring, katong likod sa Capitol.
3: Sa Capitol na ito?
4: Oo. Ato yung pasugong, katong muntong na'y mga kabayo.
3: Katong na'y mga kabayo, ang putik tijan?
4: Tijan, yes.
3: Dito na ito si Yamaring. Maayo po nga pagpaminaw kang Richard Garing Pilarin Tuto. Kuya na ba ka
4: ang leader Tuto, sa Maring? Ang leader sa Pilido Street.
3: Kuan gibyaan naman niya kay mali naman sa Gasmin.
4: Gasmin na pala siya ang nanino na po sa Gasmin.
3: Shout out sa mga membro sa Gabi Group of Company dinhi sa Davor, so Davao Oriental.
4: Yeah. Shout out sa inyong hatanan.
3: Oh, sa mga namati karon diri sa Mati City, maayong paglagubos sa inyong mga radyo mga mari. Lang sangi niya ng numero sa inyong radyo.
4: Isang basa. Dari sa lugar sa ako ang pagkabata ko dari sa Panabo City.
3: Aba, sa Kagamuhan.
4: Dari lang ko sa Grido.
3: Sa Grido?
4: Sa Grido ko. Ang Kagamuhan, dito na ito sa mga igsuon.
3: Dito sa Malitbog di ay.
4: Sa Malitbog, ayaw to, kay lahat man to. Lahat to.
3: Masumbagan nyo ganyan.
4: Sa mga amigo kami ganyan na ha. Sa kuha yung mga Star Circle Bats 5.
3: Ah, Bats 5.
4: Bats 5 man sa Star Circle sa una.
3: No ba?
4: Sa kuha sa abs.
3: Huwag ka mo ito mga gipang kaintapan sa mga chicks kani
4: yes.
3: Anton.
4: Yes. Anton, nahimo namin chicks.
3: Anton, ganahimo namin mga bigat laon. Ay namin, mutambag na tamarin kani kagamay ng atong oras.
4: Ito yung oras marin.
3: Ikaw, sa imo, ikatambag aning Jomar.
4: Ako ni Jomar. Itukan na lang ko sa tinuhon. Kay Lison og yang itago-tago pa. Mapriso yun siya. Kay suko na ba kayong asawa?
5: Yaw!
4: Na ginahara na hidaan. Na mapriso siya og magbinuang.
3: Sakto.
4: Para kay Jomar! Isumbong na lang na si mga asawa ang na... nakabuntis ka. Na kay anak sa gawas. Anong kapi-kapi pa mang ganyan? God.
3: Uy, yan sa siguro ng ipa-ultrasound. Uy, basigi, jamming na po siya.
4: Basi ka na ang buwan po ito, maring kooperasyon po ito.
3: Ay, si maring ganggang ka rin, duha ka buwan naman.
4: Ay!
3: Ang ipa-ultrasound nila, murag positive man.
4: Ay! dapat sa ka, basi hangin lang to ang sulod.
3: Basi panuhot rin ba?
4: Panuhot lang di.
3: Si patabang so, na tayo hotlas di.
4: Pero Jomar, bitang Jomar, no? O buntis man na, tinood na siya. Isumbong, istorya gina si mong asawa para layo pa daan, makabalo. O layong padaan, ma-preso na.
3: Makapangandam siya. O dapat naminaw mi sa San Fran... San Frans katropa.
4: Taga-San Frans.
3: Aba, taga-San Frans. Katuan ni mga katropa, basig si Ray Alinton siguro ni. Oo, sige. Salamat kayo sa mga namati ha, sa mga taga-San Francisco. Ako San Del Sur.
4: San Frans, padulong sa Bayugan.
3: Sa Nasipit.
4: O magpawala ka, padulong kang Esperanza.
3: O patuo ka, mayong kastagog po.
4: Padulong ka sa Bisling. Bisling mga agoy.
3: Wala, ito mga taga-mga agoy. Shoutout ha, mga taga-mga agoy.
4: Mga agoy, shoutout po diyan ha. Pero pwede po ka rin tumagin sa crossing na Cuevas o pamagoy ka. Pwede po siya
3: rin. Agi ka diyan sa, kanan, sa 22.
4: 23,
3: 24, hantura sa 26. Yes. Ininsik, mag-uni pangalan, din ako masabdan, basin daw si Chin Chin ni.
4: Ikaw, ang sama imong matambag sa...
3: Ako yung matambag, ani ni Kuan, ni Jomar. Ani lang, Jomar, face the truth. And face the reality and basta ato ba nga oy da lagot ko kay ko
4: anong ano pong sa mga mo mag English mare
3: ako na ko ano jud ko ni ko ano ba ni George ba ko to lowe English
4: dapat dapat ta kay apan
5: ayo ba
4: dapat na dala ng dictionary
3: ay akong apan ba rin may apan. Wala may gang oras, salamat na lamang kanyang tanan sa inyong pagpadangat o pagsubaybay sa toang tuluman nun. Hantun og maapuhon, ang daking kami mga maring, pero ayaw yung dami puspusi. Kaya di may gusto mahimong PWD. Ako si Maring Erica, dali guwapa, dali mas tayo sa apan, di makopyan sa antong huwag kayo mangunay o silingan.
4: Kaya lang siya po ninyo ang iyaan sa kanunay panabang, yung ba ako nga mas labi pa sa homba o kinilaw. Kaya ako may butilaw sa imo ha.
3: Naghang salamat og thank you for watching!
5: Ayaw! Bye.

0: ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran sa akong ribs bitaw nga ay mga bugundo kabuong marad na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Nilayinay na siya. Magkanehne siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hato, nawala na yun. Mga ganitin na kanibibis na kinawala. Magod. Basta ka ako sa lagu kung matistimunin niyo. Ala nga. Mindot yun.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Hindi 3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa pressure.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Lines katropa, hatid po sa atin na Suntone Gold Coffee Mix. Alert level 3 sa Bulkang Mayon na nanatili. Pagpapalawak ng danger zone sa Mayon, pinag-aaralan matapos ang asphalt salbay.
3: Presyo ng diesel at gasolina tataas. Kerosene at LPG may rollback bukas.
2: Pangulong Marcos Jr. pinangunahan po ang pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias, Cavite. Suporta naman sa Presidential Scholars, binigyan din.
3: Anti-dynasty law at mga LEDAC priority measures, prioridad sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado.
2: House Committee on Justice, inaprobahan po mga katropa, unanimously, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Sa balitang regional, gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 ASEAN Summit.
2: Balita international, Pope Leo XIV kinundina. Ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day.
3: Sa balitang showbiz, aktor na si Ralph De Leon, trending online dahil sa mic issue sa Miss Universe Philippines 2026.
2: At sa sports, Jin Kings nagliyab sa 21 three-pointers para patumbahin ang rain or shine.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News.

0: Lunes, number 1, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapakinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
0: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng bulkan ngayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng PBOX ngayong Mayo 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bongga at Miisi, kung saan pinakamahaba ng narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitarang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa ilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, may higpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
1: XFM News Nationwide. Pinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ang ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay, habang humiling naman ang Kamalig at Ligao City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 na mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
0: Katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita, Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.

0: Marcos ng District Bicol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Dinabotan ng Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng Aspol, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalalahanan naman ng pamunuan ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may pit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang dinagampanan ang kanilang tungkulin. Samantala, nanatiling nakaistabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinahunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 ang barangay sa bansa. Maaaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo ba ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces? Ayon sa DA, nasa 16.

0: binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang apat na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDA o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nanguna sa agenda ang mga reformang pampolitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Partylist Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act na kapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya gaya po ng pag-amienda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Nasaan ding pagtutunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura kabilang ang Waste to Energy Bill, amienda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasamay nito ay pag-usapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para matiyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
3: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Nang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, marin pong itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin ng impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-usig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nilang mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, ay nare-recommenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nadakdang pagbutuhan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
1: Live report.
2: Tiniyak ni Senate President

0: Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon nakatuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling pauna yung banta sa media freedom sa bansa, ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information bilang patuloy na banta para sa mga mamamayan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po na papahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5. Yan din sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3. At sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency. Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US travel warning matapos ang Toboso encounter. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
3: Nagnabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikano naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sinasabing inkwentro umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilala mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion. Subalit nagpakayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito ay dineklara rin ng bayan na mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona ng grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Gandan sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
4: Simula kanina kaninang alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leaders Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob na nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permita para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitibong diplomatiko sa riyon, pormal na na-deploy ang PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprehensibo at pinagsama-samang security framework. Bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay, nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kahandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng santon ng vitamin C ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City. Beneficiary po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
5: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Trenas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng harap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ang alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Police sugatan ang mauwi sa barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
6: Isang wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspect sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de aresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspect gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspect kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa barangay hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspect habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: At panghuli, suspect sa pamaril sa mag-asawa negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
7: Nakadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP, Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspects sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa barangay poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Namuna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspect ay kinilalang si Max Montera, taga barangay na Bundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebos, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatanda ang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makatakas na mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pag-responde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspect at ngayon nasa kustodiya ng polisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, makaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pangulan, pagkidlat din. Alati kitang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
0: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
2: Natama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinay, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
0: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat po araw 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringkinon din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't-ibang panig ng mundo kasabay ang pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay pinubuwis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkulin mga paghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito ibinigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. O mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leona matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025 at Atisa Manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang skripa. Pagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nanatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak na mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin po ng Premium D3 katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gene Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine, 114-90. Kumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagbauli si RJ Barrientos, may 23 points, 11 assists. At si Scottie Thompson nagpalitan ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumainya po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
9: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Ng Blood Sugar, Mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Programa na gatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Baklan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatundunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan. Lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin pong laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants, ayan, para mapangalagaan ang atin pong mga cellula. Meron din yan siyang mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply. Ano? Kung di man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain na ating kinakain, see to it na meron po tayong santon na vitamin C pangdagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan. Ha? At po yun ay ibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin maka-avail nito, ha, sa mga wellness center natin, Doc. Ano? Pwede nga makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano, iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya ng ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy, and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na nag-iinda ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan, ng mga pagamutan at still na tili pa rin yung karamdaman sa iyong pangangatawan, e subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibagos, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Buhinar ng Barangay Sumbo sa Puno, Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatotoo talaga dahil proud po na yung mag-asawa na totoo-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
2: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po mga tayong mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kabangitan na nakakaranas, pagtubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan, ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin mga kaibigan. Inuman kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule o yung isa nating capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule, para po mapigilan yung pagdami ha, ng pagtubo ng mga bukol po na yan at maisaayos ano, yung kondisyon ng atin pong mga selula sa atin pong pangangatawan. Actually, Dok, yung katawan natin, meron naman itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan na pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan ha. At meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan lang natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng ating pong pangangatawan ha. Kaya minom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule. Yung pinaka-importante, Santone Vitamin C. Dapat meron po kayo lagi niyan. Isama niyo yan sa inyong diet, sa inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong isang uri ng problema, Dok. Ano? Hindi naman siya ganun ka fatal, pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangate sa atin pong pangangatawan. Ikaw ba, Dok? nakaka ano ka ba? Namumuhay ka ba ng maayos? Eh kahit makatulog ng maayos pagka napakarami kang iniinda ng mga ano, yung itching ayan sa katawan natin, ha.
1: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit pero yung kate talaga.
0: Yun na nga.
1: Napakahirap i-ignore niyan, ano. Kasi yung pangangate, malawak ang pinapahiwatig niya. Mm-hmm. Iba-iba ang ibig sabihin niyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangangate, yan ay, kumbaga, protective sensory response ng katawan niyan,
0: mm-hmm,
1: na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat,
0: mm-hmm,
1: o nakaka-apekto sa ating internal balance. Scientifically, ang pangangati ay involve yung mga factors na ito. Ano. Meron tayong mga specialized nerve fiber sa ating skin na siyang nakaka-detect nung sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine.
0: Mm-hmm.
1: Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano. And yung communication ng ating skin and the brain, yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati. Ano. Na alinman dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common na threat or irritation sa katawan, talaga makakaramdam ka ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagkikreate ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot.
0: Mm-hmm.
1: Pero kadalasan, nagkakosto naman ng, ano, ng paglala ng sitwasyon. Oo, nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga, at nag-i-create ng cycle na tinatawag na itch-scratch cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kakati, kamot, mawawala, din kakati ulit. Mm-hmm. Minsan palala ng palala. So, that's how itching mechanism in the body works. O kaya, pag nangati po ang balat, ibig sabihin, merong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat ipag-walang bahala.
0: Mm-hmm. Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang, ano, ang solusyon.
1: Oh.
0: Para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually, naranasan ko yun, ano? Kahit yung ano lang, parang insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot, hanggang sa lumaki ng lumaki, at nag-create na ng, ano, ng mga pus po doon, mga kaibigan. Ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
1: Oo, tama.
0: Mga pangangati na yun.
1: So, marami iba't ibang uri ng nagkukos ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis, o XE. XE had the cirrhosis of the liver. Cirrhosis or dry skin.
0: Mm-hmm.
1: So, common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Natitrigger din ang dry skin ng lamig or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag mayroon kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergy sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens. Ano? Meron naman mga environmental allergens, katulad ng alikabok, yung mga pollen. O, diba? So yan yung mga pwede maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin.
0: Tama
1: in terms
0: do.
1: Of allergy.
0: Maraming mga ano na ganyan, yung maraming ginagamit ng mga cosmetics.
1: Mm.
0: Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
1: O, kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao. Ano?
0: Mm-hmm.
1: May mga response naman. Ang kasi ang allergy naman, actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergy sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
0: Tama do.
1: For example, yung iba kumakain ng mani. Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut halos di na makahinga.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nangangati na.
0: Oo.
1: Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa isang particular na yun.
0: Oo.
1: Pero yung common kasi na ano na irritant, walang pinipiling balat yun.
0: Oo.
1: Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. Ano. May mga allergy naman dahilan sa ano, insect bites, saka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: Ako, ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam.
0: Mm-hmm.
1: Basta makagat ako niya kahit isa lang, surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag kagat mo ako sa hamtik o yung, yung ibang langgam,
0: tolerable pa.
1: Okay lang yun, pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano?
0: Mm-hmm.
1: O, saka yung mga chemical exposure natin, may mga halaman din, katulad nung alingatong, mm-hmm. o sa ibang bansa, ang tawag nila poison ivy. Ano? Mm-hmm. Na once na mapadikit sa balat mo, eh, talaga namang kapi at sakit ang aabuti. No, sa aming ano, farm, napakarami nun, mga ganun. At talagang hindi biro, para kang napaso kapag mm-hmm. napadikit yung
0: walang
1: balat mo.
0: Walang pinipiling balat din yun.
1: Naku, lahat. Oo. Kahit tayo, patamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infection, ano?
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa niyo yung mga sa fungal infection, hadhad.
0: Mm-hmm.
1: O yung buni. O alipunga. Yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makati yan. Mm-hmm. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral.
0: Mm-hmm.
1: O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ano, ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver.
0: Mm-hmm.
1: O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda.
0: Mm-hmm.
1: O parang lagi na lang may, alam mo yung parang kung titignan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh. Eh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw eh nilalamig, tapos mm-hmm. nanggigirahaw ka, ganun ang goose flesh. Mm-hmm. So may mga taong ganun ang balat, kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa ano eh. Isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney. May mga pangangati talaga. Kasi yung toxin ng katawan, hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan, no? Pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Meron din naman mga psychological factors,
0: mm-hmm.
1: like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
0: Focus din.
1: Oo. Sa ating katawan. So, iba-iba yan, ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mong pangangati,
0: mm-hmm.
1: you need to consult a doctor. Kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman, yung mga fungal infection eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi syempre, nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan. Kasi parang, kaya nga ringworm eh. Parang mm-hmm. bilog na, nagtutubig, ano. Pero yung mga other factors ng skin itching, na may internal ano na reason,
0: mm-hmm.
1: yun ang hindi madaling malaman. So, kailangan talaga magpapa-check up tayo.
0: And take note for the triggers. Ito ang madalas, doc, na nasa set aside nila. Or, kumbaga, nababaliwala. Ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, ano, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger, mas maganda doon ilista siguro nila.
1: Tama. Oo. Yun naman ang standard sa allergy. Dapat mm-hmm. i-observe. Kasi siyempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga ano, mm-hmm. mga pwede nagkukos ng irritation.
0: So, dami ng mga bagay na na-expose tayo. Kinakailangan, meron tayong mga hint kahit pa paano na kung ano yung mga triggers na yan. Ano-ano ba, Doc, yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
1: Isa dyan yung init, mm-hmm. tsaka yung pagpapawis. Maraming mm-hmm. ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangakati na.
0: Oh.
1: Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya.
0: Mm-hmm.
1: Basta mainitan at pagpawisan, eh, ano, sabi ko, alien ka ba?
0: Mm-hmm.
1: Parang hindi taga-Earth, ha?
0: Oh.
1: Hindi rin niya maintindihan yun, ano. Madalas din yung, ano, masisikip mga synthetic na mga damit. Ano mm-hmm. ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers
0: mm-hmm.
1: na usually yung iba derived from petroleum or chemical process, ano. Yung mga damit na yon commonly, mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi mm-hmm. nagtatrap ng init tapos na-irritate yung skin natin. Kabilang na dyan yung ilang ano, alam ko yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Mga synthetic yan na mga damit ano, o tela. So kung meron kayong mga pangangati, consider nyo rin na baka yung damit nyo mismo nagkukos ng irritation sa inyong balat. So ang pinakang safe daw ay wool at saka ano, cotton, kaso ang mahal. Pag mga cotton and mga anong ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, di naman pwede dito, mainit tayo eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Yun, yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkakos yun ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga mm-hmm. detergent, mm-hmm. yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. O, even yung alcohol, ha? Yung mga laging naglalagay sa balat ng mga, ano, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Every now and then, nag-a-alcohol. O, yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. Oh, something with the immune system na yun, ha, na mga dahilan, no. So, maraming triggers na pwedeng kailangan yung bantayan at para maiwasan yun na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
4: Kinakailangan, Dok, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin ng mga pamamaraan na if ever man na in the future ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger, possible ba, Dok, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
1: Oo, marami naman. Basta mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition. Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema. Tinatawag nila atopic dermatitis. Oh. Ano. Tinitingnan ng mga ano yan, ng mga derma, kung anong ano yung itsura ng skin disease mo. So, pinag-aaralan nila. Kasi minsan pare-pareho eh.
4: Tama daw.
1: Yan ang mga psoriasis. Hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin, especially sa mga scalp mo. Parang may mga langib-langib tapos commonly nakikita mo parang nagkukulay ori, ano? Pinkish.
4: Pinkish, yung balat.
1: Yung psoriasis, hindi siya simple. Yan namang urticaria or hives, ayan, pwede ito dahilan sa mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy, pangupunggal infection, yung mga ganyan. Eh, pwede ma-resolve, depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice, ano, na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang, yung integrity ng skin. Unang-una, hydration. So, alam mo, nangati ka, specific dun sa mga pinagpawisan daw, ayan, na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo. Kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga ano, mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources, kasi ito nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Ano. Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamins na kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen. So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ng ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc. Vitamin D3 is also important for our skin integrity, ano. Yan yung kinakailangan natin. So mga functional food naman na based on study, malunggay, for example, may irritation ka, yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation, no. Pwede mo rin kainin syempre malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic sa mga fungal infection, ginagamit 'yan noong unang panahon pa, no. Kasi ang fungus pala ay namamatay sa ano, sa sulfur content ng ano, ng garlic. Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation, turmeric pwede mo rin gamitin yung katas na turmeric, even yung kanyang external application. Probiotics para patatagin naman yung ating good bacteria sa katawan natin. Yun yung mga pwede. Ano. Marami pang mga ibang pwedeng gawin, like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang, yung ibang mga sinasabi natin, minsan hindi available, ano, agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga products na pwede nyong mapakinabangan. Katulad ng, alam ba, yung nakaka-irritate sa inyo, mga common soap na may mataas na chemical level. So, try nyo muna yung mga soap katulad ng ating Santo na Plus Herbal Soap.
4: Yeah, no.
1: Na meron siyang herbal content. Okay, mga anti, mga counter-irritant na tinatawag.
4: Wala siyang matatapang ng mga chemicals.
1: Yes, yun yung point doon. And also, pag nangangati, nakakapagpalala yung pagkamot. So, para hindi mo nakamutin na matanggal yung pain, pahiram mo na nung Santon Plus Herbal Oil.
4: Yun,
1: oh. Kasi Santon Plus Herbal Oil, meron siya talagang counter-irritant na mga content, ano, na pag nilagay mo doon sa pangangati, iinit yun na dahan-dahan, tapos nire-relieve niya yung pain. Kasi, ang way to relieve kasi yung pangangati, is counter-irritant dapat ang gagamitin mo. So kapag nadadivert yung attention ng brain, na hindi niya nararamdaman yung kate, ang nararamdaman niya yung sensation na makukuha mo doon sa mga counter-irritant.
4: Mm-hmm.
1: So that's how we use yung santon plus herbal oil. Na kung kayo ay madalas nagkakaroon ng pangangati, dapat meron kayo lagi noon sa inyong dala-dala. Meron akong kakilalang ganyan, laging may oil sa ano eh, sa bag.
4: Mm-hmm. Tama daw.
1: Kasi pag siya ay, basta napaka-sensitive, mainitan, ano, ilalagay niya lagi yon doon sa mga pangangati niya.
4: What, ano ba yung tanong nila, Doc? Ano ba yung mas preferable pagka mayroong mga skin itching na ganyan? Cold bath ba or hot bath?
1: Actually, cold.
4: Cold bath.
1: Cold. Kasi ang cold, pag kasi ang iniiwasan mo doon yung matinding sensation ng ng nerve going to your brain.
4: Mm-hmm.
1: So, pag ikaw eh naliligo ng malamig, marirelease mo yung, masusuppress mo yung irritation. Pag mainit, lalo mo tinitrigger.
4: Mm-hmm.
1: Yeah. O, yun yung ano nun. Ngayon, depende kung halimbawa, ang allergy is coming from inside the body. Mm-hmm. Parang may dahilan sa loob. Ina-advise naman nila yung mga soak, katulad ng lukewarm bath with Epsom salt.
4: Mm-hmm.
1: So, pero pwede gawin yun. Pero yung mga immediate release ng ng irritation, hindi hot ang kailangan.
4: Yeah.
1: It will furthermore trigger yung sensation ng pangangati.
4: Mm-hmm.
1: Oo. Malamig talaga. Kung possible, kung may ice, ice ang ilagay mo. Ikos-kos mo sa mangangati.
4: Oo. Yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng mga itching, overall itching sa inyong pangangatawan. How about sa mga lifestyle changes, Doc? Ano
1: Oo.
4: Yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin dyan?
1: Oo. Iwasan nyo talaga yung ano, yung mga seafoods pag meron kayong frequent allergy. Kasi ang actually yung mga seafoods, mga alimango, alimasag, yung mga sobrang matataas yung level of allergens, iwasan nyo. Tapos, i-test nyo yung sarili nyo. No? Very simple daw eh. Ito yung turo ng isang magaling na doktor. Kung marunong kayo mag-test ng pulse, check nyo yung pulse ninyo before eating. Kung ang pulse ninyo is, alam mo, normal, nasa 70, ganyan. Tapos, pagkain nyo, umakyat sa mataas. More than 10 or more level points. Eh malamang may kinain kayong nag-trigger ng allergy. Kasi hindi naman agad-agad yan lalabas sa balat eh.
4: Tama
1: daw. Mararamdaman yan agad ng sistema mo. So magki-create pa lang siya ng reaction. And during that reaction, magkakaroon ka ng pagbabago sa heartbeat mo.
4: Mm-hmm.
1: O magre-react yung katawan mo. So yun yung simpleng way. Pero dapat i-ano mo na yan, i-note mo na, oy, hindi pala ako pwedeng kumain ng ganito kasi trigger something. So gagawa mo na ngayon ng nahakbang yun. So, kami sa Yes to Health Clinic, we usually recommend detoxification.
4: Yan.
1: Kapag halimbawa pumunta kayo sa Yes to Health tapos lagi sinasabi niyo madalas kayo na allergy and wala namang nakikitang skin disease. Usually makinis naman ang balat tapos occasionally or kumbaga, bigla na lang.
4: Na-trigger lang siya.
1: Oh, so we recommend detox. Kasi actually ang mga ganyang reaction, maliwanag na ang katawan ng tao na meron 'yan. Eh masyadong mataas ang kanyang inflammatory response ng katawan. Hindi maganda rin yung immune system function.
4: Dami kayong toxins sa katawan nyo.
1: Oh, so ang ginagawa namin, dinidetox namin, binibigyan namin ng program na gagawin lang nila sa bahay. So they can follow it. Actually it works. Napakaraming mga kababayan tayo nagsasabi na naging maayos naman yung kondisyon nila after makapag-detox sila. Kasi detox is parang sa sasakyan parang sawang-sawa ka, nakatutune up. Laging tumitirik, patune up ka ng patune up. So, ang ginagawa ng mga mekaniko, yung overhaul na yan. So, sa katawan natin, the same way, may paraan na pwede tayong matulungan na hindi lagi tayo nagkakaroon ng ganong problema.
4: Ayan, ha?
1: Kaya, pahabol ko lang pala, kung kayo ay nagkakaroon ng skin irritation because of dry skin, ang main priority nyo is to moisturize your skin. At ang pinakang the best na moisturizer ng nature is coconut oil. So, meron tayo yan sa Pilipinas. Ang dami-daming coconut oil. Noong unang panahon, ginagamit yan. That's why meron din tayo yan sa ating mga product. Yung ating sabon, may coconut oil din yun. Kasi best moisturizer talaga coconut oil. Antibacterial, antiviral, antifungal pa ang coconut oil. Based on study.
4: Yan ang gawin yung pinaka-ano nyo, panglagay sa balat, pinaka-lotion. Ayan, ang VCO o yung coconut oil mga kaibigan. amazingly, nakakatulong siya ng malaki sa pag-moisture ng balat natin at pagpapalakas ng immune response doon mismo sa atin pong skin, mga kaibigan. Ha? So, sa mga kabayatan na lagi po nakakaranas ng skin irritations na yan, pagsamasamahin po natin yung mga nabanggit ni Doc Algie, ha, para hindi lagi pong umaatake o na-trigger. Ito pong pangangati ng atin pong mga balat, mga kaibigan. At pinakamahalaga sa lahat, Doc, ay magpakonsulta, magpa-check up. Ha? Pagpabalik-balik yung skin irritation na inyo pong nararanasan para umigyan kaagad ng lunas ang ganito pong mga karamdaman.
2: The secret of health.
4: Sa mga tropa natin dyan na mayroong mga katanungan, ha? Huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan, ha? Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa Panginoon ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Valentina Poligrates, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inong ko ng Santon Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukulo nga. Parang mais, pag magsukle ako, madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-enong ako ng Santong Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala, natunaw na. Katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
2: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santong Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santong Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape. Kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito lang yung iniinom ko ng Santong Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung sabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon, itong Santong Gold Coffee Mix, hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
2: Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santong Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santong Vitamin C. Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap. At iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santon Plus
7: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus
2: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus
2: Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress.
7: Para sa bata at presyong kutis.
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
2: Mabibili sa malapit na butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health. Kasama po rin po, Dr. Michelle Hinners.
1: Magandang hapon, mga katropa.
0: Ayan, okay. So mga kababayan natin dyan, ha, mga katropa natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, huwag niyo pong kalimutan ang ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Madalas yung iba, pagka nakakaranas sa mga inflammatory diseases, ano, mostly pain ang kanilang sinusubukan na tanggalin lagi, Dok. Ano? Kasi madalas yan, pagka mayroon inflammation, may kaakibat yan na pain na naranasan. At minsan, doon tayo nag-focus lang sa pagtanggal ng pain. Pero yung real cause ng pain, which is yun yung pamamaga, ay nanatili sa atin pong pangangatawan. Ha? At take note, yung pinaka malubha na pamamaga sa katawan natin, ay yun yung mga tinatawag na chronic inflammation. Ha? Yung mga acute inflammation na nararanasan natin, mahalaga din na mabigyan sila ng pansin. But most especially, ang kinakailangan mapansin natin, ano, itong mga chronic inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Kasi ito madalas, Doc, yung nasiset aside. Since, yun nga, hindi ganun ka, ano, kumbaga, hindi mo siya agad-agad nararamdaman. Kasi nga, gradual yung, ano, niya, yung progression niya, ano, unti-unti. Ang problema, mas malubha ito pagka naabot niya na yung peak ng ano niya, ng problema na ito, no? Like yung mga inflammation sa ating kidney, liver, sa iba-iba pa ng mga parte ng ating pangangatawan. Pag yun sila ay napabayaan, mga kaibigan, ay nagpo-post ng matinding threat, ha, sa ating pong kalusugan. At ang pangontra dyan, ay itong ating mga ano, anti-inflammatory na mga suplemento mula sa ating pong mga produkto. Ha? Thank you, Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung Premium D3, lahat yan sila, Doc. Meron silang mga content na meron po silang mga medicinal properties na anti-inflammatory.
1: Oh, kasi pag sa halaman naman, automatic yan, eh. May mga phytochemicals na based on study.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung pangalang malunggay at saka yung mangustin, eh, yeah. Sandamakmak ng research na nasasabi na if you constantly take the extract ng moringa at saka yung ano, mangustin, maraming benefit sa katawan.
0: Yes.
1: Alam naman natin ang mga life-threatening condition, commonly chronic inflammatory conditions.
0: Mm-hmm.
1: O yung mga cancer na yan, hypertension, and diabetes, lahat yan ay nasa kategory ng chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kala kasi ng iba yung inflammation, yung literal na makikita mong maga,
0: no,
1: arthritis.

0: mababawasan yung ability ng katawan to create energy that we need every day. Kasi nga, nafo-focus yung kanilang attention sa pag-mitigate ng critical condition ng katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: Instead of focusing more on giving us energy. So, that's why yun ang nararamdaman nila. Ang bilis nilang lumakas, nagbago yung kanilang condition. So, if you're also, ganun na nararamdaman, lagi kayo nanghihina. Hindi nyo maintindihan yung sarili nyo, parang there's something wrong. But you cannot understand and identify. Kasi hindi naman tayo minsan napupunta sa doktor. Iba takot sa doktor eh. Ang katuwiran nila, naku, ayoko malaman yung sakit ko kasi baka lalo akong lumala.
1: Yung mindset nila eh.
0: Typical Filipino mindset yun. Tapos later, pag balala na, sabihin ng doktor, ay ganito na, laki na ng gastos, saka magsisisi ngayon. Oh. Eh sana, nagpa-check up na pala ako. Kasi most critical condition ng mga sakit, na-prevent yan eh. Sa first onset pa lang. Kaya lang kasi nahihirapan kahit na saan hospital ka pumunta na magagaling kung too late for you na gamutin ka dahil masyadong bumagsak na yung katawan. Eh, kumbaga, no turning back. Okay, kahit gano'ng pakagaling ang doktor, kaya nga lagi tayong ginagalitan ng doktor eh.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ngayon yun lang dinala? Di ba ganun yung mga common na linyahan sa hospital? O kaya, ang pag-inom ng Santon Plus Gold ay hindi ito bilang gamutan. Ito isang parang panangga. Kumbaga sabi ng isang author is, prepare the umbrella before the rain comes. Yun yung tandaan natin. Every time na inom kayo ng Santon Plus Gold, isipin nyo na this Santon Plus Gold can help me prevent itong mga nagmamadaling sakit sa katawan natin. Kasi pag umabot ka na ng edad na 40, asahan mo na yan. Ano yan, sabi nila, maniningil na yung katawan mo.
1: Payback time
0: na yan.
1: Oh.
0: O kaya kung napapansin nyo nga, dati wala naman akong ganito nararamdaman. Ngayon, meron na. So, you need to take Santon Plus Gold every day, katropa.
1: Yan, ha? Kailangan sanayin natin yung proactive, hindi yung reactive, yung pagiging maagap, hindi lang kung kailan malala na, at saka po tayo action, mga kaibigan, ha? Sanayin po ang pag-inom, ugalian ang pag-inom ng ating pong ultimate trio, araw-araw. Mabibili po yan, ha, sa pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, meron nagtanong dito. Mani po ito ng Calatagan, Batangas. Tanong ko lang po, may kidney stone ako. Pwede po ba ako mag-take ng Santon Gold? Wala po ba kayang side effects ito sa aking kidney? Tanong ko lang din po, bakit po kaya lagi akong nahihilo at laging nanghihina kahit walang ginagawa? Ano po kaya ang dahilan at ano po ang dapat kong gawin? Maraming salamat po.
0: Yan, magandang tanong yan, para doon sa mga same condition ng ating texter. Actually, yung kidney stone, yan, hindi yan magko-conflict yung Santon Plus Gold sa kanya. Actually, maraming sangkap ang Santon Plus Gold ng mga halaman na mayroong natural na ability to prevent kidney stone formation. O yung mga kailangan niya minerals. So, commonly kasi yung stone na po-form yan kapag una kulang tayo sa tubig. Kung bakit sinasabi nilang yung maalat daw bawal sa kidney kasi magkukos ng stone. Kasi nga, yung sodium
1: nagko-concentrate.
0: Pwedeng, lalo kulang ka sa tubig, pwede mag-concentrate yun.
1: Nag-crystallize siya.
0: O pwede rin dahilan sa mataas na uric acid, yung calcium oxalate, then other stone na former ng mga kinakain natin. Pero Santon Plus Gold, actually, ginawa yan para makatulong sa inyo na may mga kidney stone. Actually, metabolism ang target ng Santon Plus Gold.
1: Yes, oo.
0: So, kung tatanong natin, hindi ba magkukos ng kidney stone? My answer is definitely no. Makakatulong na malaki yan sa inyo kung mayroon na kayong kidney stone. And yung sinasabi niyang nanghihina siya kahit wala siyang ginagawa.
1: Oh.
0: It's time for you na magpa-check up kasi ang dahilan kasi ng panghihina ng tao, pwedeng sa lungs, pwedeng sa puso, pwedeng sa daloy ng dugo, at pwede rin na mababa yung energy production ng katawan. Mm-hmm. Maraming mga sakit na pwedeng electrolyte imbalance. Ibig sabihin, kulang ka sa mga mineral na either potassium, magnesium, sodium, calcium. Yung mga electrolytes na talagang ginagamit ng katawan natin to trigger energy force ng katawan.
1: Minsan din, may kinalaman yung kidney. Yung
0: may kidney stone siya. Kailangan mo din magpa-check. Baka tumataas yung creatinine mo. Yeah. Kasi may mga ganyan eh. Halimbawa, yung kidney stone, na-discover yan. Sabihin na ng 5 or 6 years ago. Tapos hindi ka pa nakakabalik sa doktor, magpa-check up ka kasi isa po ito sa pwedeng dahilan yung pagtaas din ng creatinine. So, ang bottom line, sir, you need to have your doctor's consultation. Punta kayo sa doktor. And kung may time ka rin,

0: for wellness consult, pwede kang pumunta sa Yes to Health Batangas City kasi Kalatagan siya eh.
1: Yes, doc.
0: Medyo malapit-lapit pa siguro siya
1: sa Batangas branch.
0: Batangas branch. Mm-hmm. So, pwede po kayo pumunta doon. Every Thursday po, nandiyan ang inyong lingkod for consultation. O, para mabalansin natin yung inyong nutritional needs and yung iba pang kailangan ninyo bilang ganyang reklamo sa ating kalusugan. No?
1: Mm-hmm. Doc, another inquiry. Malu po ito ng Antipolo City. Ang concern ko po ay kung okay lang na uminom twice a day ng Santone Plus Gold sa sakit ko na diabetes at diabetic neuropathy. May maintenance din po ako, Doc.
0: Pwede po. Oh, actually, yan yung pinaka lesser dose na inire-recommend namin. 2 to 3 capsules a day. Oh, kasi yung iba, preferred talaga nila, yung mga first time user na mag-take ng 3 capsules per day. Pero yung inyong tanatanong, pwede po yan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, then, kung meron pa kayo ibang suplemento, gaya ng vitamin C, much better. Oh, kasi malaking tulong po nun. Kung meron kayo, kung may diabetes ka kasi, hindi kataka-taka na ang isa sa complication kasi niya, neuropathy.
1: Oo.
0: Yung mga para tayong namamanhid, dinutusok-tusok yung ating mga talampakan. Kasi isa yun sa apektado po ng mataas na blood sugar.
1: Ayan. So, mga kababayan natin, na nakakaranas ng diabetic neuropathy at uncontrolled sugar level. Isabay mo na rin yung premium D3 natin. Dahil lang VCO and vitamin D3. Nakakatulong din siya sa pagsasaayos ng ating pong mga nerves. O yung myelination process, kung tawagin, ng nerve natin. Yung pagpapanumbalik ng formation ng myelin sheath na nagpo-protekta sa ating po mga nerve area. Ayan, ang premium D3 nakakatulong ng malaki po dyan. Ha? At yung Santone Gold Herbal Tea, pwede rin yan sa mga kababayan natin, mga diabetic persons. You can also take Santone Gold Herbal Tea since meron yan siyang cinnamon bark extract. Yung mga coffee natin, mga healthy coffee natin, meron nga tanong doc kung pwede ba daw yung ating mga coffees sa may diabetes.
0: Yes, pwede. Kasi ang alam na natin naman kasi talaga yung concern ng ating mga diabetic patient na talagang itatanong nila yan.
1: Oh.
0: So, we prefer to use yung mga panamis na hindi po sa inyo delikado. No?
1: Yan, walang conflict sa inyo.
0: So, tingnan nyo na lang yung ating mga produkto. Makikita nyo naman kung anong ginagamit natin. We usually use stevia.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga diabetic, sa totoo lang, takot-takot sa tamis eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero may point naman, hindi naman lahat ng tamis eh, kalaban ng diabetic.
1: Yes,
0: Kailangan din actually natin na sugar. Kaya lang yung sugar na kailangan natin, dapat hindi masyadong overwhelming sa katawan. Dapat balance lang.
1: Mm-hmm. Eto, another inquiry. Lagi po masakit ang aking balakang, pabalik-balik. Mercita Ombi po ito ng Nara, Palawan.
0: Oh, nagpa-check up na ba kayo? Kasi ang mga causes ng pananakit ng balakang, either sa bone, yan, kasi nasa, sabi nga nila, 70% ng lower back pain, ang dahilan is yung hindi maayos na kalusugan ng buto. Pwedeng yung lumbar mo, hindi maganda yung condition, kulang ka sa lubricants ng ating mga joints. Kasi ang ating spine, madaming vertebrae yan eh. Mga buto na maliit na segment-segment yan. Tapos may mga hugpungan na tinatawag na disc na kapag tumatanda ang tao, yun ang kadalasang nagkakaproblema. So, ang nagiging yung pananakit ng balakang, laging isa yan sa pangunahing complaint. Tawag nga nila dyan, lumbago. O, yung mga lower back pain.
1: Mm-hmm.
0: So, isa yun sa pwedeng dahilan. Kaya, pa-check up po kayo or kung kayo ay may mga previous history ng UTI, pa-check din kayo, baka may kidney stone. Kasi usually, yung kidney stone, pananakit ng balakang din yun eh.
1: Tama.
0: And other factor sa mga kababaihan, yung mga problema sa uterus, any issue regarding the female reproductive organ, ay nagre-reflect din yung pain sa ating balakang. Isa rin yun sa nararamdaman. Other thing, yung sciatica, hindi lang binti ang sumasakit, kasama na yung balakang pag may sciatica ka eh.
1: Mm-hmm.
0: So, alinman doon po ang mga pwedeng dahilan, kaya hindi natin masasagot ano kaya ang dahilan. Ano? So, ang pinakang suggestion ko sa inyo, magpa-check up para malaman po kung ano yung specific na pwedeng nagtitrigger ng lumbar pain. Kaya sa Yes to Health, marami tayong modalities eh.
1: Mm-hmm.
0: Either bibigyan natin ng mga, kung suspension natin ay kidney, bibigyan natin ng mga program.
1: Yes,
0: kung ang suspension natin ay possible dun sa spine area niya o sa bone, na posibleng hindi na maganda yung condition. Kasi may mga ganun talaga, lalo kung ang trabaho mo ay mabigat, nagbubuhat, mm-hmm. yung mga lakad ng lakad, mm-hmm. tapos malaki pang katawan, mabigat ka, commonly yan, sa buto talaga ang issue pagdating sa mga pelvic and lumbar pain. Ang gawin nyo, lagyan nyo na ano, santo na plus herbal oil, mm-hmm. then hot fomentation, makakatulong yung malaking relief yun. Kasi yung heating, fomentation doon sa mga area ng balakang kapag yun ay nilalagay natin, pinag-aganda rin yung daloy ng dugo. Mm-hmm. So, nakaka-release ng tension na common reason ba't masakit yung balakang natin.
1: Oo. Sa mga kabayad na, laging iniinda yung sakit ng lower back at saka dyan sa banda sa ano hips area. Ayan. Minsan yung iba, sobra sa sipag. Ayan. Kaya haplasan niya ng Santone Plus Herbal Oil natin. Bisita ka rin sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa Nara, ano, para makita at ma-check kung ano yung mga causes at ma-rule out ka agad yung pinagmumulan niya mga paranakit po na iyan, mga kaibigan. Okay? Eto, may nagpahabol ng katanungan. Lydia po ito, 78 years old. Ask ko lang, Doc, bakit laging may plema yung throat ko? Bumabara. Wala naman po akong TB. Nagpa-X-ray na po ako at nagpa-test sa dalawang doktor. Wala naman daw, Doc. Ano kaya ang pwedeng gamot dito?
0: Maraming mga hyperacidic tapos may GERD na ganyan ang nararamdaman. Mm-hmm. Parang laging may nakabal sa lalamunan. Iba naman, allergy.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, ang gawin nyo, itaas nyo yung, ano, yung vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Kasi isa yan sa magandang gamitin kasi na ano eh, pampalakas ng lungs. Kung wala ka mang TB, good news. Magandang ano yan. Commonly kasi nire-reklamong ganyan, parang may Barcelona muna, hindi naman plema talaga eh.
1: No.
0: Yung iba malapot na laway. Parang sensation lang yun. Parang, ano, kaya kahit anong test, wala ka namang problema sa baga.
1: Mm-hmm.
0: So, kadalasan din acidity nga yung hyperacidity yeah, na nagkakaroon ka ng acid reflux. Na parang yan na nag-ano sa ano mo na malapot yung laway. Saka commonly hydration. Kulang din sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: O kaya may hydration dapat tayo. So ang gawin mo, basically, yung mga pwede pong makatulong sa panunaw at makaprevent ng hyperacidity ng pinamagandang approach. O iwasan yung matatamis na may kasamang mm-hmm. mga gatas, mga keso, yung mga ganyang pampalapot ng ano yan eh, ng laway. O. Yun po yung gawin po ninyo. Pwede rin kayo mag-take ng ano, Santone Gold Herbal Tea. Kasi mm-hmm. yung Santone Gold Herbal Tea, maganda siya sa tiyan. Especially yung mga acidic, napakaganda yan. At detoxifying din and relaxing sa ating pong lalamunan. O, meron yan sa mga Yes to Health Clinic at sa mga partner drugstores natin. Hanapin nyo yung Santone Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm. So, mga kabayan din ha, na hindi mawala-wala ang ubo at yung parang laging may nakabara sa lalamunan po nila, ha? Iwasan nyo yung mga mucus forming na mga pagkain. Kung may mga bisyo, alisin na muna yung mga bisyo po na yan kasi nakaka-irritate din yan at nakakapag-create din siya, no? Ng excess production of mucus sa atin pong pangangatawan, mga kababayan. Drink plenty of water, especially warm water, yan. Mainit-init na tubig, inom po kayo para ma-flush out yung mga mucus na yan, mucuses, ha? Sa atin pong throat area. At palakasin ang immune system. Santone Vitamin C, huwag kalimutan. Araw-arawin po ito, ha? At isabay sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin. At yung premium D3 natin, Doc, pwedeng gawin nila, butasin mo yung soft gel nun, ano? Yung oil na nandun sa premium D3, yun yung pigain mo sa dulo ng dila mo. At hayaan mo na dumaloy yan sa iyo pong lalamunan. It will give a soothing effect sa iyo pong throat area.
0: Oh, wait muna ng 5 to 10 minutes bago ka mag-mumog ng uminom kahit na ano.
1: Nakakatulong yan ng malaki, mga kaibigan. Ha? Para ano rin, nakaka-rule out din yan, Doc, ng itching ng lalamunan.
0: Saka yung classic remedy ng mga nono pa natin, mga lolo't lola natin. Alam mo yung ano, mag-ano ka ng kalamansi. Mainit na tubig. Hindi yung kulong-kulo, ha? Yung mainit na tubig, biga ka ng kalamansi doon. Isama mo yung balat. Isama mo yung balat doon sa pagbabad. Mapait-pait yun, maasim. Kung may honey, kalagay mo ng honey.
1: Yun, no?
0: So, yung iti-take ninyo before bedtime or pagkagising, especially sa may mga issue po ng yung katulad na sinasabi ni ma'am. Thank me later.
1: Yeah. magandang ano yan, hack. Para sa mga kababayan na lagi na lang. Yung iba kasi kinikindihan na lang.
0: Yung lolo ko noon talagang, kasi yung lolo ko manggagamot sa probinsya, no? Panahon pa ng hapon. Alam mo, ginagawa niya simple lang. Hinihiwa niya yung kalamansi in paputol. Tapos inalagay niya sa kutsara yung kalamansi. Tapos inaano niya sa baga, iniinit. Hindi mainit-init yun. Mm-hmm. Tapos, sabang medyo mainit-init pa na hindi nakapasok, ikukuskus yung sa lalamunan namin. Mm-hmm. Dito sa leeg, ikukuskus buong leeg na ganyan. Medyo malagkit-lagkit. Pero actually, parang magic siya. Kinabukasan, mm-hmm, okay na. Yung mga parang paninikip ng ano, parang pulong ng plema o sa ubo. Yun ano. Yeah. Actually, yung mga sinauna, mga classic remedy, mm-hmm, ng mga ninuno natin, mga traditional way, malaking bagay yun. Kaya, sikapin natin na magbahagi nun dito sa ating programa para maalala nung ating mga tagapakinig yung mga ginagawa ng unang panahon na kanilang mga lolo't lola.
1: Mm-hmm. Ano, Dok? May nagpahabol pa ng katanungan. Dok, gagaling pa ba kaya ang mata ko? Pagka stroke ko, parang may problema na sa kaliwang part. At mataas din ang sugar ko. Diabetic din.
0: Oo, yun ang masaklap nun kasi pag diabetic ka, tapos na stroke ka pa, mm-hmm, meron talagang pagbawas ng normal function ng isang apektadong bahagi ng ang magagawa na lang natin diyan is to sustain yung mga sustansyang kailangan na, kasi naniniwala man ako na makaka-recover ang isang bahagi ng katawan, mm-hmm, unless talagang total loss of function. Kasi marami na tayong nakita yung mga ganyang kondisyon na lumabo yung mata dahil na stroke. Basta throughout time, basta sikapin niyo lang na maging healthy yung diet ninyo, nagpapaganda ng daloy ng dugo. Mm-hmm. Ano man yung mga temporary problem, pwede ma-restore yun. Hindi nga lang tayo sigurado kung 100% may re-restore.
1: Babalik ako.
0: Oo, kasi lalo na kung tinamaan na talaga siya ng complication. Pero, huwag kayong mag-give up. Wala sa kamay ng doktor yan at wala din sa kamay ng kahit na sino yan eh. Ang pinaka-the best lang, follow the principle ng katawan paano siya gagaling, mm-hmm, just to supply proper nutrition and the body will use it kung saan niya ito pwedeng gamitin para maisaayos yung bahagi ng katawan natin na humina. And always pray that God will touch you with this healing power. Mm-hmm. Pero ang Diyos naman nagpapagaling sa tulong din ng kanyang mga pamamaraan, yung mga, mm-hmm, creations niya, which is mga halaman, yan, mga sustansya. And doon sa texter natin, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Always, sikapin nyo na maging healthy talaga yung inyong diet. Mm-hmm. Kasi sa mau, hintayin nyo lang, dahan-dahan. Kasi ang paggaling kasi mas maganda yung gradual, pero sure eh.
1: Tama to ko.
0: Diba? So yun naman ang pinanghahawakan natin. Basta gawin nyo lang yung tama sa pangangailangan ng katawan.
1: Mm-hmm. Okay, salamat, Dok. Paano po naman? Napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe.
0: Ay, siyempre, salamat po. Naalala ko pala, Vision X Plus, doon sa ating texter sa mata, no? Maganda po yun sa mata natin. So, thank you very much po mga katropa, ha. Sana po ay meron po kayo napulot na mga bagay na pwedeng mapakinabangan pagdating sa ating pagpapalusog. Hanggang sa muli po, ating muling pakinggan ang programang ito na magbibigay sa atin ng sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Maraming salamat. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kaabayan po natin na lagi nakaantabay at lagi pong sumasama sa atin dito sa ating po mga palatuntunan. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating po mga dekalidad na mga produkto. Sa mga text na hindi po natin nasagot, ha, sa mga susunod po na programa po natin, ating tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Sa ano po rin, Doc Remilly Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa.
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: itong sumapan.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Nami Gin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Binhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katupa, excited!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nag-aarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhrone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhrone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhrone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhrone Gold Herbal Tea.
2: Man, ang talangan ni ate.
3: Ay, dito man lang mo siya gihimo na.
2: Kuya, ang si Kuya Man, kay Subi.
3: Ay, kisamok ba? Ay, sige, tumunta na diya kasagbutan.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan?
1: Mag
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Sige, Garel Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhrone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng lipod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
1: Samsung Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, nalisurog tindog, kay gabinuan akong kiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhrone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhrone Plus Gold Coffee Mix.
1: Santhrone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic ng Hisa Cebu.
2: Abli na!
8: Abli na!
9: Yes!
8: Abli na ang Yes to Health Clinic din Hisa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
9: Hilid sa Barangay Hall.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: X FM.

0: Ako ni si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagdungog na ako sa radyo, may pigtipo ang Santon Plus Gold. Akong iba nata na yung ginoy, times aligid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-iitin na lang, grabe yung pigtipo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Hello, ako si Yung Jelly Brias. O sa Saraga Anchor, matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun kong tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pangumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay ng mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o pagubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone, vitamin C.
1: Nanay, dali.
2: Nay!
1: Oh, lingkod, lingkod.
2: Ay, Nay, kung saan ba na?
1: Kung ano mo? Nakay crush mo?
2: Hmm?
1: Pero, di mo na kumasulti sa'ya kay mahadlok man ko.
2: Ano kadlok, anak? Na unsan ka?
1: Iya, nasa may bato na ko, Nay.
2: Ani, anak? Ato ba nga siya?
1: Kung nga, tutuki ang mata.
2: Kung nga, sabay sulti nga. Pretty school, you are trying.
1: Ay, Nay, it's good. You want to go niwa, Nay?
3: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may huga nga mo tabor na pulpag. Pero pag tumang ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun sa Vision X Plus. Dali na siya makawala sa pulpag sa mata. Mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistema ninyo na eh. Ang drive din lang sa tricycle, mga po niya ilang ginainom. Pero kasi sila mga kwan kayo, magkalap-halap ilang mata tungka. Kamu po, sistema ninyo. Kamu lang natin para makita din ninyo kung sa pagliwa.

0: Instant Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule na muhatag o instant energy. Tungod sa VCO na adunay taas ng MCT o medium chain triglyceride na nakita sa pagtuon sa mga expert na muhatag kini o instant energy. Maunga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour niyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour niyo palangit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, Miss? Dalong ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sulayon ako na, Miss.
0: Food supplement for men. Himo sa maca o platuwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababaihan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga utika.
5: Sexton Plus, herbal soap.
6: Yung iskulona, senyor citizen, burn skin go forearm. Hindi makuha. Try Sexton Plus, herbal soap. Nakuha yung skin go.
5: Sexton Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sexton Plus Herbal Soap.
7: Apply na ang Yes to Health Clinic ng Hisa Cebu.

0: XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
2: Ano man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Kung sumading kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ayap, kumono ang Santone Oil.
5: iPhone good me. Ay ba ka-try iPhone?
4: Ayap ka, may mind ka. Asa na nagigan?
5: Banig dagan.
4: Wow, asa na nangoy?
5: Dari rin ko si Merlion, dari sa dalan ba?
4: Oo, sana all. Hindi pa mo kabog na nagan.
5: Tuloy ni kabog? Ang pulis, ang tagiya.
6: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoche and VCO.
7: Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Po, TSL kompletada, galop ang teki. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus
1: Herbal Oil. Sis the Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala din lain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
0: XFM.
6: Yes to Health!
1: Ikaw ba ang nagihambing na balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit?

0: pak tabok dia sekar sada. Nalik sa sa gym. Ang nabali ang yang pa. Pidala siya sa ospital. Unya. Ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangunta na, Dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Zatar Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si Janelle Parong, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santong Plus Coffee Mix. Susungay ko pala, rinuod ay hindi makahilaw sa tiyan. Sukad na kainom ko Santong Plus Coffee Mix, kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasab ko, maglabad akong ulo ni kabunta. Salamat Santong Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Flu. Osteoporosis. Cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
6: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kay katulunan na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
8: Symptoms persist all the doctor.
9: Nangita ka ba o photography services
8: nga
9: barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa sa wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayong sigangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
10: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
14: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sola, huwag yung uyab! Sukat ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
17: Wow!
16: Naapag yung uyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
18: Mga katupa, exciting!
19: XFM.
18: XFM.
19: XFM.
8: XFM time is 3 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: X
2: X
1: F M
2: X F M.
3: Apo, RJ.
4: Diyan man, Kapitan.
3: Eh, tago, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
4: Ha? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
3: Oh, kaya naman.
4: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
5: Exciting!
1: XFM.
6: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
7: Aba ka rin eh mo. Gahit kagyog ko. Sige, tulon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
7: Ay, aba ka rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka Turbo Food Supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
0: Turbo Food Supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for me. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at presyo.

0: Kung si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman. Unsa na addict ko?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman kagwak-gwak sa imong buhok.
6: Hi, Moni Laay Karon. Masok ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Nanawag alit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukiton.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Minaw ka sa XFM.
9: Par, pakuratira ko na ngayon mo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisa wakay sulod-sulod.

0: Mayong hapon na mga katropa, mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw o mga nangasukong tigpaminaw. Lakip na itong mga dili tigpaminaw, one unya kay na news man ato dire sa XFM mo nang mag-message na ito niya masuko. Mayong hapon ka ninyong tanan diha mga katropa.
1: Good afternoon, bossing.
0: Good afternoon sa itong mga bossing at itong mga suki kayo. Good nga mga tigpaminawan ha, labi na itong mga drivers, ng mga sweet lovers. Naglanog-lanog ang ilahang naglanog-lanog ang taong programa sa ilahang taksa-taksa ka mga stereo mga katropa, mga radyo de stereo. So, maayong hapon kaninyong tanan diha mga katropa. Kumusta man ang atong kahabunon? Very init katropa, sama kainit mga katropa sa ato ang paghiskutanan karong kahabunon o sama kainit sa toong panagway. Agtang pa na to more, agtang pa. So, ay mayong hapon usab sa to ang mga public workers, sa tong government workers, ng mga sulugoon sa katauhan, mayong hapon ka ninyong tanan.
1: Good afternoon, bossing.
0: Maliba na lang atong sayo pa kayo, kasi ginagpangapi niya, gusto na mo uli. Na ako'y nagtuan nga isa ka-agency, mga katropa niya, nadunggan, ginako ang ihang staff, gisapot kay ko, galanggot kay ko. Dito na to, amigo, kang amigo na to, dito to, mayon. Gisapot kay ko katropa kay alas 3 pa lang sa hapon eh. Ingon ang mga katropa da, oy, alas 3 pa man. Gusto na mo uli? Ha? Pagbaton mo kaulaw diha in tawon. Bitaw, dili man tanan, pero apan na dunay mga pipila ka mga naglingkod mga katropa, gipasulduhan na to diha sa gobyerno, opisina sa gobyerno mga katropa nga. Na malipay mga katropa, ting uli na, kanang bisag alas 3 pa mga katropa, mag-andoy ba, mag-ampo katropa, da, oy, unta alas 5 na, ano ba? Daoy, alas 3 pa man. Maayong hapon diha kang Mama Ann Buslon. Maayong hapon ka ni mo diha sa Davao Region. Particularmente sa Tagum City. Kumusta man diha? May pa diha kasi ginagaulan. Parag nabaliktad lagi ron ay. Marag sa ilaha lagi ang sige ulan kada hapon. Kita diris malay-balay wak lagi. Sa tuang mga suki kayong mga followers sa XFM, naka-follow mo sa 101.7 XFM Bukidon, ang itong official Facebook page. Daking salamat ang mayong hapon ka ninyong tanan. Palihog kong share sa tuang programa mga katropa, aron daghan ang mahibaw, daghan katropa ang masayod no, sa mga init kayong mga issues palibot. Mga presko, bagong balita katropa ngayong madunggan, kay dili na kinupya mo ang mana. Dirira na sa XFM mga katropa, ha? Ulan na pod lagi daw dito, no? Ulan gini has Tagum na pod karon mga katropa, no? Amping-amping mga taga-Tagum cities, mga amigo na to diha kay narabay lugar diha nga gamay rang ulan na bahaon na yun. Nanaway, murag gudi isab diri sa Valencia ay labaw pod ang Valencia City. Bitaw no, dili kaya gayagaan na ulan mga katropa kaya lisod na uga ang kinaiyahan mo oy mo kuan ba tawagan na kanang maningil mga katropa kaya wa ginay pilion madato ka man og mapubre mga katropa no, lampor na sige tang tanan basta kinaiyahan ang maningil. Kumusta man ang bagong giinkrisan sa sweldo? Kumusta mga katropa? Karong kahaponon, grabe kanino itong topic ko, ikalipay ni tanan mga katropa. Pero tanaw na toon niya kung tanan ba malipay, ane. Tanan baka malipay kay basin nagmamalit ang compute niya ba, nagtuotang appeal ta niya, didi ay. Katropa, alas 3:38 ng itong oras sa mga nag-drive diha. Paminaw mo sa mga nag-drive diha mga katropa. Unsa gi drive man na Inday Marie? Drive ug sakyanan. Kung naa kag malay-balay, hapit diha mga katropa sa LLion Shell Mobility Station diha mga katropa at mang sa City Hall kanang Shell Station diha gas station. Mga katropa kay no, aside sa makasiguro ka mga katropa nga nindot ang quality sa ilahang gasolina o diesel o maprotektahan ang imuhang engine mga katropa, no, kung naa ka sa Shell nagpatubil mga katropa, nindot ka ilahang CR diha, pwede ka diha matulog no, aircon mga katropa na split type pag ina ilahang aircon diha, grabe gid ka social oy. Pag gigutom ka, doon na sila lamian king burger diha sa second floor mga katropa niya. Doon na po sila grocery. Wala na? Ha? Wala? Nga naman? Ha? Wala ko na-inform ay. Stop na lang burgeran dito. Lami biya unta to ay. Okay. Ang sa baba na lang. Oh, ang sa taas, ang sa to share, rintahanan na lang. Wa man ko gi-inform, oy. Oh, sige, para. Sige. Oh, nindo to rintahan sa taas, ba no? No, butangan na to dito, ganun, hubo-hubo. Di po to pwede dito ka tong Utots 20 kay... Sosyal, rapod kayong halugar. Ano na ito rin tahan ito, mapagkagabi eh. Kaya daghan kayo dihang mga katropa na ito. Gikan og opisina, gikan og city hall katropa. Muhapit, gusto mga aon, mag-unwind. Sige lang. Sige. Bitaw, hapit mo sa LL yon mga katropa, no? Doon na sila yung grocery katropa, no? Pwede mo magpalit diha o mga ilim nun, o snacks while hapit mo magpatubil, mga katropa, para nindot usap ang inyohang pagbiyahe, no? Kaya namoy snacks, no? Nakaihipagod mo sa nindot kay nga CR. Doon na sila yung brunch diha sa May Porokasyete, mga katropa. Porokasyete, Barangay 7, mga katropa. No, doon na po yung brunch sa Maramag o sa Valencia City, Bukidno, no? Iunana, katropa, kanindot ang serbisyo sa Shell LL yon na mobility station, mga katropa. No, ayaw mo pag-gasolina, pag-diesel atong bratohon kayo kay ang inyong sakinan na tingala man lagi din ang muti uro kapag pila ka tuig, ha? Dito ta sa Shell, mga katropa, kay aron masiguro nato nga ang ato ang sakinan maprolong ang life ni ini, mga katropa, madugtungan ang tawag ana, katropa, no? Ang kadugayon nato sa paggamit sa tuang sakinan. Kaya pasarabang mahala ang sakinan nato, unya mulungtan ra pila ka tuig kay naguba, nganong naguba man. Dito man ka nagpatubil sa bukot-bukot, good. Pilion na to ang LL Yon Shell Mobility Gas Station. O, syempre, paghapit ni mo og aglayan, doon na tayo pan diha ang alamian kay mga katropa. Ang paborito niya ang hupya nga always sold out, mga katropa. Dali kay mahurot ang hupya diha sa Dian's Bake Shop, mga katropa. Lumayong hapon sa tong mga gwapog, mga gwapa diha, ang mga very accommodating kay sa Dian's Bake Shop. Mayong hapon kanyang tanan diha, mga katropa, no? Doon na po sila cake diha, mga katropa, sa mga mag-birthday. Dili importante nga mahal kayong ibuhang cake, mga katropa. Importante doon na kay cake. No, memorable ay mga pag-celebrate o birthday. Maka-blow ka o candle, maka-wish ka, mga katropa. Muna, importante diha, ha? Di kayo pabunga-bunga ka, yan ang utang. Nangigo na po ka, Inday Mari. Ano, gina, ano? Maigo ka, sakit gina, mga katropa. Ang oras, alas 3:42 sa hapon. Kanong kahapon nun, mga katropa, lami na iinom og kape. Ang kape nga, adunay nindot ga benefit si mong lawas. Ang kape, katropa, nga makapagwapa ni mo, makapahami si mo hang kutis, katropa, kaya adunay glutathione, nag-collagen, mukha na ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. Bueno, dali kita sa to ang mga hisgutanan na karong kahaponon. Una kita, mga katropa, sa headlines sa itong mga balita. Headlines. Matod pa, motorista patay sa road crash sa Maramag, Bukid non. Headlines. Sige, gana magbida-bida niyang masuko di haro, no? Balikan ka unyang, hinampaka ka. Pag message-message ka dali sa mua, manawag ka, insultuhon ni mo ang muang staff kay kuno, doon na kay concern about ano yung balita. Sige, kung pwede palang ibalik-balik na kung balita, hantod unya, bahantod ugma, para lang ma-airset ka na kung sa mga hatod ko na. Ha? Napakay privacy, gikuan diya, napakay privacy diyang nahibawan. Lagot na naman na ng mga tao. Mapugni ko diyaw, kay na. Marag ubanan ako si Prince ug mas bulsay ba maglagot ko ani na. Nya kanang mag-message bitaw nya na unya na. Dire ta para ito stock headlines. Headlines. Dalaki nga milikay sa checkpoint dakpan human makuhaan og illegal nga droga. Headlines. Doon na po kuy kailan ni ini, mga katropa. Ito na isigutan o niya. Kuy kailan ako amigo kayo na kuy. Nani po diyan na itabo. Nilikay siya katropa sa checkpoint. Kaya wak man siya helmet dito. Pag halongkay katropa. Nakuhaan ba siya shabu dito. Na impas yun ang tanan. Headlines. Sa laing bahin na sa toang headlines, cheese nag-awhag sa gobyerno. Gagamiton ang bilyones sa RCEF. para tabangan ang mga mag-uuma sa Mindanao tungod sa El Nino. Headlines. Oga, katropa, ang atuang topic karong kahaponon atong hisgutan, mga katropa, ang gipatuman sa Dole, mga katropa, ang Department of Labor and Employment ng bagong minimum wage increase. Pakpak! Mga under minimum. Ato na hisgutan nyo atong makauban, mga katropa, ang ato ang tipumaba, mga katropa, gikan si Department of Labor and Employment Bukidnon Field Office, si Sir Robin Biado, unya na sa tuang pagbalik, mga katropa, no? Stay put lang mo diha, paminaw gid mo tamon, mga katropa, kay kamura po'y mabulahan ani ato ang mga balita. Dunay nasunog kagahapon, mga katropa, dito sa Barangay Maligaya, no? Duha gid kaugdaw, mga duha ka balay ang naugdaw, mga katropa. Ha? Unsa man? Luto ng saging? Ah, diha po, naugdaw po diha. Pastilan. Oh. Kailangan siguro may pang swab test diha, kaya maragwa naman mo'y panimhot. Ay, pang swab test na mo diha. Ang saging ganilungag, nahimo ng sinugba. Ah. An impas na ron. Ha, ginanggang na. Imbis na mali tag saging, kay nagluto tag atua, kay purya gaba ni saging, baligya na tag 15, tag 17. Ha, shout out sa mga namaligyag saging diya sa kuan, diya sa... basta diha! Basta diha, namaligya! Ha? Sa manay mong saging, ante, okay raon tayo mo ang saging, lami, tanawa na, kuyos, unyak... Yat-yat, luyat, basta ng mga wakaturbo. Saor nga ng saging nga yung tawon. Basta ang mahala saging, mga katropa. Gapalit may hapon. 15, mga katropa. Hanap po ng isa. Ah, barato na. Kaya ito ni aging kuwan galing. Yung palit ko, 17 ang saging ipalit na ako. Kaya amaw na eh. Kaya di man guwapa nga saging. Pastilan, hindi guwapa nga saging. Manager, kalma ang beauty mo at ang heart mo. Wala na'y kalma-kalma. Dari Mami Josie Tinambunan. Malit sa mga taon nga. Imis na ata nagpuyuog gabukid noon, mga katropa. Ang ato ang saging diri pa sa mga mahala. Mura matag naasdag kong syudad. Mura matag naasdag kong syudad. Mautoy nakapaagahat na mo, mga katropa, nga gusto ginamunta kwaon ang statement, pamahayag katropa, sa ato ang buhatan sa Sidmo. Aron katropa nga mahibaw ta kung aware ba sila niini nga mga precious baligya, mga katropa, kay basin og lahi ilang record, no, lahi ilang record, lahi pod ang ato ang napalit pod. Basin ilang record dito nagpabilin nga ang saging barbecue, mga katropa, 10 pesos barbecue banana cue. Basin na sa ilang record dito ang banana cue, katropa, tag 10 pesos. Unya di ang baligya na sa ato ang mga kaigsuunan diyang mga vendors, tag 17 na. Mga ante, inform po ninyo ng said mo kay para delikado sab nila ang mga baligya. Bitaw, oy, kinala nga masayod kita kung overpricing ba na or tama ba na, mga katropa, kay intawon. No, nagkamahal ang tanan, mga katropa, pero dili po pwede siguro nga pasubrahan po nato ang kamahal sa tuhang baligya. Plus biya sa gawas, mga katropa, sa City Health Office, mga katropa. Ang baligya sa folder diha, tagpila to, katropang Dave? Tag-dose? Tag-dose ang baligya sa folder diha sa gawas sa City Health. Kaya matod basta na hinabi diha kay kuan ra daw, ang buhi-buhi daw. Sobraan po ng kabuhi-buhi po, bantay lang bitaw mo, no? Dili na to pa sobrahan, mga katropa, ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton, mga katropa, no? Ay, tungod lang kay nagmahal ang gasolina o krudo, no? Maluoy sa intawon mo, mga katropa, sa mga mamalitay, no? Labi na ang mga middle class, mga katropa, ang naningkamot in tawag panarbaho para doon ay ibayad sa kuryente and yung 4-piece. Sige. Tawon, no? No, nagkamahal, mga katropa. Di gina ka na bitong pagmahal kaayo sa presyo bitaw, mga katropa, sa inyo baligya. Di gina makatabang, mga katropa. Di ninyo na ikadato. Di ninyo na ikadato. Kay kung ka nang manglamang, manggood ka o mamintaha ka sa imuhang isig katao, mga katropa, di gina maayo, mga katropa.
2: Tama.
0: Di gina maayo. Ikahugno ra gihapon na nimo. Oh, mauna nga. Kuan raputa ka nang sabot-sabot, raputa ha. Well, katropa, kung gusto mo musal mo sa itong hisgutanan karong kahaponon, pwede mo mag-text. Text me ninyo. Ay, lagtawag mga katropa. Text lang mo ha. 0975-474-9153. Dili ka katropa ang 0945-443-5869. Pwede po mo mag-message katropa sa to ang Facebook page Messenger mga katropa para mabasa nato ang inyohang komento. Kunya dunay komento dan ha nga di man ako gustong basahon, gusto pag inakong replyan. Kunya ra ka human yung programa. Ha? I-mention ko to siya dere para makapaminaw siya ba? Para makadungog ito siya. Agtangon, bitaw na ako siya. Yeah, makadungog siya. Gibalita ang ihang balita nga ipadelit. Ay, mga hinampak mo dag ko. Muhangyo mong ipadelit. Maramog si Kinsang maka-istorya. Delete, i-delete na ninyo. Labon bitaw og mga post bitaw sa mga vlog-vlog dihang way mga klaro. Kita pa ng mga tutoy dihang unsa pa ng mga lubot diha. I-share ninyo. Ha? Ha? Buang mandega. Tarong ha, tarong. Dili man to legit yung account na kalakman. O mauna, ha? Mga rastay kag message sa among ana, kalak profile pa ka o niyang imuhang profile pic, way pulos, way nada. Ha? Pagtarong sa mong kinabuhi niya, ay sa labot na mo diha og na ay mga personaliteng nakuha daan ha nga. O sa man, kabit-kabit na, wala nakita. Ha? Basin og kabit-kabit na, mahadlok mo nga makita ang tinood. Tarong mo. Ay ang trabaho sa media dili ninyo pwedeng diktahan labi na mga katropa kanang video kanang picture nga nakita mo unay ka matuuran. Mo unay ka matuuran labog istorya ra bitang wa kay resibo niya wa kay picture mutuo ka. Hilom. Unyaga picture mga katropa or balita sa kanang legit nga media outlet katropa inyohang sawayon inyohang badlungon. Wa mo na unsa? Sakit ang kamatuuran, no? Pero dawato ng kamatuuran. Ah, dili kay inyuhang babagan ang media sa amo ang trabaho. Katrabaho mo migtarong, wa pud mi gibayaran para i-post na. Oh, kana mong gibuhat pag-post, balita na for the awareness na tanan sa kadaghanan. Oh, man amo trabaho magbalita, dili kay mang chismis. Kay kung chismis amo trabaho, hala magsigara mig-post diha mga katropa way pulos. Kamo kay kung maigo gali mo, mahalangan gali mo, diretso mo react diha. Tarong mo sa inyong kinabuhi kay tawag utro katong gi-mention na ko nga number tawag utro kay ako itubag nimo tawag to utro Dave ako itubag Dave lagot hilasan ta nang manawag nga maka kada bang sika-sikaan bitaw tong mga tao bitaw mga tag unsay may tan-aw ninyo sa mo adre parehas nimo level isog ka anhig istasyon anak ra kung gusto ko nga ipadelete nimo na hala pag send sa mo ang formal letter. Di kay manugo kasama ang mura kag hilas kang dako. Ayaw pa di ay mag-break pa di ay may wait lang. Mag-break ko. Iwaso na to na kung pagyaw-yaw ni mo unya ha. Hinampa ka ka. Unya ratampita na po taon niya. Alas 3:53 itong oras mga katropa. No? Aron malikaya ng high blood pressure. Ayaw pangasaba. Aron malikayan mga katropa ang high blood pressure katropa no likayi ang pagkaon ug mantikaon nga mga pagkaon mo ginay kontra kanang hilig imo ka og yubab sa mga katropa litson dito ha ah, si prince oh, prince likayan ginato ng mga katropa kay tridor kining sakit nga high blood sama na ka tridor si mong amigo likayan nato ng pagkaon mga katropa pag mga mantikaon para malikayan ang high blood kay sama sa kung iyon tridor ning high blood mga katropa. Pag doon na kay high blood pressure, mga katropa, pwedeng matandog ang uban pa nimo nga mga organs so pwede ka pang magkasakit, mga katropa. No? Basin, ma-stroke ka. Kaling doon na mag kay high blood, mga katropa, high blood pressure, pwede po na, mga katropa, doon ay complications sa imuhang heart. No? Doon ay complications sa imuhang heart. Mag-medication din ka, anak, mga katropa. Grabe ka, isog. Dauto na po imuhang kidney o liver. Mauna nga magsanga-sanga, magkatay-katay na dahil ang imuhang sakit. Aron malikayan ka tropa, aside sa pagbiya og pagkaon og ka ng mga mantikaon, pag tumar ka nunay og Xanton Plus Gold, dili ka mga katropa ang Xanton Plus Capsule. Na tumara ka na 30 minutes usa ka mukaon mga katropa aron nga makita nimo mas epektibo kana nga produkto. So ang food supplement nga Xanton Plus Gold og Xanton Plus Capsule mga katropa, No, kana adunay mga ingredients, components katropa nga gama sa kanang duga gyud mga katropa no sa mga natural ingredients gibutang sa isa ka kapsula para mas epektibo mga katropa. So Xanthone Plus Gold capsule o dili kaha ang Xanthone Plus capsule himo ang partner na sa imong matag adlaw mga katropa nga pagpanginabuhi.
2: Servisyong katropa.
0: Balik ta taon-taon mga katropa sa to ang programang Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Blast Gold. Santon Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blast Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blast Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubawan. Isip ko sa kasiklis, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o gili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-it ako din.
5: Bilin lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imo na una, uy. Dali man na maong atong sabot. Nausap man ka.
5: Samuka, uy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panipo? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Oh, sa bagay.
4: Nagot turbo dietary supplement for men. Ni, oh, imani. Arang ganado ka. Sige na.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, o sa na-addict ko?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
3: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo, day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Tanong ni Kuya King, anong hanap ng Gayeros Baboy?
5: Tingin pa lang, malaman.
4: Certified Kuapig.
5: Pag kinurot, siksik. Lusog.
4: Certified Kuapig.
5: Mabigat ang timbang.
4: Certified Kuapig.
5: Kasi laking Pedro na.
4: Kagapay for more than 30 Pedro lucky years. Ito lang ang may Pedro Builders. Busong sa nutrients.
5: Tingin to timbang, Certified Kuapig.
4: Noon hanggang ngayon, mabangka sa malaman.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
7: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire, aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
10: Mga katrupa, exciting!
8: XFM.
11: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: pinagini ka, tropang Ivan Puluna na nukadikan sa XFM, Jensan.
1: XFM Report.
2: Arestado ang usa ka 26 anyos nga lalaki human nga miikyas sa checkpoint og nakuhaan og ilegal nga droga. Alas 2:26 sa kadlaw nining nakalabayng adlaw. Giila ang suspect nga si alias Kenneth, residente sa Purukwal, Barangay Tambler ning siyudad sa Jansan. Base sa report sa Police Station 5 sa General Sano City Police Office, pasado alas 2 sa kadlawon sa diyang nagpahigay ng checkpoint operation ang mga personahe sa kapulisan sa bahin sa National Highway sa Purok Stella Marisa, Barangay Tambler ning siyudad. Din gidudahan ang kalit nga pagliko sa motorsiklo nga gimaniwaan sa nasampit tinungdan nga gigukod. Malampusong na corner sa mga otoridad ang suspect sa nasampit nga dapit o gigayon nga gikapkapan na nakuha sa bulsa ni inang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gituwang pinaugang daon sa marijuana. Samtang giangkon sa suspect nga nagagamit siya og marijuana og napalit lang niya kini online pinaagi sa D-drop. Kasamtang ang gikustudiya sa mga otoridad ang dinakpan og pasakaan kini og kasong kalapasan sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, pilia ang luwas og healthy nga bisyo. Kung adik ka sa kape, mag-Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report. Servisyong katropa.
0: Dahil salamat katropang Ivan Polonan sa imong report, no? Shabu po more. Walang katapusang shabu. At least, ninglikay siya katropa. Kaybalo siyang illegal ang iyang bitbit. Pero wise swerte si Ikop gihapon. Huwag yapon ka, likay. Oy, hapit na itong oras. Nalapas ito. 4:53 na mga katropa. Palihog ko, padayon na itong jaw. Katropang jaw, i-play palihog. Gagahapon magod mga katropa. Na doon ay nahitabo nga sunog dito sa Barangay Maligaya. Naabtan ka na sa toang katropa, sa toang news head, katropang Suratan Soriano. Ug kadua kabalay ang naugdaw mga katropa tungod sa kanilaging ang nanag-iya sa isa kabalay mga katropa. Na ang mga bata, nagluto sila og sud-a noodles, katropa, no, 10 pesos. 10 pesos yun, naugdaw ang 1,000 nga kandidat silang balay. No, nagluto og kanang noodles, katropa, o niya, ang giingon mag-us ilang mama, pag human yung luto diha, kanang abuhan, bubuin, nagtubig. So, mauto'y nakita mga katropa, base na sa pamahayag, ha, sa interview mga katropa. No, nasunog in tawon ang balay, no, duha ka balay naugdaw mga katropa, wala

0: agi nakuha bisag isa ka biste ang to ang mga katropa diha. Kumauto nga nanawagan ang ato ang purok chairman mga katropa no sa maumpurok. Kumahin mo no kung dunay mga adunay malumong kasing-kasing naghinobra na yung mga sinina mga gamit diha nga halos dili na lang nyo gamiton no inyo nagaling ipanglabay. Ano yung mga plato diha mga kaldero nga magamit pa unta nya gipang tulaan na lang mga iro. Atong hunaon nga dunay mga katropa na to nang inahanglan mga katropa og mga gamit no habol. Habol, sinina, banig, mga gamit sa gamit nila sa panimalay, no? Ay lang po ng TV, kay sobra-sobra po ng TV ihatag. No, gamit sa kusina mga katropa, na kinahanglan kay nato na nga mapkuan sa ilaha, kumbaga mo share ta sa ilaha mga katropa. Mas may lang mo share ta kontra sa kita mo itagaan mga katropa.
1: Tama.
0: No, asay number ani katropang Jaw nga pwedeng tawagan, pwedeng i-contact nato katropang Jaw. Oh, nibalik man ni ako ang live dere sa pinakauna, no. Naay number ka tropang Jaw din ako makita. Donation drive alang sa pamilyang nasunugan sa Barangay Maligaya. Palihog kog forward daw sa ka tropang Jaw. Importante ma-announce nato kung gusto mo muhatag og cash ka tropa, idiretso dito sa Purok Chairman. Kay aware to siya mga katropa, kay gi-inform to siya ni katropang Jonathan nga i-publish na to ang number para makapangayo ta og tabang sa to ang mga sukintig paminaw. Para makahatag tag hinabang para ni ini nga mga kay isuuna nato diha. Oh. Kuya Randy Makiputin, mayong hapon gani mo diha.
2: Good afternoon, bossing.
0: Palihog ko katropang Jaw, kinahanglan ako ang number para ma-announce nato. Mayong hapon kang Marlene Messier, kang Court Saji Linungan. Salamat usab din kang Marvin Robio Halasan, Vivian Sulaiman Bakag, kang Ino Nueven Manolo. Ayan, salamat kayo sa inyong pag-share. Amigo Tabay, daking salamat usab Aiza Permi Inad. Salamat sa inyong pag-share o pag-follow sa itong official Facebook page mga katropa. Trinks Rings kay Janine Lu Bitgo. Tama ba akong pagbasa? Salamat kayo, Wenz Montes Mangkok, ang Perla Vlog. Ayan, salamat sa inyohang pag-follow sa toang official Facebook page. Salamat usab sa inyohang pag-sunod sa toang programa. Live ni Kuya Randy, naunsa re ka. Laag dere. Laag mo kay mga pitas. Samok ning samok ning mga isyo na re. Ato ang kapihan para pakuha sa itong ulo ba? Kanang nga, ang ulo nga init, himunot mo, relax. Alright, so ang numero mga katropa, kung asa mo pwede mag-send o inyohang hinabang sa GCash, 0967-650-8245. Utrohon ako mga katropa ha. Kung pwede, i-comment na niya katropang Jaw. 0967-650-8245. Pwede nyo natawagan mga katropa para i-confirm ninyo ni nga number kung dali ba ta mag-send o tabang alang sa nasunugan dito sa Managok. Barangay Maligaya mga katropa. Ato nang ipa-confirm dito sa i-confirm ninyo sa ilaha mga katropa. Kadi man ito malikayan. Kaya doon na mag-iuban nga mangska manggon. So ato agining ang ihatag nga number kay para matawagan ninyo. Any amount kayong ihatag ni ining pamilya na sunugan duhan isla ka pamilya mga katropa. No 0967-650-8245 mga katropa. No dili lang kwarta. No kung gusto mo mo donate katropa o mga gamit pwede niyo na kontakon. Mga katropa na to nga na minaw karon. No sa to mga suking tig paminaw sa mga nangasuko po diha nga paminaw na to. Wala ko igong oras, ay! Na-stress ko itong kwan.
3: Servisyong katropa.
0: Na-stress ko ito ni kwan ba? Kasi pangalan na ito. Pero mas i-stresson gina ko ni siya. Mga katropa, salamat kayo sa inyong pag-uban ka na ako sa itong programa nga servisyong nga katropa. Wala ko igong oras. O magbulag-bulag sa takaroon sa mas taikan niya. Bitaw, wala ko ni promise manghatag og load katropang Jaw, no? Wala mo nang okay. So ugma sa programa ni Prince Obra sa programang Bulls ay manghatag ta og load dito mga katropa or GCash. So atangi kanunay. Atangi ang tanang programa sa XFM. Maroon kitang tanan masayod ta mga katropa sa mga priskong balita, mga tropa nga atuag ina, di gina kinuha sa laing radyo. Magparesta atong dito. So nahan ba nga mahuhaog ka ng balita. Dito, so nahan bito nang gikan ka dire sa sentrong bahin, no? Sa barangay Utso. Tungas ka sa unahan, mga pila ka kilometro. Ay detalye ng airset. Detalye. Bita mga katropa. Salamat kaayos inyo paguban ka na ako sa programang Servisyong Katropa. Makini ang programa nga hatod sa makatabang aron muhimsog ang atong palawas ug alang sa kaayohan sa tibuok pamilya ang Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Xanthon Gold Coffee Mix, Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. Balik-balik ta ani, balik na lang. Xanthon Plus Herbal Soap ang ato ang Xanthon Plus Herbal Oil Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, ug Turbo Mid Enhancer. Sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marie Codino. Sir.

0: Ay, sabihok ka ni Mataa, oy! Ikapagong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patungon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabihok ka nina na pulibata na samukan ba? Oy, old shaman! Samukan ni mo dong, oy!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami po!

0: 猜饼。
1: XFM。Zambon Plus Gold User。Atong Paminawan.
2: Natukoy ko ang pasalamat sa Santong Plus Gold. Thank you, Mami Dog, sir. Hindi ba akong binulan niya? Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay Batil, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold. Sa akong pagsunay, sir, nakahuro o block at nakikna ko nga. Adunay, aldiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paong ko. Para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, good and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit.

0: sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. So wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagkabong-gabo. Katon-katon, ugpagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Kadaan lang yun kong nalaga-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman. Unsa na adik ko?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala yun?
11: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
12: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
13: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
14: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
13: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
14: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
13: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog dahil. sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na baratura?
13: Yes, girl, oy! Baratura sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isisaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Anxiety?

0: jumpa. Exciting!
1: Oi, Archie. Unsa man ang F, ha? Kaling nasa imong kain.

0: FM。
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bubong doa kabuong marad na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilayinay na siya, magkamene siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,
1: kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sa mga bukikap.

0: Ang amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pansyo da bay? Nga no good?
1: Sugar nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kaya ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin na ako kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?
6: Exciting!

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
7: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man, unsa na adikto?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala gyud?
7: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RB's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Tanong ni Kuya King, anong hanap ng Viajeros Baboy?
9: Tingin pa lang, malaman.
8: Certified Kuapig.
9: Pag kinurot, siksik. Lusog.
8: Certified Kuapig.
9: Mabigat ang timbang.
8: Certified Kuapig. Kasi laking Pedro na. Kagapay for more than 30 Pedro laki years. Ito lang ang may Pedro Builders. Busong sa nutrients.
9: Tingin to timbang, Certified Kuapig.
8: Noon hanggang ngayon, mabang ka sa malaman.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
11: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Mao na diya, madi. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
1: Exciting!
12: XFM.
1: XFM.
3: XFM time is 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Gala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Mayong gabi, kumusta? Mga katropa, mga kahigalaan o mga kasilinganan. Labi na yung dinis Dakbayan, Dabaw. Or tagom di ay. Buram tagnas Dabaw, nakalimot. Manita di ay, sirte kinit. No? Usbo na ako, mayong gabi, no? O mayong pagpaminaw kanyang tanan, mga kahigalaan o mga kaigsoonan. Especially din sa Dakbayan, Tagum City. Kumusta? O kumusta ang inyohang unang adlaw sa inyohang matag-usa ka mga trabaho, no? Mga katropa, no? Mga kasilinganan din sa Dakbayan, Tagum City. Kumusta man mo din ha? Kumusta mo sa inyong mga nahimutangan? O ilabi na gud sa tuang mga katropa nga nagabiyahe karon padong sa ilahang matag-usa ka mga Pinoyanan. Kumusta no niya amping mo sa inyo ha matag-usa ka mga pagbiyahe sa inyong matag-usa ka sakyanan ampo gyud mga kaigsoonan nga makadangata nga luwas sa safety sa mga katalagman disgrasya labi na gyud nga wata kabalo sa unsay mga panghitabo nga no matag gutlo matag minuto sa ato ang lakaw sa ato ang dagan wata kabalo mga kaigsoonan kung unsa man ang mga panghitabo mo na gingon sa English nga no one can tell the future wa kita kabalo mo nang as of now ato nga ginakumusta mo din ha sa inyo ha matag usa ka mga nahimutangan og ilabi na gyud sa ato ang mga ginikanan karon nga kasamtangan nag digamo sa ilang matag usa ka mga favorite spot sa ilang balay wa gilain ang kusina gyud no paging naron mga orasa naagid sa ilang matag-usa ka mga kusina, nagluto, nag-andam, nag-prepare para sa panihapon tungod kay doon na po lagi mga pinalangga ng mga kabataan nga nag-asa po sa ilang matag-usa ka mga ginikanan. Well, nininintak na ang mga kaigsoonan ato po nga ginatimbaya no ang tanan ng mga nakatune in sa 107.1 XFM Tagum City. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome o welcome sa ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Mayong usab sa nakatune in sa 99.1 XFM Mati. Labi na gyud din na si Ma'am Jima Autida. Ato ang igala o igsoon nga naakaro din na sa may Mati mga kaigsoonan. Okay, so niningatak na sa kagabion, daw na tayo special nga kauban, ato ang kaubans buhat, si Pastor Marlon Bohol. Pastor Marlon, great kung kinsay pwede nimo nga itimbaya din ha, pwede nimo ikumusta, imo na ang panahon.
1: Okay, akong itimbaya ang atong mga kaigsoonan, no, din sa Dakbayan sa Tagum City. Itong mga kaigsoonan nga nila Brother Dubangit ang iyang mga pamilya, no? Mm-hmm. La Sister Muna,
0: no, Sister Muna
1: sa 9 East, no? O yung nasab sa akong pinalanggang ugangan, no? Naadya sa Sinanguti Uno.
0: Doolram na dire, no? Doolram na dire, no?
1: Doolram na dire, Pastor.
0: No? Sa Sinanguti Uno.
1: Sinanguti Uno.
0: Mm-hmm. Nakatune in ba rin sila?
1: Siguro basing nakatune in karon no. Okay. Og ako usab nga pinalanggang asawa no, uban sa akong anak no, uban usab sa kauban no, namo diha sa Panimalay nasa Bisayan Village. So akong gitimbaya. Og usab mga kaigsoonan dinhi sa Tagum nila Brother Masangkay, Rogelio Masangkay o kauban sa iha pinalanggang asawa Sister Masangkay no.
0: Sister Masangkay.
1: Sister Masangkay. Mm. O usab ni Sister Kuni, no, Plinios na sa Garciaville. O ginusab ni Brother Oliver Lumando na sa Pagsabangan, no, na dihilang Panimalay. So, katulang brother, no, ako nga ka-great.
0: Okay, salamat kayo, no, Pastor Marlon Bohol. Sa pagkakaroon mga kaigsoonan, naatakaroon din sa Dabaw, Tagum di ay, sa sipiak man taan ni Ron, naatakaroon sa Tagum para nga tupod nga makuyugan si Pastor Marlon sa ato ang programa karon o ma-introduce po sa ato ang mga friendly na mga staff, kauban sa ato ang friendly po, nagbutan nga manager, no, si Sister Sir Arnel Cortez, kauban sa tuwang technician din hing batan-on usab si Sir Kenneth, no? Salamat kay sa inyo ang pag-assess. So ninitak na mga kaigsuonan nga ato lagi nga panghinaot og nini mga orasa ato pod nga gina-try og encourage labi na gid sa ato ang mga listeners all over Mindanao, labi na gid sa nakatunin sa 99.7 XFM Davao. Mayang gabi ug may pagpaminaw din ha. Kumusta man si Brag, si Sir Balman siguro or si Sir Lito karon nga nakadestino. Mayang gabi sa imo din ha. Muraga pipila ka mga adlaw magkita ra ta di pohon, no? So sa mga naka-tune in diya sa may XFM Davao, mayong gabi, kumusta mong tanan din ha mga kaigsunan o sa ato ang mga katropa nga naakaroon din ha, no? O lagi nini mga orasa ato nga gina-encourage o gina-padasig ato ang mga listeners labi na yun sa nagpaminaw sa XFM all over Mindanao nga i-post na to kadali ang ato ang mga matag-usa ka mga transaction o sa pagpaminaw sa mga balita karon nga medyo makatrigger o makaturok sa ato og mga gitawag na to Pastor Marlon o kanang kabalaka, no? Murag matugkan ka o nervyos, no? Abilang na ko o kapiray makanervyos kana di nga mga pangitabo sa tuag balibot usahay matugkan ka lumina organic ka o balita, no? Pwede na nga murag matandog ang imuhang emosyon, pagbati niya, murag madala ka ba, no? Murag madala ka sa mga panghitabo niya. Diha din magsugod ang imuhang nervyos, no? So muna nga, nini mga orasa, i-try na ito pagpamalandong mga kaigsunan. Atong gahinan ang pagpamalandong spulong Ginoo nga dunay dako kayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ito ang lawas nun, utok nun, nga espirituhanon nga pag-uswag. Atong ipabot ang ato ang mga pagdayeg, pinagis awit, no? Ato ang mga pagpasalamat sa ato ang buhi nga Dios. Ilabi na gyud sa iya nga pagbantay paguban ka nato 24/7 Pastor Malon. Walay puas, no? Walay gitawag nato og kanang break. Murag ang tao ra man gud may kapuyon mo bantay mo atiman sa ato arpong kaubang nga tao, pero ang Ginoo ala wa gyud na siya gitawag nato og paglurang, no? Moy nga mulurang lay bagyo ana, pero ang pagmahal o ang gugma sa Ginoo sa tuwa wala gyud na siya gitawag og paglurang. Mabitaw na nini mga orasa ato gyud ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang mga pagdayeg, ang ato mga pagampo bisag sa mubo lang panahon, no? Wala man gipangay sa Ginoo sa tuwa ang tibuok natong oras, ato ang tibuok nga panahon, tibuok nga adlaw, bisag kanang tipik lang sa panahon, no? Tipik lang sa imuhang nga panahon nga atong i-google nga to sa Ginoo ang ato ang mga pagpasalamat, no? Makig istorya ta sa Ginoo nining mga orasa, makig hinabi ta sa iyaha, murag mo update ta sa iya nga Ginoo mo na ni ang dagan sa ko ang kinabuhi kato mga pangayo na ko sa imuha kani adto, ako ang nagyong nadawat ang ako mga hangyo sa imuha imog yung gitubag, and then basig mo ingon mga pastor, kato lang nga mo ang pangayo, upang man lagi pod. No, naman tayo mga kuan, option, no? Doon ay pagpaabot sa, na ay gitaw nga to, wait, no? Magpaabot sa. Napiuban nga diha-diha dayon, matubag ang ato ang mga pag-ampo o mga paghangyo, mga kaigsuunan. Ang ato alang karon ini mga orasa, gusto lang ako nga ma-remind, no? Kitang tanan, nga ang Ginoo, siya kanunay nagalantaw alang sa kanato kung katong tanan, no? Kung unsa man ang pwede niya nga kanang ihatag sa tuwa ingon nga gitaw na to og opportunity nga ato ang mabatnan or mga blessings ug panalangin nga ato madawat diha gikan sa Ginoo mga kaigsuonan. O ganin ni mga orasa, no? Di punta makalimos pagpasalamat labi na gid sa ato ang principal sponsor sa ito ang programa ng Tingog sa Reformasyon, ang nagpaloyo ni ini, di na kaya mo kita o mga mubo nga mga programa. Labi na yun atong pasalamatan ng CEO nini nga mga estasyon, Sir Remilito Oy, o si Madam Olivine Oy, ang Vice President, o CEO sa Yeast Wealth Group of Company. Na? Alat, istingi ang ilang mga produkto, mga kasilinganan, o sulayi, o pagpamatod kung unsa ka-epektibo o katinood na makatabang

0: nay prayerale nay prayer meeting di sa kumuagtoy na may uban mga buguyon no no mo na nga ang uban bisag way gibati ala natugkan og dunay gibati no murag diha, diha undas pat na ay gipamati pero mga kaigsoonan ang ato alang gid ani nini mga panahon sa ato ang kalibutan karon is dili ta malimot no ayog kalimot. Ayaw kalimot nga dunay Ginoo nga naglantaw ka nato, dunay mata nga nagtan-aw sa tuwa sa matag karon ug unya. Sa tuwang pagtrabaho, bisig wa ta kabalo nga naay, wa man ta nakit-an sa tuwang amo or nakit-an sa tuwang kauban sa tuwang trabaho, pero dunay Ginoo nga naglantaw sa tuwa. Mo na nga unsa ta sa tuwang pagkatao, makita na no, high tech ang Ginoo kung dunay CCTV sa tuwang matag building karon na mas high-tech ang Ginoo tungod kay di na magamit og gadget on the spot yun mga kaigsoonan. Muna nga, kita mahimutang matinud-anon sa ato ang matag-usa ka kaugalingon, sa ato ang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton at uban, iuban ang Ginoo. Ato siyang pasalamatan sa matagkarunog o niya tungod kay kanyang mga butang nga ato ang na batnan karon material man physical or sa mga mental health ba gigrant ni sa Ginoo man kay laing gipangayuan god no di man ka makapangay tus doktor gani pabayron pamanggani ka di ba pastor no
1: dinod na pastor
0: no kung ma pa mangay ka og gusto ko maulian sa akong sakit but masabot baka nang gusto nimo imo nang gipangay nga gusto kang demand na nimo nga gusto ka maulian pero kay kung dito nimo nas doktor pangayoon nagka-kwarta man na parang yung nga Ginoo gusto ko magpagwapa hindi man na basta-basta mahatag si Ginoo kaya mayroon na nga grabe din magkakuntinto sa imong dagway oy. No? Muna nga mga kaigsunan kining ato ang programa pagpahinomdom ni kanimo kanatong tanan nga dili ta dapat makalimot si Ginoo og pagpasalamat tapos kung unsa ang mga butang nga atong nabatnan na sa material, madako man or magamay, kinahanglan aduna tay gitaw na to og kanang behavior or kanang bitong batasan nga kanang mapasalamaton ka, dili nang ungrateful kay ka, dili ka kabalo mapasalamat. And then kung unsa gani ang mga butang nga naa sa imo nga imong nabatnan, kinahanglan nga mahimutang makontento mga kaigsoonan. Okay? So, may gabi yung usap dyan, no? Ito po dahil nga di kalimutan o timbaya ang ito ang mga listener nga nag-subaybay usap din na sa may Pertibalang Marilog District, Davao City, ang Canada family. Natakaroon din sa may Tagom, ha? Labi na gid sa ito mga listeners din na sa may Jiki, Ki, Yuhiko, ang Israel Arisa family. Happy listening kanyang tanan din, ha? Muna ang ito ang mga nagasubaybay kanunay sa ito ang programa og ang Kambi family dinapod sa may GKK no? Og siyempre ang Ikunar family dinapod sa may Yuhiko mayang gabi ang ito ang one and only wife na katong kaoban kaabag best friend na to sa kapait kalisod og kalipay usab mga kaigsoonan. Okay, so nini mga oras sa ubani ko ninyo mga kaigsunan or ubani min ninyo og moagto ta sa moduol ta sa tuang labaw makagahom pinagi sa tuang mga pagampo og kauban nato karon si Pastor Marlon og siya ang maglead kanato sa tuang prayer mga kaigsunan.
1: Okay, magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw stasan sa mga langit ikaw ang tag-iya sa matagusan nga kinaluman kinabuhi. Ning tagnaas kagabihon, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag ka namo, o mayo nga panglawas, kusog, aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga bulhaton ng imong gisangon sa matagusa ka namo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iya ka namo, pinagis sa balaan ng mga espiritu, aron sing niana, nga sa kanunay kami makabuhat o yan sa imong kabuhaton. Hinautong taamahan, ikaw magapakiguban usab, maghatag mga panalangin, labaw na sa among mga soking tigpaminaw, nining istasyon. Natong damhan, ikaw magpanalangin, maghatag sa kanunay, maing lawas, kusog, nga diin nakahimo sa pagpatalinghog sa imong mga balang pulong nini nga takna. Huwag inusab sa mga sponsor na ini nga programa, ikaw magpanalangin, magpadagaya sa mga panalangin na ito kanila, aron sila mahimo gihapon nga galamiton alang sa pagduso sa imong mga mensahe sa kalibutan. Naghangyo kami, ikaw magpasaylo, lamang sa mga kasalanan, mga kapakilang.

0: sa anumang nahimo, kining tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen. All right, no? Padayon mga kaigsunan. Salamat kay Pastor Marlon og sa ato ang mga prayer, no? Wag itay di man ta makatabang sa tuwa og financial. Wala man tapod tay material kay wala man pud lagi ta ana, pero bisan tuod wala ta ana kining maayong panglawas nga ato ang nabatnan karon. Usa na siya sa mga bahandi kay lagi gikaingon lang sa ato ang mga health lecturer labi na gid diri sa The Secret of Health, no? Health is wealth. So but ipasabot, wa man tay kwarta, pero kung doon na kay bahandi, doon na kay mayang panglawas, bahandi na na siya, no? Nga na sa imuha. Munang ampingi, mga kaigsunan, ang atuang panglawas kay para healthy ta. And then, di ta mapaninglan Ginoo kung giyon sa na ito pagdala, giyon sa na ito pag-atiman, ang atuang lawas, mga kaigsunan. Okay, anitas pagpadayon mga kaigsunan, anitas pag-isgot sa mga pulong Ginoo pagkaong espirituhanon, nga dunay dako kayo nga ika-develop sa atuang espiritual nga connection o pagpalambo sa atuang relasyon sa kanimo o sa atuang labaw nga makagagahom mga kaigsunan. Karon, atong hisgutan o tisingatos pag-hisgot mga kaigsunan ang hisgutan o sabni itong niaging gabi ino sa pinagi sa programa ni Pastora Ramel Escalera. Na ato na siyang i-continue mga kaigsunan itong kay usa sa mga istorya manggod nga natala sa balaang kasulatan is kaning the story of redemption. Sibot ipasabot kanang istorya sa kaluwasan, Pastor Marlon, no?
0: Yes, Pastor.
1: Nindot kaayo og walay pinaka mulabaw pa nga importante nga pwede na tong nga mahisgutan sa matagaron og unya mga kaigsuan kalayong the story of redemption. Sayonan ka, no, kung sa ato amang ugali nga panahon karon kung dunay bitayon nun, wa gyud isay usang nga tao nga maingon nga ayo na nagbitay si Pastor Marlon, ako na lay bitaya. Buraga milagro na lang na siya mga kaigsoonan. Tungod kay wa gyud intay kung magisgot ta sa ato ang palibot karon, murag abot lang gahan, no. Kung naamoy pwede nga kanang pwede nga i-recommend din ha, no. Pwede pud mo nga pwede pud ninyong i-recommend, no? Kinsa gana nga silingana din ha ang pwede na to nga kanang maistorya nga oy kani si Tapulano, pwede ba nga ikaw mo imuhulip ani kay nakasala mo guni niya bitayuno na. Kwa ang sala ba nga subject lagi na siya nga ang bayad sa sala. Kung basahon nimo ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23, unsa gani bayad, Pastor?
0: Ang bayad sa sala, Pastor Junard, kamatayon gyud.
1: Kamatayon gyud, no?
0: O ginay bayad.
1: Kuyaw.
0: Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo.
1: Sumala na siya sa Roma 6:23 mga kaigsunan nga gi-explain pud ni sa tuwa nga kauban karon. Ang Ginoo is specific. Specific gyud ang Ginoo. Kung unsa ang iyaha nga gi-declare, unsa ang iyaha nga gitawag na to og kanang gipakanaog nga mandato. Murag mandato man gyud ni kay dili man gitawag og kumanang optional. Pag magiskot kag mandate, but ipasabot, unsa ang matagbalaod nga gisulti sa ato ang Ginoo, pag once nga imuha ng malapas, doon na yun na siya gitawag og katugbang nga silot. No? Doon na yun na silot, mga kaigsunan. Ayaw yun pag dahom nga wala na siya gitawag na to og corresponding penalty. Kay mo lagi, ang ingon pa nga, in every transgression daw, there is a corresponding penalty. So, but ipasabot, mga kaigsunan, atong testingan o gukay, hulong kato na to, kung unsa bagyo di ay ang tinuod nga sitwasyon sa usa ka tawo. Kanang sitwasyon ni mo ba? Sitwasyon na ako or gitawag sitwasyon na itong tanan. Kay kung magtula ka sa sulat ni Apostol Pablo, ang gingon na ba ito, Pastor Marlon, nga ang tanan, unsa na kuno? Ang tanan?
0: Ang tanan nakasala.
1: Ang tanan nakasala o
0: nakabsan sa himaya sa Diyos.
1: Nakabsan sa himaya sa Diyos. Amen. No? So, kinahanglan mga kaigsunan, before na to, kanang atong marilate ang word nga redemption or kaluwasan, ato sang sabton, o itry na to, o okay, kung ngano nga ang usa ka tawo nanginhanglan man o kaluwasan, mao man ni ang punto nga gusto na ko nga atong ma-add-on sa gisgutan ni Pastora Ramel Escalera tong last Saturday, no? Kay naghisgot mong tuog na story of redemption. Tungod kay para ato gyud ma-analyze og mapamalandong pag-ayo kung unsa diay ang ato ang tinuod nga kahimtang, mga kaigsunan, kanang imong kahimtang, akong kahimtang, kahimtang atong tanan. And then kinahanglan po nato nga ma-realize nga uy, kanang ako ang silingan o silingan ako, kaatban ako, katapad ako, kauban ako sa charts o workmate na ko, chartmate na to, parehas naman dahil may nagkahimtang. No? Kaya pag mag-isgot ka o tanan, but pas of all, wala gingon nag-mean eh, kaya pwede naman ng half-half laman unta. No? Giingon dyan nga tanan, but pas about, wala nagiginon ang ginon, nag-specific nga. O kanilang ang nakasala, o nawadaan sa maya sa Diyos, kamo, okay mo. Wala mang God, no? Muna nga, before na to, hingpit nga masabtan ang pulong kaluwasan, or gitawag to, redemption, pagtubos. Kinahanglan sa nato ma-anino pag-ayo kung unsa day ang ato ang kahimtang. Kanang unsaan mong kahimtang ba? Kahit kung ang ato ang panantaw o pananaw sa ato ang kaugalingon is a perfect person. But pasabot, buotan ta sa ato ang pananaw, wala tay depekto, pwede ra ba ning muhatod sa ato ang mga kaigsunan nga mahimutang judgmental nga to sa uban, no? Kinsa ra man makahimo gud og paghukom og hatag og mga paghukom nga to sa ilang isikatao ra pod nya kasagara ra ba gyud makita nimo ni dito ra pod sa mga religious groups gyapon di nimo makita sa mga tao nga wa ga simba, no? Sila-sila ra pay magunay-unay mo na nga ato mga kaigsunan is at i-try na to og pamalandong lang ang ato ang kahimtang, no? I-try na to og kanang aninaw kung ato bang nasabtan ang word nga redemption or kaluwasan og sadyang ato piling nasabtan, sadya bang na, imong Ginoo na nga naka-follow na ka, nakasunod na ka, nakatuman na ka, wala ba ka natugkan sa imong unahon na o garbo nga maingon ka nga ako di naman kumuinom, di mo kukawatan. May kanaking silingan ako din eh, kay perti magkakawatan, no? Mga kaigsunan niya, natay gitawag og consideration, no? Kay basin o niya og ang sala sa uban, dili ni mo sala. Kay lahi ko nang imuhang sala. Yung nanam na, Pastor, no? Na yung uban nga, dito kakawatan, pero kuya po ka kay tulisan man po. Ako nang sabi na, mupatay man po.
2: Labapas kawatan.
1: Labor again, no? Muna nga, usay mga kaigsunan, dilita magmalinis mo bito na ingon sa uban nga unsa day gigamit imong sabon nga perti man imong limpyo sa imong kaugalingon, no? Kanang sa to ha, kinahanglan nato nga natay gitawag og kanang mabalanse nato og tarong ba ang ato ang mga kaigsunan when regard sa spiritual aspect. Kung sa bahay na kay sa espirituhanon, patas gid ang tanan, no? Kung do na magay tay uban nga to man nga wala to man sa uban, then dili nato na himo ang ground para nga mahimo tang murag ato nang ginadakdakan, ato nga ginarumbo, ato ay try na to og lift up ang usa ka tawo nga kung atong gitan-aw nga nasukamod, no, nalapukan, nahugawan, then ang ato ang trabaho na mga kaigsuonan, ang ato ang duty and responsibility as a Christian, as a followers of Christ is to try to lift up a sinner. Dili nang gingon sa uban nga love the sin but hit the sinner, no? Na may uban nga kanang suko kay siya sa taong makasasala pero otro pong naay
2: sala,
1: no? Otro pong naay sala mo bitaw lang gingon sa uban, no? Nga ang magnanakaw daw galit sa kapwa magnanakaw. So mo na nga ato i-try yung analyze mga kaigsunan. Mo na nga kaya ito ang programa mga kaigsunan tingog sa reformasyon is maghatag ka nato og pagpainumdom nga sa to ang kinabuhi diay basig nagunahan nata nga perfecta og basig nagunahan nata nga wanay kilahanang reformahon. Oy, i-try og evaluate mga kaigsunan mo nagingon ni Apostol Pablo, no, 3:15, no, sa 1 Corinto 3:5 nga susiha ang imuhang kaugalingon kung anaa ba si Kristo. Oh, but ipasabot dili susiyon nato ang kaugalingon uban, no? Ang ato ang susiyon is kini nga to ang kaugalingon mga kaigsunan kung kung ano ba ta? Nang insakto ba gid ang ato ang pagtuo, at sakto ba to pagsunod, dili ba ka ni imong gitawag na tuog ka nang nag-lockdown sa imuhang isig kataw tugod kay ikaw gagtuog simbahan, nagapangalagad ka, doon na kay titulo nga gihawiran, doon na kay gitawag na tuog obligasyon, no? Niya mo na rason nga kanang mo-lockdown na ta sa tuwang isig kataw. Gani, mga kaigsunan, usa sa mga sulat sa balaang kasulatan, kung basahon nimo ang Marcos Kapitulo 10, versikulo 45, mga kaigsunan, mo ni ang usa sa mga pinaka ugat or tumong, kung sa English pa mga kaigsunan, mo ni siya usa sa mga objectives, na? Pag mag-iskot kag objectives, katuyuan ni siya nga unsa di katuyuan nga nga si Ginoong Jesucristo may anis kalibutan, no? Before ani ang Mateo Kapitulo 1, versikulo 21, do, aduna na kung may usa ka babaye, mga anak siya o usa ka anak nga lalaki, batang lalaki, unya ang iyang ngalan, say, say pangalan niya? Pangalan niya, Jesus.
0: Jesus.
1: Oh, kay siya, unsay meaning sa Jesus, kay siya magaluwas sa iyang katawhan, gikan sa ilahang mga sala, no? So, but ipasabot, money ang pinaka-objective mga kaigsunan. Ngano nga si Ginoong Jesus gipakatao, no? Gipakatao, gilansang dito sa cross, namatay, gilubong, nabanaw sa ikatulo nga adlaw, katulo ka adlaw. Then atong i-try og pamalandu mga kaigsunan, grabe, no? Kung mag-iskot lang ang story, kay kaning story mga kaigsunan, murag makahilak yung ka, no? Pastor, no?
0: Tenor na, Pastor Junior.
1: Tanawar ko na kung makakita ka ng Passion of Christ, kanang sa leader, ragin na siya, ha? Mugna lang na siya sa mga aktor, usab. Pero grabe pagka acting, no? Kita ni mo matablap, mataga lapdo sa likod, nga pagbira, dala pagyod, unod. Kayong kagad, kung ako ni, kay ako ra ba ang nakasala, patay yun ko ni. Niya paloknohon ba yung kagtugas nga cross? Butang na sa itong pangalan. Kaya basi wata kailangan sa itong kahuya to. No? Basi tugas na ito dahil niya. May lang tugas lagi. Niya kanang kahoy nga kanang ugdang kaayo. Niya pertira ba ng kuana? Kung saan ang kahoy nga ugdang gani? Nga kanang ginahimong pusti sa Meralco? Pistis Corrente? Nga perting yung kaugdang yun. Perting bugata. Niya muna ipapasaan sa ito ah. Ika ka mo reklamo ga. Pero good news. No? Mula gini. Pag mag-iskot ang good news, may balita. May balita. Doon ay Kristo nga namatay para nato mga kaingsunan. Para nimo. O ga, makaingong gitag amin, ano, no? Dako kaya ito ang pagpasalamat, anak mga kaingsunan. Tungod kay, wala lagi tao. No? Wala'y tao nga magpanuk, magpaaski-aski. Nga, mingon nga, ay, ako'y luwas ni Brad Marlon. Ako nalang bitaya. Murag 1 in 1,000,000, murag wag yun. Si zero gyud ana mga kaigsoonan, no? May lagtong tawo nga murag magpakamatay na gyud, murag puro magani, maglisod-lisod pagani, no? Pero sumala pa din ni sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 45 mga kaigsoonan, ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Kay ang anak sa tawo mianhi dinhi, kay ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaran, kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Now, take note. Usa sa mga katuyuan ni Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ani, ibabaw ni ini nga kalibutan, dun ay duha ka punto nga kinahanglan na to nga masabtan. No? Kay sumala pa, ni ani daw siya din eh, dili para alagaron. No? Bot pasabot, morang nibisita ka sa usa ka lugar niya, morang senior kay ka ba, lingkod sa diri, gasa natin mong tiil. Or, unsa pa ang pwede ni mong i-offer. No? Pero, subay pa sa ito ang gibasa mga kaigsunan nga, ang anak sa tao, it's referred to Jesus Christ, niya ni siya, dili aron para alagaron, kundili mo alagad. No? Dili kay servisyon, kundili mo servisyo. Unya, ang pinaka, no? Ang pinakanindot pag yun ani mga kaigsunan, kay ingon din he, og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat, pag mag-iskot kag lukat, alang sa daghan. No? Mabito akong gaingon kanina, nga i-try na to o locate mga kaigsunan pamalandong kung saan yung akong kahimtang. No? Kung saan yung kahimtang na yung katapad or pareha na yung kahimtang. Nanginahanglan na yung savior. Nanginahanglan na yung lokat. Marami itong napriso ka. No? Dili ka kagawas, ana, Pastor Marlon, kung wala kay pang wala kay pang lokat. No? Na kay bill, gina ana. Wala kay pang lokat. Dili ka. Di ka kagawas. Nya ang nakalahi lang gid ani tungod kay ang gigamit pang lokat dili lang ingon nga kwarta dili bulawan kun dili iyang kaugalingong dugo mga kaigsunan sa ato ang mabasa unya nga tontod. So kinahanglan nato nga masabtan mga kaigsunan nga kita di ay sa ato ang kahimtang karon naata sa kahimtang nga dili nato kayang sulbaron, no? Natak sa kahimtang karon nga dili ta makalingkawas, no? Dili na to kaya nga gitaw na to og kanang habwaon ang ato ang kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga diin dili gid nimo kaya. Unya nanginahanglan ka og kanang gitaw na to og mulukat sa ato, ah, no? Dili man ato kaya. So kinahanglan ka og manlulukat, no? Kinahanglan nga dunay gitawag na to og dunay mulukat sa ato, ah, unya walay lain anak kundili ang ato ang Ginoong Hesukristo nga nagantos ibabaw sa cross, namatay og nabanhaw og gilubog, unya nabanhaw sa ikatulong nga adlaw. Now kung gusto ni mong gusto na kong basahon mga kaigsunan ang dugang dinhi sa 5:9 sa Revelations, kung dunay may Biblia din ha, pwede ko ninyong ubanan sa pagbasa. Ang pulong nag-ingon mga kaigsoonan nga og nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nag-ingon, ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon og sa paghubad sa mga patik ni ini kay ikaw ang namatay og gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Grabe mga kaigsoonan, sa ako nang gikaingon ng daan kaganina, ang gigamit ni Ginoong Hesukristo sa pagtubos, no, ang word nga tubos kinahanglan gyud diri mabasa, no, ikaw ang namatay og gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios gikan sa tanan nga banay og pinulungan og katawhan og nasod. Mabito na nga usahay, no, magkabikil ta sa mga explanation labi na sa mga verses mga kaigsunan in regards sa salvation nato tungod kay ano, apil-apil mo sa kaluwasan, Pastor Marlon, nga para ra sa mga katawhang Hudiyo. Ya di man mo Hudiyo god. Pero ang gibanggit din he, unsa daw ko no? Tibuok. Tibuok
0: katawhan.
1: Tibuok katawhan nya banay og pinulungan. Apil na mga Bisaya ana, Ilonggo, Lumad, tanan. Ang mga language kay pinulungan god, no? Mo na nga dili na to pwedeng i-confine ang word nga salvation or kaluwasan ngadto lang sa specific nga mga person or specific nga mga grupo, kay bisan sa to ang mga religious groups karon, naon na yung mga grupo nga nag-exist nga kung dili ka magpasakop sa ila, Pastor Marlon, di ka maluwas.
0: Inuna, Pastor.
1: No, samantalang ang balaang kasulatan ang gitumbok din nga kung mutuo mo kang Ginoong Hesukristo, bisan kinsa nga magkatawag sa ngalan sa Dios, mamaluwas. Munang tawag yun ta. Pero bantayin na inyo ang pagtawag ha, kay basig pataka rapotag pagtawag ba niya nagdamdahom ta nga burabitog sa usa ka balay nga nangayo kanya, waman ko kailaan eh. No? Basig nagsigitag tawag ba? Ayaw, ayaw niya. Wali kailang tagbalay ito ha. Aw, basig ma-reject kita mga kaigsoonan. Muna nga, atong klarohon mga kaigsoonan, nga kinindi nga ito ang kahimtang nga nanginahanglan tao ga manluluwas, mao gini ang good news. Mayang balita. Burakag, ang imong kahimtang naaka sa usa ka gahong ora naaka sa usa ka bangag, dili ka makalingkawas, di imo mahabwa ang imong kaugalingon nga dunay nagpaabot ka og tabang, no? Burag usa ka nga klase nga tawo nga kanang nailalom sa burag pasabot ato, nailalom ka or naunder ka sa usa ka naulipon ka sa pagbuhat og dili maayo, no? And then ang bugtong tao o bugtong pamaagi nga malingkawas ka sa imo nga kahimtang ora, ikaw ora kitang tanan, eh mangay kita og tabang mga kaigsoon, ngayon nag-rescue. Mawalang, mawabito na nga, dunay kanta nga is to rescue the sinner. No? But pasabot, dili basta-basta ang maong nga gibuhaton, dili basta-basta nga maong nga mindset nga nabutang din ha, tungod kay nagkahulugan ni siya og sakripisyo. Nagkahulugan ni siya og pag-antos mga kaigsoonan, nga bisan muhatod ni siya sa imuhang kamatayon. No? Bukti ani ang imuhang kinabuhi. Pero, mo lagi, ang itang malipay mga kaigsunan tungod kay dunay, no, dunay nagbayad. Kung sa tua pa na, dunay nagpiansa sa tua, no? Dunay kanani tawag na tuog kanang milukat, no? Milukat sa atua mga kaigsunan nya. Mo lagi ang giingon sa balang kasulatan, tanang tawo. Walay gitawag nga kamera brad dili oy gabi pundo di ta magdinalo ang kaluwasan no Pastor Marlon no
0: na
1: ato nang i-share no atong i-share kadto sa uban tungod kay kung mabenepisyuhan ta maluwas ta di pud ta kaako nga ang uban pud magtan-aw lang sa tobrog nagkaon ba no di pud ka kabalo mangagda pundoy dalain ra ba na nakatry ka na Pastor nga nagkaon ka nya na ini agi unsa may unsay pagpabati mamati lain no
0: lain gyud Pastor.
1: Lain ay lain ang imo nga pamati nga murag nagungit-ungit lang ganya kaila pag hindi mo ang nilabay. So mao pud ang kaluwasan dapat mo bati ka og kahangawa no dapat wala ona to nang kinaiyang kanang mo judge ka sa imo ang isigkat okay wa lagi ta kabalo mga kaigsuonan nga unsa ba ang ato ang dangatan kay basig unyag mabali ang plaka ba Pastor basig mabali ang plaka ba naguno na ka ni Pastor nga Pastor Junard, kadaan daw, nagdalag Biblia. Muna na ka, kiniluwas yun, di ba? Agay, pag-agos langit, waman! Pwedeng delikadoha niya. Ang tonong imong silingan nga, Jesus pagid ang pangalan, proplobog. Oh, niya, Jesus ang pangalan. Timing kayo. Sige, kung noon na, kanindi, wagin eh, ngit-ngit pa sa Alkitra ni, pero tuwas langit. No? Tungod lagi kay, naaman tayo gitawag og last hour. Uy, sa last hour kay, ni baliktad man. Kay ang pastor sa kadugay-dugay ng pagpangalagad bragi kapuy. Mabito nagingon to sa libro lo nga ang usa daw kuno ka ulipon ningon siyang kasing-kasing nga nalangan man ang akong ginoos pagbalik. Ulipon biya to sa Ginoo. Ningon sa nalangan man sa akong ginoos pagbalik. Ang gibuhat nagpabuspusan niya yung kauban ng mga ulipon niya ni sagol og niipon ng tus mga palaubog. Agoy kay ang katopon niyang gitamay pag-ayaw nga nga nagainom sad oy pro shout out po mo sa mga nagainom mawa basig ma-encourage po mo din nga unya na ta mo undang inig last hour na pod aya ay kay basin no niya bag ang Ginoo ra ba wala ba nang pasalig sa ugma ingon ra ba siya nga sigurado wa ang karon ayaw problema ha ang ugma nya wala ba siya ningon nga buhi ka karon nya ugma buhi pod ka wala gyud ang ato lang nga pangayo na to sa Ginoo nga pagka ugma kamata gyud punta. Mabito nga, every now and then mga kaigsoonan, kinahanglan we must prepare. Kinahanglan andam kita sa itong kaugalingon. Kaya na ito nga nakikuniktas Ginoo, kung doon naman tayo mga kalapasan, kinahanglan nga pangayuan yun nato ni on the spot. No? Kung di man mabutang isa kasimana, diha din pangayuin na og pasaylo, tungod lagi kay bisan kinsa daw kuno nga magasugid sa iyahang mga sala, matilumanon ang Ginoo nga mupasaylo sa ato ang mga paglapas. Tungod kay, di na lagi pwedeng diri parandaan sa yutang natauhan kung ato apa din asa ta nagtubo unya din sa preparation day panahon sa pagpangandam di ta mangandam problema gina mga kaigso na muna nga dili na to sayangan ang dugo sa tuang Ginoong Hesus Kristo nga iyang giulat dito sa Kalbaryo sa cross ala kung wa pay ayaw pabuta nga ang balatian na muabot ay ha ta muundang sa to ang mga kalaki. Di ba, Pastor Marlon, no?
0: Tinoda, no. Pastor.
1: Ayan, nakamundang. Ayan, nakamundang. O, ulahi. Dili man po nilang maulahi, pero nalain, ay tabo. Napungkol na. No. Nabito ko yung nakahinabi nga, o sa kahigala, o sa, no? Nga, yun ko nga, uy. Tingala ko, Pastor Marlon, nga, pagkita na muwa na isa katiil. Nga, player. Batanon pa, mangot pa sa kwa, mga 38 siguro ang edad karon. Agoy, kay ingon mga sawa, ah, wala ba, di man mo undang. Putlan o isa ka tiil. Pag-ingos doktor sa man, padayan pa ka o di na? Di na ko, Dok. Kaya basing maputo pa rin isa ka tiil. So, ang leksyon to mga kaigsunan, boys, dili na to sayangon ang opportunity nga gihatag sa Ginoo kay lagi dunay nagtubos na to. Dunay nagpiansa sa ato, ha. Dunay nagluwas sa ato, ha. So, ikaw og ako nga nakahimo og sala, gitagaan pa og another chance. Huwag na gisgutan na last chance. Another chance, kanang kinabuhi na to. Iyan karon kipagawas na to, giabusuhan naman na to, no? Sa diyang giluwas ta, gitagaan tag opportunity, huwag man ito na gigamit nga kahigayunan nga kanang mausab ang atong kaugalingon, madibilop ang atong spiritual condition, kauban sa to ang pamilya. Importante mo na sa to ang pamilya, God first, no? Kung unsa man, no, kanang unsa man ta ka-concern sa to ang silingan, sa to ang isig katao, hey, how much more sa to ang membros pamilya mo na nga, ato gina-encourage na reform your reform the church into your own home. Magpasabot ang ato ang pagreforma mga kaigsunan is nagdepende o nag-start yun na sa ato ang Pinoy anan. So, meaning to say mga kaigsunan nga kung mag-iskot ka o kausaban sa inyong lugar, sa inyong sitio, sa inyong barangay, sa inyong siyudad, then mag-start na sa inyong panimalay. So, muna, ato na lang gisingit kadali, no? Tungod lagi kay atong usas sa mga problema manggod, nga nung inani ang ato ang dagan sa ato ang palibot is nagdepende ko na sa disiplina sa panimalay. No? Karon, balik ta. Ang kaluwasan ato mga kaigsunan, gusto na ko nga encourage ka mo din ha, nga nagapaminaw, nga dili na to usikan ang atong panahon. No? Ayaw yung paabotang kanani ang masayang, no? Masayang ang sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. No? Kapoy baya og bitay ito sa cross. Ting kapoya oy. Amo na katisi na kana Pastor Marlon nga gibitay ka or nang ikaw nagpabitay. Okay. Or kanang bisag ni kapot lang kas kahoy. Pwede ra bang hawya.
2: Tenor no? Na, tenor na Pastor.
1: Unya sa kahimtang ni Ginoong Hesukristo nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi para sa tanan, para sa tanan, no? Ikaw gani nga makahimo ka og paglapas, apil ka na, no? Tanan nga tao karon nga nag-exist sa tibok nga kalibutan. Motuo man sa iya or wala. Sa diyang si Kristo namatay, apil na sa iya nga kamatayan kapayong tanan gud. Kay kung ingon pa lang dire Pastor Marlon nga og si Ginoong Hesukristo iyang iyang gihalad ang iyang kaugalingong kinabuhi alang lang sa tanan nga motuo. Murag bikil, no?
2: Good po sa God, dili tanan, dili apil ang makasasala.
1: Niya. Dili apil ang makasasala, katulang ni Toho. Niya kay, kung ato rabang budgeton, no? Kung budgeton, atong pintahon, day, budgeton naman nun. Kung atong pintahon, bisan gani sa yutang na tawhan, why ni Toho kay siya, ha? Hmm. No, bitang ingon siya nga, subok kay pamalandong, no? Kay, walay manalagna nga dunay dungog sa iyang kaugalingong lungsod. Walay mo Toho siya. Bisan pag gani ang mga katawang Israel, mga kaigsuunan, bisag hantod karon, wa mo ila o wa mo to o kaniya, ingon nga manluluwas o misaya. Pero, so far mga kaigsuunan, we are happy, malipayon yung tanong, tungod kay sa maong mga pangitabo, pasalamat ta, tungod kay ang kaluwasan na extend sa mga Gentiles o kitana, no? Na extend sa atoa, o dako ato kalipay, pagpasalamat mga kaigsuunan, muna nga, kininga kahigayunan, muna igingon sa uban nga, grab the opportunity. Hawiri ang kahigayunan. Kopti gyud na. No, kay bisan gani sa panahon ni Ginoong Hesukristo kaniadto, dunay babay nga nangay sa Ginoo, bisan kanang ayuha ang akong anak nga di man Hudyo nga katawhan. Gitubag ra ni Ginoong Hesukristo, oy. Dili pwede nga ang tinapay nga para sa katawhan ihatag sa mga iro. No? Pero ingon siya nga bisan lang og mumho. Bisan lang mumho. Kung pamilyar mo anak nga istorya mga kaigsunan. Muna nga, the story of redemption, ang istorya sa kaluwasan, kinahanglan nga ikaw ug ako atong masabtan. And then kinahanglan nga atong ma-realize kung unsa gyud ang ato ang kahimtang nganong nga nanginhanglan tag manluluwas tungod kay sa kasing-kasing, sa huna-huna, sa pinulungan, sa motibo ang tawo pwedeng makasala. No? bisag wala ka nagpatay nga pinagi sa physical nga pag-attempt o bisag gidunggab o giluba ba na nimo or imong gibunalan nga namatay, bisag imo lang ang gidumtan mga kaigsoonan. No, kay bisan kinsa nga nagadumot sa iyang igsoon, unsa gani na siya pastor? Mamumuno.
2: Mamumuno
1: no? Murderer. No. Muna nga sa asa nga asa ka nga kategori kung magagtuta sa paglapas tungod kay dunay nakita ato nga physical gyud mata, mata sa mata nakita nato. And then basig wata naguna wata nag wa ato gikwinta ang ato ang kaugalingon usab nga mas worse pa kay tungod kay sa hunahuna na nagagi, di man makita sa tao. Di mabasa sa kasing-kasing pero mugawas na pinagi sa action mga kaigsunan no. So muna nga nintak na sa kagabion dako ato nga kalipay labi din kang Pastor Marlon, salamat kay no sa imong pag-uban sa ato nga gihimo nga programa karon. Blessed kayo kitang tanan tungod kay usa sa mga kanang timailan nga panalangilan kita kanang imuhang kinabuhi, kinabuhi niya nato or kinabuhi natong tanan nga kanang nakaroon niya naglingkod, nagkapi-kapi, no? Nakigtabi pa kasi mo yung soon, sa imo bang higala, ora kanamo ni Pastor karon nga, di yun na mo expect nga magkuyog, doon na nakaplano, pero huwag takabalagod kung madayon ba ang plano, ora dili. Muna nga, nintak na sa kagabion, mga kaigsunan, gusto na ko nga ipaabot nga na kaninyo, ang ato ang mga pagpasalamat, labi na yun sa inyong pag-uban, sa ato ang programang ang tingog sa Reformasyon. Oga, ako nga tagang Pastor Maldon, no, ang tapusan ng mga pulong na pwede niya nga ma-share ninitak na asa kagabihon.
2: Okay, tinod, no, Pastor, nga usa kadako nga grasya, no, sa tuwa karon nga doon na pa'y mitubos, no, sa ito nga kasalanan.
1: Amen, amen.
2: So, muna, nga mga kaigsuna, no, mga kaigalaan, no, sa kanginan, no, nagpaminaw karon atong pamalandungon ang atong kinabuhi mintas na doon na pa'y panahon.
1: Amen. Okay, so mogi na ha, salamat kay Pastor kanang dapat kabalutan mo pamalandong, malandong ta ba kay dili ta palabi sa ato ang gibati. So mag-invest lang gata og mga gamay kayo nga mga kanang pag-ampo, pagpakigistores Ginoo, kay kasagara ba ya, makita na to nga, ay harata may mong kanang daghagigistora, labi na yun nasa inuman, barkada, ya, porsa ba na binot-bot? Dapat, i-try po na to gistore, i-share na to sila nga, ang Ginoo ba, grabe ang iyang gihatag, sakripisyo para sa tuwa, na be ultimo ang iyang kinabuhi, gihatag para sa imuha, sa atua nga tanan. Okay, so mga kaigsunan, wala gito yung igong oras, no? Ang atong oras is alas 6:53 na nindapit gabi on. Blessing kayo, alang kanimo, kanatong tanan ni Galaw Igsoon. Og, atong nga ipanginaot, labi na yung katong mga nagabiyahe karon, labi na yung Sir Babe Fidalgo. Ngayong gabi, og, I hope nga na nakakaroon sa imuang destination or nakapahulay-hulay na, no? Og, sa tanan nga to, nga mga driver na nagabiyahe karon. Atong gipanghinaot o atong giampo nga makadangat nga luwas likay sa mga diskarsa katalagman nga makadangat po sa inyo matag-usa ka mga padulungan mga kaigsunan. Okay, so nining mga orasa atong tapuson ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Okay, so mag-ampo ta Pastor, mag-ampo ta. Dalaygon og silingbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa mong mga hinalamang kinabuhi, Ginoo, nagadoon sab kami kanak kanimo, dalaang mong mga pagpasalamat, labinigid sa kusog o kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat usab sa higayon nga imong gihatag kanamo, di nakahimo kami sa pag-iskot-iskot, sa mga butang langit nun, sa mga pamaagi kung unsaon nga among masabtan ang among tinulanay nga kahimtang ug makahimo kami sa pag-inulso sa matag usa namo ka mga kalapasan nga among nahimo sa imong nga atubangan. O ginaot Ginoo nga ikaw magagiya, magalid, magauna sa matag usa kanamo. Ginaot kay mo kaming tultulan sa dalan nga agay namo pagalaktan aron sa ingon ni ana makadangat kami ang naging harian nga imong gitagana alang sa mga balaan. O gamong giampo usab kauban sa Pastor Maldon, kauban sa iyang kapikas kinabuhi, sa imong gangan, kauban sa simbahan. Nak, ikaw magabless nga to kanila, maghatag kusog kabasog si Plawas nga ilang nga kinahanglan. Mayngon usab sa mga kaigsunan o kaslinganan nga nagapaminaw karon, labi na gyud kung naasla sa kaimtang sa pagkabalatian, inaot kinong ikaw mag-maloy kanila, mag-aayo, mag-ahikap, o nga makahimusla sa paghimaya sa imuang ngalan. Amo usang gyampo, kini nga maong nga istasyon, mga staff, technician, managers, and CEO, ikaw ang mag-bless nga to kanila, maghatag sa ilang matag-usa ka mga panginahanglan sa matag-adlaw o gilabinagyod ka ng kusog o kinabuhi mayang panglawas nga ilang nga gikinahanglan. Hinaot niya ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala, kiling tanan among ginatugyan, pinagi sa ngalan o gahom na ginisos ka mamanuluwas. Amen.
2: Amen.
1: Okay mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit apan nga kanunay ta magadapit sa kaninyo sa pagsubaybay nining atuang tulumanon ang tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang istasyon. Brother Junior de Cunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: guapo gani ang mutapan. Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapan.

0: akong syunti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. O saan na adikto?
1: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo. Nakapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
0: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Tanong ni Kuya King, anong hanap ng Gayeros Baboy?
3: Tingin pa lang, malaman.
2: Certified Kuapig.
4: Pag kinurot, siksik. Lusog.
2: Certified Kuapig.
3: Mabigat ang timbang.
2: Certified Kuapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro laki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Lusong sa nutrients.
4: Tingin to timbang, Certified Kuapig.
2: Noon hanggang ngayon, namang ka sa malaman. Pigro lang.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo, Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo, Fortich, Bukidnon.
6: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to. Sayang saat? Hoy, wagay na to man!

0: mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Onya karon di ay.
0: Karon kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya man ding uban.
0: Wala na, nangabayot na. Exciting.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: Pika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutanan ni Muni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa umpana. Ang Santan Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santan Vitamin C. Nakayon mag-usin ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santan Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santan Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santan Vitamin C.
7: Santan Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, all your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santan Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.

0: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ubod sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod ug adunay takos nga silid. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Ong Jepun.
1: Exciting. XFM.

brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basta ug mabuta na hinong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamulas sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit ako mga joints. Dali ra sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami isa pirmi akong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang itong-itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gis!
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Kate.
16: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
17: Merienda time na.
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
17: Tanong ni Kuya Kim, anong

0: Tapos Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy, and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan, and El Salvador.
1: XFM. Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

0: Dai manok, sunod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlo ka. Unsa magkamubugaw mo ramang kagbayot.
0: Unsa manoy. Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Subtle Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Subtle Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Subtle Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Subtle Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mission Next, daghan ang atubangan.
8: Lima ka tuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigil halubin mo sa ubang tao kay maadlo kung basig na ay dalang abay rusma. Kung kabigid ko na tumar sa Premio D3, aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
9: Premio D3, ang vitamin D3,

Thank you. Thank you.

0: maririnig natin ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
1: nag-iiba.
0: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan na normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin eh laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang eh isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi nga hindi na normal yung ano, yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito. Ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions? Katulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakapanganib doon, yung kidney mo masisira eh. O, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, mm-hmm. Isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, parang may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din, mm-hmm. na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng mm-hmm. problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga symptoms, yun na nga, nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
0: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
0: pwede kang magkaroon ng anemia.
1: Mm-hmm.
0: Kasi apektado yung blood-making mechanism mm-hmm. natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, mm-hmm. obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw eh, mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? O speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga mm-hmm. painkillers.
1: Ayan, ako.
0: Even prescribed medication nga eh sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga kung yun ngang prescribed nakaka-apekto yung mm-hmm. pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, ha? Magdoble ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong makaapekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring makaapekto rin to doon sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
0: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
0: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun
0: na
1: nga.
0: Oh, diba? May
1: meron ganun.
0: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
0: High blood sila, pero yung putla nila kasi kulang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
0: Tapos pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So, mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
0: And dami nagtatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
1: Mm.
0: Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo it. Dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga doc, ano? Advisable na inumin ng atin pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
0: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Mm-hmm. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan kontrolin.
0: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo. Kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Ha? Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano? Para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano? Yung atin pong mga eliminative organs, ano? Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ang atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
0: Kasi meron tong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din yan sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano? Sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano? Pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan. Ano? Dito po sa Quezon City, ganoon din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Ano? Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
0: Lalo yung mga diabetic na.
1: Mm-hmm.
0: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Yeah.
0: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, doon sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
1: Mm-hmm. Yan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids. Ano? So yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil mga kaibigan. Ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapa-unique sa atin pong Premium D3, ha? So mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
0: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
1: Mm.
0: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, eh, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ano, vitamin C. So kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung kanila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kabayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
0: At yan ang pinakang lacking every time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pong pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, andami pa namang, ano, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Doc, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala. Ano?
0: Kasukasuan din natin. Mm-hmm. Collagen production.
1: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kaya ng Santone Vitamin C, atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Doc? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: Yeah, siyempre, pasalamat.
1: Kaya makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming pong dalangin ang Panginoon, wa magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Bibi, putahe sa gabii na.

Sakit ang kanta, no? Kanang murag ka ng you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang piliin, o kung maibalik lang gid lagi daw niya tanan. Ingana day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo, ha, ino mo balik-balik tama daw. Uy, dili na siguro ta magbeg-beg, uy. And that's coming from you, day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, murag isa po ka sa nagbuhat ana sa una. Kato mga panahon gani binga medyo buta pata sa kamatuuran nga abinato og kanang if maghangyo ta sa iya ha kinasing-kasing magstay gihapon siya. Ooh! Unfortunately. Hello, Mimi! Maayong gabi po sa inyong tanang welcome po sa ito ang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po inyong madungol sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio station sa Radyo Amigo. Ooh! Kumusta man mo din, ha? Unsa may gikabisihan, unsa may mga gipanghilak-hilakan, unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din, ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din, ha? Karon, wala ba mo gibati o kanang kala kaaligot-gut? Giigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ragid ang tugnaw? Yun lang, o mo lang na. Munang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung na may mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagidana. O kung na may nadungag sa inyo, ha, always treasure them. O tagaay og pagbili, tagaay og ganang importansya. Kaya at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Amen. Karong gabi na siyempre nga to ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi ayaw mo kalimot, ha, kay dili naging best stable lang ato ang panahon karon, medyo ulan tapos nagainit, tapos ulan na po tapos init na po. Dili ta magkumpiyansa ani nga panahon tungod kay naa kini siya yung mga bitbit nga mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwede nga mag-ano lang ka nang unsay tawag ana ka nang pasagdaan ang kaugalingon, ikabalo mo bi sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So dili gyud pwede nga magkasakit ang mga baby, ha, mo nang kung naa gipamati din, ha, nga di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station.

0: man to karong gabi una, pwede rin ninyong i-text sa kuwa sa tuang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live kayo. Paliwag ko pa-follow ha. 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Tadaw na to ha. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo.
1: Thank you!
0: Umangod si Aljane Adaya. May gabi din ha. Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklob sa suka. Kisa nag-iwi mong classmate? Si Ma'am Maria Flor. Ako ganit ma'am, kay giingnan ko anak daw ko sa diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tubig na nagdako ko. Sakit no, sa tinuod lang, kato mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days na to eh, kanag mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan ko nga akong garden, murag lubnganan. Di ang ending, so suko kay ko, gidunggab na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Mauna. Kay giingnan man ko nga ako ang garden, syempre garden ako, nag-effort ko, 'di ba, sa unang panahon. Kung remember ninyo sa mga panahon nato, way back 90s, 'di ba, lahi ra mangid kay atong mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Usually sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden eh, nagatanom-tanom ta didto at. Ang atong madali-dali og tanom kay tangkong man. Na di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanong. Ang sakit lang, kay syempre, hindi may iwasan nga kayo mga classmates ng mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, nagdumot pa ba ako ato niya? Joke lang. Si LGM Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from LGM Trazo sa Purok 5, Magsaysay, Malay, Balay City.
1: Thank you!
0: Childhood memories, Dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Chinese Garter. Hawd kay ko ana mi hantud liog. Ano ba minakataas sa Chinese Garter is katong ibutang mo si mong kamot ni, imi itaas gamay, di ba? Di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana. Tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love.
1: Thank you!
0: Ihang childhood memories, tanan, memorable, happy naman, bisan pobre, but na ay specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman na ako, nabunalan ko og sanga, kana padjud pinakagamay nga sanga. Pinakasakit kay ang nagkating classes na ligo sa sapa, I was in grade 3. Hindi ko na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the backwood ko. Kauli-una kay ko kay alas 2 imidya. 2:30 gibihian na isang mong teachers kay walay klase kay program. Hindi ba ko ganahan mag-attend-attend ng mga program? Gusto na ko muli. So ang likod sa among school, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. May gabi isa ko mga teachers din haa sa may barangay Madaum. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: May ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, nasangit akong sayay. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal mo, agi. Merese. Spartan RC.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imo ha. Kabalo mo, kung ako walang paistoryahon, mas, kanang, wala ko kabalo sa inyo mga memories karon ha, sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una, when we were still in elementary and high school, lahi ragid ang mga experiences ay kay dili man kami babad sa cellphone.
1: Ooh!
0: No, no props. Dili mo babad sa cellphone. Wala mi cellphone sa una. Kung na kay cellphone sa una, katugong, kung sige itong pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flo.

0: Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung naa kay cellphone sa una, nga naay antena, o niya, imo pang itaas kay walay signal, ikaw nang pinakadato sa tanan. No, and we never experienced that. Ato na siyang higsgutan, o niya, taod-taod ha, ang inyo mga childhood memories, hindi gid ninyo makalimtan. Kay kung ako lang pa istoryahon, murag hurot ni, murag di pa ni enough ni programa ha, giyod. No? Wala dyan ko yung cellphone sa una. Never ko naka-cellphone sa una, elementary o high school. Wala ko yung cellphone sa una. Malipay na kung magtumbalata, miss di ko sa eskwilahan. No? Yung anak na ganda mo ang kalipay sa una. Swerte na kahit yung mga na-cellphone lagi. No? Wala may baon sa una, pinakadako ng mga baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience ng piso ang baon, pinanay mong anak ron dapat, pito. Pito na. No? Si Rostam? Rostam? Naka-experience sa piso iyang baon? Oh, si Ma Maria Flor, 5110 Nokia. Mauni siya itong naay antena-antena eh. Ooh! Wagid ko ka agyana. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay na gid kaayo ko. Proud na kay ko. Unya na, ato na siyang isigutan unya taod-taod. Kabalo dyan ko daghan pa kayo magmanga ipang share. Oh, si Sir Monsky nag-share na po sa iyahang Sige unya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha, akaroon, labi na kung shaky naging kayo ang relasyon, bi ayaw kalimot. The only way na mas mapaligo na itong inyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Aduna kina siya yung maca and clavo huwaska. Dakong tabang gigina siya bi aromatagaan ka og extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano naaw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo.
4: Turbo.
2: Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Turbo, food supplement for men.
7: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Man, positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
6: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon
2: Opimix.
1: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
1: Nakadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang
2: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
1: Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kayo, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po,
1: naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
1: kaning produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
3: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zanthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zanthon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get you love? Ayaw mag-anak ba? Sige lang, kita mo. Abot pito ang panahon nung. Gwapo na kaya kong tingog, kay. Huyo kayo sa akin. Kita oi. Welcome gihapon sa taong programa karong gabi unang putahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak, unya karon wala mo'y budget, kaya wala mo nakaipon or nagamit ninyo for emergency purposes, pero na kay PhilHealth, nakubi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot kaayo nga customer service, mga buutan kay nga mga midwives, oo unya, free pa jud. O, free ang mga anak, tapos na pa jud kay pa cashback. No? Ibig sabihin, ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Nindot kayo ng inguna anak, baby. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up. Libre ang mga anak. Libre ang tambal. Libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O, diba? Nanganak na ka, tagaan pa kagwarta. Kami ang anak. Magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa mahimutang sa may corner Moreno Street. Barangay Size, diri sa Malaybalay City. Kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop. Og sa desk marketing. Or, pwede po nga, ang inyohang landmark is atbang siya sa terminal. Takan, ayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ha? O kung mga buntis hindi ha, gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games. Oh, snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka cellphone ko, nagtrabaho na ko ingon si Mama Maria Flor, pareha gyud ta mom ay. No. My baby Cinderella din ang akong di malimtan gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Wag gyud naghatag ana sa bulay nag dare. Mami, ka-experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat. Salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Querpo, o 3610. Mura, wala ko nakaabot anak ng phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na nako college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula, nag-riskati. Ako sa una gidaog-daog ko, ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko, okay ra ka diha. Oh, salamat kay Arman sa pagpangumusta, ha. Naka-remember ba ka na ako, Double D, diri sa Alegria Compostela Davao de Oro, Double D? Wala ko yung na-remember na Double D. Mura dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa imuang pag-silip sa Facebook live. Ang si Bong-bong ba? Salamat yun kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa na. Ang dili na ako malimtan, nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Mayong gabi, Bibi, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority magud sa tuwa sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kana mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, nang unsa pa ba? Daghan man kitag mga kabuang gidpod sa una. Uy, unsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Ka-try mo nang shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una, kay mga balik, good. Mao mo na itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katugo nga, di ba, yuta or ka lang, siyempre, like, murag buhangin siya something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh! Ah! Whirlpool? Dito ito whirlpool, eh. Basta mura siya ka ng, ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyupon na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo mudako daw na si Zang. I remember na ninyo daghang kitag mga kon sa una no. Sila karon kasi gino sila kuri-kuri sa ilang cellphone oi. Si Ate Wilma disuyo friends ana siya usa ko moadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanom namo aron na ako ibaon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Ang anak pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abab usa pa ko nya ako na siyang ibaligya tag 5 ang buok. Di ba? May man ang pako kay wa kay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin mga halas didto samtang nanguha kaluyan ako kag ginahog pa ko sa balon. wala mo kay gripo-gripo sa una sa unang panahon kay ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay kami maabot dito sa balon. Sa unang panahon baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. O maktas mi anak niya dili mi mag kana magistoryahan ay mi daladuko mi sa dalan kay basig na nahulugan og baon. O na nahulugan og piso lipay na kay mi anak. Makita mig piso, makita mig banchinko, kita mig 50 centavos, lipay na kami anak bi. No? Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato ma-recall pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga. Kung unsa may naabot nimo karon makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani. Suna gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni? Manguha kog bayabas og sambag, pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha. Wala na sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So murag wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka ayaw hapit. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmurag oh, sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya ha. At ang ininyo niya, taod-taod ang ito ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na ito ang nagsalig sa ito ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpun mo na ako ha, nga kung naamoy mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo ng luom-luomon, magsakit inyuhang dughan. Importante gyud bi nga inyuha gyud nang i-voice out ng inyuha mga problema. From that, makakuha kitag mga pagdulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gita nag-aagi na man gita mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una ati kay pobre raman mi pero na ako'y dili gyud nalimtan ati nadala nako hangtod drone dili nako makalimtan gyud same gyud ati naagid tay usa ka childhood memory o usaha usara nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal lang ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamay ang mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na tong classmate. Sa pagmalik sa tuang programa ato nang pagkasugdan nga tuang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato nang pagkasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Diri gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
5: Ayaw!
3: Kalibog.
6: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ganang baho ang imuhang ilok, might as well imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingon anak ka, machismis pa ka this food. No? Dito mo sugot nga machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imong lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti, naana siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala, mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw po din nagkakaedad na, namang gid na mga wrinkles sa imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa ito ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Oh! Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligyan mo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon lang mag-anto sa ana. Or, if wala kay salag sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalang imong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko. Forgive, but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well okay ra gid kay na siya nakasabot sug ko kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to naagi usa ka mga panghitabo, ilabi na kapag kagitawag na mura siyag kanang unsa kay term ana ha. Kanang murag pang-aabuso o it could be emotionally, physically, or any types of abuse nga imong naagian, those are the things na dili gid nato kaya kalimtan. Memories, mangahoy, mangalos og tubig, manguha og baka painom og tubig. Oh, bitaw. Akong crush siya una kay. Muagi sa mong balay kay tuyoon gyud dito siya muagi. Dili sa mong balay nakipuyo ra pug kwento. Tuyong ganyan nga dito siya muagi sa amo ang sa dingding sa ako ang gigatulgan kay muhunghong siya sa kuha. Matulog na dayon ko nga malipayon ka ayo kay inspired ka ayo ko. No? Bahala na kasabaan ko sa kong auntie pagkaugma. Basta kay inspired ka ayo ko kay nihunghong siya sa bintana. Minyo naman siya runuhin. No? Anyway, hindi na ko maglangay pa. Ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Mohangi umi sa mga ginikanan nga na ay mga maistorya siguro ani nga mga dili gid pwede nga dili ipasabot sa ilaha. Again, strictly. Parental guidance is strictly observed. Maliugong na, ma, pa. Maulaw ko sa inyo ang muingon, pero basig na yung maingon ang ato ang letter sender ba niya. Maistorya po na ako, niya, di sila kasabot. So at least naamo din ha, ang aanda magpasabot sa ilaha. Din ako maglangay pa, kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa ito ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini nyawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Yeah.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw, sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jan Jan. 35 anyos. Dugay naming bulag sa kong ex-girlfriend. Halos mag-upat katuig na. Kulag ibi nag-break og tarong Cinderella. Tungod kay, iya akong gibiyaan para sa uban. 6 years ang ilang relasyon. 6 years rather ang amo ang relasyon. Munang dili kayo basta-basta Cinderella nga makalimot sa iyaha. After adto, wala na gid mi nagkita pasukad. Naay mga time adto Cinderella nga ni try jug ko nga makibalik sa iyaha. Pero dili na gid siya. Ug maski pili gid ni ang iyang bag-o kaysa sa tagaan ko og tsansa. Fast forward Cinderella. Minyo na di ay ug naa na sila'y anak. Ug bag-o lang ginuhuman ang first birthday sa bata. Wala ko nag-expect pero daghan sa mga friends ug family na mo ang nag-ingon nga kaparihan ako og naong ang bata. Sigurado ko nga dili ako ang papa. Kaya wala na gibi nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gid nako gipansin Cinderella. Hangtod sa kaadlaw na tingala na lang ko na ay nag-message na ko. Iyahang bana. Amo tog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa ko ang barkada nga nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di manggo daw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyakong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw nga kaparehan ako og naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog ang mga sakit ni istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Gipasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghihapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong kunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha. Ilabi na ang iyahang bana. Nanungutan na sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit. Akong naagian sa una tungod kay maski pili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magselebrar Cinderella? Nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan akong naong ang ilahang bata. Kaysa kadugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: Sato Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw din. Wala akong kreatin yung taas, akong ihe. So kung pag-ihe, huwag putulog. Ay, gabihin yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lamian na tulog na kayo ko. Sa kung ihe, okay lang kayo. Pero wala akong kreatin. Yan, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kung ipanultikar. Sa kung mabalatian. Yun ang kulayan na huwag ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, gatukara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog nako sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar nako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: tao mo ba dahil noong? Hala, sukal ka ron, mag-shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ng kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na paan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Dig you day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pang pakusog.
6: Turbo.
7: Pang pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina. Tay, ang imo makina tingali uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
16: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, yung ganina bi, inyohang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, usa ka istorya sa usa ka ex. Oh! Ex na naman! Diligini mo, wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Ako na murag, sao man ipag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatod gahapon kay nato sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun being a ma-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon nga tungang gabi, ino. Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang banang mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagi kita'y solusyon ana nga ito ang Turbo Man Enhancer for as low as 75 pesos lang per capsule. Imuhan ang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kina siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kaayo Ma'am Bobs ha. Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kon-mangod di, ang question mangod is, 4 years na silang bulag. 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan, Padbita, matuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. Maayang gabi, Cindy, ang akong di malimtan, gitagan ko, o, wow. Nokia 3310. Tambag na ho kay Janjan ka nang mulang niya siya aro makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili man guto niya anak? Ni si Arman, pataka rapod ni si Arman o ganang hatag o tambag ay. Ang iya karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo, binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya og naong pero dili gid siya ang papa. Legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
2: Hello po, mayang gabi isindi.
1: Mayang gabi, ma'am. Kinsa ni palihog?
2: Si Jinky.
1: Po?
2: Si Jinky.
1: Taga-asa gani po si Ma'am Jinky?
2: Sa Cotabato.
1: Ah, sige ma'am. Go ahead, say mo ang tambag sa tuang letter sender palihog.
2: Ang matambag na ako kay Ganjan. Maumanggod to nakahatag siya na nahil mong problema kay ni inan man siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga, base di imagine siya. Mauto na kumbaga, nakahimo siya problema niya sa sarili niya. Kaya mauto na, ibugal-bugalan man niya itong bana sa yung uyab nga, base di imagine siya.
1: Kuan man, actually, dili manggit siya ang, sabaas yung iring, ma'am. Dili man gito siya ang nag-una-una adto. Bali ang nitabo is after sa birthday
2: gitawagan
1: sa,
2: siya.
1: After sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga ang bata lagi kay kapareha lagi naong sa iyang ex. Wala gid siya labot adto. Nabalaan na lang niya kay
2: in love pa kayo siya, Cindy. In love pa kayo tiyang yang uyab maoto tinuod man na kay ang akong manghod nangala ang akong mama sa silingan na mo, niliwat na, silingan na mo akong manghod.
1: So, na yung posibilidad na basin nangala lang, no?
2: Nangala lang ko, tapos nag-secret ng tanong sa picture.
1: Basi.
2: Okay, ngutukag dilisin diya nga akong manghod, liwat sa among silingan nga. Namabod diya sa silingan.
1: Mambi, namunsan ay mong iring ng huwag na.
2: Nangayot pagkaon.
1: Uy, nagkaon naman siguro na, ba sure jug ko? Yung mga iring ba? Anyway, basi no, kay, basing bito na, basing atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga nakarecall siya.
2: Basing na picture nga nabilin, tapos iyahang gitanaw-tanaw, moto niliwat ang bata.
1: Nya kanipod siya, kasi siguro ni Gara po, sa panahon nga nangutana po ang bana, yan na lang pong gisakyan, nasamutan.
2: Nasamutan na yung problema.
1: Na. Kasi maayong buhato ni
2: mauna
1: Ani,
2: to, ma'am, Cindy. No? Mabuhat Dagan to siya. Dagan salamat, kaya nga kung niring samok kayo.
1: Salamat kayo. Katawa ko si Iring, ay sabok kayong Iring, ay. Ay nako, maulagi na kay tungod sa pamilya hinuon, naggagubot-gubot, maugid na siya. May pang Iring ng uwag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad si Taong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ato ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mong maghatag o tambag sa to ang letter sender for tonight. Pwede ba? Nga ingon ana, no nga. Kanang, dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pa nga pangapangala manggod ni siya. No? Kagita mo ano mga ginapang post nga mga I don't know if nagaagi na sa inyo hang wall sa Facebook. Mayingon siya lang yung akong anak parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh. Yeah. Posible gid ba di siya kay ngano nangala man siya sa picture sa anak atong artista. Kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello po, ayaw sa radyo paminaw po. Dire lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya, matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed kay na diha. Dire mo paminaw sa ano sa cellphone. May gabi po.
0: Hello, may gabi, be.
1: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
0: Madungog, ra.
1: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo, ha? Kay delayed kay to din, ha? Ah. Sa pangalan ni mo?
0: Ako ba itong may kagisulay ang matong Merkulis? Dali, boss.
1: Ah, pangalan gani?
0: Fredo?
1: Ha?
0: Fredo, itong marabis karkar.
1: Fredo? Sa pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
0: Ano sabi?
1: Pangalan ni mo po.
0: Sige, putol-putol, be.
1: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kay ako yung mag-adjust diri. Ipangsibog ko niya akong mga gamit. Sige, tawagin ko balik, ha? Tawagin ko balik eh, para magkasinabot kita. Kana, sir, madungog na ko. Hello?
0: Hello, be.
1: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
0: Okay na, be.
1: Pangalan ni mo gani?
0: Dito.
1: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
0: Ako lang nagwanan mo. Sakto tong mag sakto tong kwan, be. Sa tong tambag sa una, nasundan ako, be, nga. Napangalahan na lang. Napangalahan na siya kay X na ba na siya.
1: So, na'y posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing katong pagbuntis, basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook, no?
0: Ano? Basing na si picture na bilin ba or sa Facebook ba? Sigtanaw? Wapas ka move on?
1: Ala?
0: At siguro.
1: Tama. Tama ba na iyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya, ha?
0: Karma ang babae. Tungod lang yan. Tunggal lagi sa niya, anak, lagi. Pero, di mo gano'ng rason ngayon. Kadugay naman na ito niya, may posibilidad din siya, aman. Asa yung makuha?
1: Basta kay kapareha lagi daw niyag now. Yan mo na karang i-confront siya sa bana. Kay nangutaan na lagi daw kuno og nagkita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata. Kay basin lagi daw kuno siya ang papa. Kay pareha lagi daw kay kunog na ho.
0: Pag gali niyo. Iyan lang isakyan lang niya. Isamot.
1: Na. Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton ana ni Aaron B nga murag nag-create man gini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae.
0: Pa pa niya magpalayo na lang na siya.
1: Mm.
0: Aron aron sa pag malinaw sa lang iyang ex.
1: Mm.
0: Bisa sa mo maka mugnaw kagubot sa pamilya.
1: Ana na lang siguro no.
0: Kailangan niya ng buhaton.
1: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga. Murag, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay imong anak. Ana na lang, guru.
0: At, ay, labing sa iyo niya para bito nga, bisa siya ma-hassle o di, maka mugla ubot. Ano, bagay na may pinakasayon, good. Dili lang nga labdo niyang ulo.
1: Maog yun.
0: Nga naglab doon yung ulo, nabaw na ito naglabad ang usa. Pamilya nga iyang lamog na kagubot.
1: Na.
0: Unang isa na lang.
1: Ano na lang, isa tala lang sa niya, guys. Kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito. Kung dili po lagi siya tigbasod lagi.
0: Wala, ano? Tigbasod.
1: Kabalo sa unahuna sa bana. Basi mo yung nga ikaw, ha? Basing gisalisi, kunin mo ito mga panahuna.

0: pod, no? Di po ta ka trust way nguna na, kaya basi bito o ganang lahi ang huna-huna ang sama na.
1: Na masamot na bi kung makita na gisa sa personal. Oh. Itandi itong naong sa bata, masamot na ginug kalago itong bana.
0: Na. Diha na. So, dili na lang. Oh, tawagan na lang or i-text, i-chat na lang na igunaan, i-explain.
1: Oh, para sa tisad siya, na dili sa sama, dili mo sa mutog kagubot. Ano lang, chat na lang or text. Wala na.
0: Wala na lang na.
1: Sige. Manawag siya. Ano lang. Muna labin.
0: Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
1: Oo nga, dili na sad siya maka... Dili na ba ito masamot na huwag kalagot ang bana kay... Tingo na huwag na pangitan, huwag na pangalaan na siya, di... Buwan, giga same huwag naong sila. Bata.
0: Anak, yun.
1: O nga, pagtanaw sa ama, sa... Pagtanaw sa bana karon nga parihagit sila. Di magto, magtuhay din yung mga amahan.
0: Ingo na, pagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
1: Well, di masamot, makayo huwag samot, be.
0: Maog yun. Likay na lang yun, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugalingon, likay na lang yun.
1: Ata lang siya, or huwag na pa ba siya contact ng babae, or sa laki, anak na lang.
0: Bisa, salamat kay sa imo ang tambag biha. Naa kay mo gusto i-greet ay hata kabuhian.
1: Ana lang bi kay nagputol ako signal.
0: Ah sige, salamat biha.
1: Yeah, salamat ko bi. Bye-bye bi.
0: Thank you. Tama jud. Likay lang gid ta sa kuan ha, John kay. Tama ang giingon bitaw sa imo sa to ang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basi mo tiurok ang utok pud sa bana. Noon. Basing love pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala ta kabalo ha? Basing wala ta kabalo. Basing bitaw na. Dili namang stock. Kung mabuntis, di namang stock, B. Basing ka pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling. Basi naga pang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya basing lewat naman hino. Simbak ko. Ayan na lang, dili na lang mang stalk. Basing siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basing sige siya pang stalk sa iyahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis na niya iyahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipang buhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na possibility, no? Wow. Yung mauna karon ng paggawa sa bata, oh, look alike. Ay nako talaga. Hello, maayong gabi eh.
2: Ay, did you see my gabi eh?
0: May gabi eh po. Sir, yes, go ahead po.
2: May ka naka-contact mo, DJ, kay Dris mo, brown out, may sige, brown out. May ka naka-contact, ka?
0: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Karong pagi ko kapamay na ako, hindi, kay brown out, kay Dris mo, karong ko kablin niya. Nauli ang tulong na yun, bro. Ako tapo din. Huwag ko ka klaro paminaw niya. Karang pa ko ka abli.
0: Sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basi na yun, naminaw ito yung muhang BB Labs kay Ron. Greet na lang ikaw. Kaya wala na po tayo igong oras po.
2: Sige, mag-greet na ko. Kaya ang Ma'am Cindy, mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si akong hinigugma si Angela Maribilia. Ay, o nga to usag, sayang mga iksoon, mga ginikanan. O sa tibok na niyang pamilya, hindi sindi niya. Ako tatong diwas wanda ko sigila na may itong atong nabihin na agi ba?
0: Wala naman tayo oras go. Doon sa nang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
2: Sige lang. Salamat na lang.
0: Ugma na lang. Pag nilibra na ito, matawagi lang ko.
2: Okay. Salamat. Ugma na lang. Thank you.
0: Naoy, taas-taas yun ang istorya siyang kinabuhi. Lugaran man yun ni Isabelito Wasawa siya hang di ba kaya, oy? Love life ha, bago pa lang gani sila, taas-taas na yung istorya. Inga na, napunta ako no, nga kanang... napunta ko yung makwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nagkaila, ang saan naman pagkaila.

0: Kung si among gikaon. Kung si kaunon. Ay, naku, naingit ko. Sana all na hinigugma na pildi na ka Ate Wilma. Wala na. Pildi na ka Ate Wilma, ha. Naunhan na ka ni, ano, naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, B. Dyan, maorag ito siya dyan. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina nung for your safety. Ayaw na nang ginpakita din tupod sa ila, ha. For as long as kabalo ka, nga hinlong imo ang konsensya o wala ni mong surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagun nun. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Purayo po na sakyan po lagi ni mo. Samot na na, mag-create na noon na siya o chaos sa ila, mag-create na noon na sila o pagdududa. Prangkahan ni mo, nga dili ikaw ang amahan sa bata o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo nga malayo, o palayo kung gusto ka, pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang nai-problema. For as long as hinlongin mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sa ilaha via chat or pwede video call or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito kay delikado. At dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Gisugdan na pag-ini mo, ang ipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad. Na basing galawin ka. Huwag naman sana. Bibo, wala naman kita igong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ko nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita igong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuha, ha? O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo, ha? Ugma po, hoy. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: di.
1: Oh, on siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
0: Ni exciting? Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Subtle Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Subtle Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako di ay si Jack. Usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
6: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin na sa...
8: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Produkto sa Yes to Health, mapaligsa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117. Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
0: Exciting!
2: XFM.
0: XFM.
2: XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Capitán Lode.
3: Archie.
2: Kap, dito ka sa Moa ba?
3: Ha?
2: Gusto kayo mudaga ng mga motor.
3: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
2: 120 ang kurbada.
3: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking ra ba na siya, amo?
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Vero Baskog pa.
8: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
8: Premium Coffee Mix.
7: Mayo daw kini.
8: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
7: Sao na?
8: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
7: Kasay, nagina kong lahat ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. Busy

0: Boy.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C.
4: Ako si Ola, bago ko ato sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapat tabang aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, happy na akong Junte. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Usa nga adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gid ka nang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
10: Naunsa naman ka, oy?
11: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
12: Hi, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon pero shot man sa budget, oy?
11: Sis, dili na problema, oy. Nadawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
12: Lagi, taman rako sa ibuk ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
11: Girl, marato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukiton.
12: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
11: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, man-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO

0: headed by Chief Alan Comiso.
1: Mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Satu, dua, exciting.
1: Orak, kapitan. Unsay kalahian sa una o karon?
2: Anil siya, kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
2: Aw, pati pangit, babaero.

0: FM.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Tingina ka kinilyo. Bilis na sa rinyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog. Ato, kali. Bilis magkakatulog ko ba yun? Huwag magkamatulog. Kududa na sa kasbali katulog. Bilis manatini ka. Tuwid na din kung makatulog ba yun. Bao niya. Maayo akong tulog. Magbango na good ko. Kaniya to, bilis man. Masamag inong sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Di intagali mabayad sa tuition mo?
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Kung amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Nga na good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

0: ihala na unsa man ni akong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Mantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, parli, pagod. Pakurati na ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
6: Exciting!
4: XFM.
6: XFM.

0: Lodi.
1: Ang metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngaunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katupa, exciting!
2: Ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bungod, siging gasiyot. Nandiyo akong mabungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Dati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Salton Vitamin C, nindot na jud akong pamina umibo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City,
6: usap ko ka virtual assistant.
5: Kung nagpangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, call the doctor.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, usay na adikto.
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre tuyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng Gayeros Baboy?
11: Tingin pa lang, malaman.
10: Certified Kuapig.
11: Pag kinurot, siksik. Lusog.
10: Certified Kuapig.
11: Mabigat ang timbang.
10: Certified Kuapig. Kasi laking Pedro na. Kagapay for more than 30 Pedro laki years. Ito lang ang may Pedro Builders. Busong sa nutrients.
11: Tingin to timbang, Certified Kuapig.
10: Noon hanggang ngayon, mabang ka sa malaman.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
13: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
1: XFM Vine is 1 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat tigop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Kureng?
1: Kap!
0: Kap! Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka! Wala ka po eh! Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silang lugar.
2: Kap! Kap! Balog ka! Baka? Manok? Unta?
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
7: Oh. Sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: Ako diyan si Aaron James Mangkiki. Anti-city Angus, lumulog diyan sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha luha. O hanap akong panantaw, sumbol kayo, peme. Umod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pero sir, kung hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batidong salawa. Dapat tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani na matikda na ako ang mga relaxing firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-in ako ten.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imo na una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man gyud.
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni oh, imani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya nalaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili yun ako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma.

0: din sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon pa yung adlaw, balay-balay o tagang salamat.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV ug radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines ug nanginahanglan og rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katupa, excited!

0: ¡Eh, balón! ¡Eh, balón!
1: ¡Pitén!
0: ¿No que así en día?
1: ¡No!
0: ¡Y a ver por un sangue!
1: ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Exciting!
2: Santon Plus, Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus, Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako,

0: ninyo ng Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako permanente alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Zone.

Thank you. Thank you.

0: may kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrisyon. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Mm-hmm. Siyempre, kayo yung kakusap.
1: Yung presence nyo.
0: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation.

0: pagbabayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
0: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin, then paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po ha, na pumunta sa ating pong Gastro Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products mo natin, so magdala lang ng budget, mga kaibigan.
0: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
0: Medyo abot-kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. Kaya sa mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, hindi na yun magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan din ha, puntahan po ang ating mga Yastro Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago din po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yastro Clinic at syempre nakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Aurora Don, ako ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
3: Yeah.
2: Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minum ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng ating pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ang ating pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan. Ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema, kila ma'am ano, at sa kanya pong asawa, sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke, ano? Mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan. Ha? Kaya puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Dok, yung iba na ano, susubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan.
0: Sa so, panginom lang.

0: kapsula, no?
1: Santon Plus Gold na yun.
0: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Mm-hmm. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Mm-hmm. At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Mm-hmm. O, di ba yung mga... Alam niyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Eh, alam mo naman, problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine, at charantin. Kaya ito ay isinama doon kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes, and diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si Moringa? Mm-hmm. Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may Moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Mm-hmm. Alam mo yung shotgun? Kahit pikit ka, pag pinutok mo, tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional, nutrients. At pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin. Doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan ba sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka
1: na. Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Ito mga common or mga... sabi nyo, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan, ha? Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ulsipyon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo... advance yung immune system mo.
1: Yes.
0: O, kaya may iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather, nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglabig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O, magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka, iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets, Yan, ay naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin ano? Yung resistensya ng ating pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng ating pong katawan, which is our immune system mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag susupply mo dito ano ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Yan yung kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. Mm-hmm. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Mm-hmm. O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
1: Mm-hmm.
0: Mas malawak yan kasi
1: malawak yung
0: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrition, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng ating pong pangangatawan mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa ating pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level niyan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals. Mm-hmm. May mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. Mm-hmm. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So, we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, o. Oh. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency, ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Dr. Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of History in Alternative Medicine. Hanggang bukas po ulit mga kaibigan, magkasama-sama tayo sa ating pong programa The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michel Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating po lahat. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
1: Mga katrupa, exciting!
2: Kausa na lang! Mga katrupa, 40 minutos na, milagapag ang alas 4, Kabodagon. Good morning na mga katrupa! Hala, good morning! Duha ka syudad, Ubaite, Kalungso, dito probinsya sa Bukidno, Damay, Kabutag, dito na, mga pinalang kagting pawinaaw. Adlaw karon ga Martes, pitsa 5 taning bulan sa Mayo tuwing 2026. Good morning sa mga katropa nga sayo kay nagmata karon mga oras ha. Kay laminang ato ba kay siunang trabahante di aspinihan sa gingan mga katropa asa man nagtrabaho kag adlaw nang nahagalakaw. Hala good morning maayo nga pagmata bisan pa man nganing tugaok pang manok. Oh. Ming sabay tas tugaok sa manok sa iskubuntagod mga pinalangkag tigpawinaw. Hala good morning kanidyong tanon sa atong mga drivers karong mga oras ha nga naginahini na sad og tika kanidyong panukad mga suking tigpawinaw gamin alay pag-antos mga drivers. Oh, mabalik naman po ang klase po di ba daghan na po taong mga estudyanteng pasahiro. Hala, good morning! Sa atong mga drivers! Di nagyod ko mo usab kaduha na lang. Ito mga katropa, madungugtas dial sa inyong mga radio 101.7 XFM. Sa inyong mga FM radio set mga katropa. O makita po ta, pinagis to ka Facebook Live di sa tuwag 11.7 XFM Bukidnon. Mga suki gatig pa widaw. Kumusta man ang ato mga security guards karong mga orasa? Wa ba nakatulog diha nga gihimong giakbuan ang shotgun? Kumusta man ang ato ang mga gasoline boy diha mga gasoline girl? Wa ba nang nangusik-usik ang krudo gasolina karon kaya nakatulog na kay pang duty pang gabi eh? Oh, bisaka na po draba ang presyo sa gasolina o krudo karon ang gas wa? Pastilan, bago pa kaya ni Murag Kaduha raman tayo ipatilaw mga tropa o rollback, price hike naman po na yun. Pastilan, sakto rasat, gagawin motor, wala man po dire. Oh. Oh, Murag, isa kasi man na, suro kong may motor-motor, ane, commute sa siguro ko mga katropa. Oh. Oh. Ani, mga suki, gating pabinaw, ipatilaw ratag duha kahugna nga, duha, Murag, duha kahugna yan, no? Duha or tulo. Kahog na nga us-us presyo mga trupa krami saka nung sa mong tagdos kapen no? Stilan mga suking tigpawi daw eh. Kumusta man ang atong mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon, mga suking tigpawi na awa? Hala, good morning! Sa tuwang pito, kapitalanggang tribus, kiksunang lumadri sa probinsya sa Bukidnon, Bayo Gabudag. Good morning! Tom, remota sa palihaw, ako ang irkontum eh. Matay na wakman na oo nakuha dahil. Good morning! Nalimutan ko kasi. Okay, very good. Okay, take a igang. Uy! Oh, andar na, andar. Okay na, sige, saka pa. 23. Aka na, good. Operting igang ah. Ay, mga suki, gating pawinaw. Pero, bisang pagtaliwala, saka way agas gripo, di mga katropa, di sa... Wa, may agas... Pupulidawon siya naman yung premuter, oy. Schedule, muntan naman kagahapon. Wa, may agas? Uy. Ang mga silinga nakasalod kay wa masli mga trabaho. O naramon sa balay mga tropa, wa sa duty. O kay bomi na bilis panimalay nakaginot sila. Pero kami mga empleyado, wa gin ta mi nakasalod. Dapat ang schedules promoter kagahapon. Kagahapon adlaw sa bisidyo. Dapat kadlawon punta karon mawala. O pero nga nang wa may agas noon mga suking tigpaminaw. Oh, nakapambakwit na saan may tubig gabi, nangita na saan may pumagi, asa may managob? Orya gaba, gini pre-buter, oy. Oh. Naputoy gagi-agi nito. Oh, di pa maghatag tubig, hindi sa kalusot. Yung, gatong mata-mata ba? Mata-mata? Oh, tagahan pong tubig, ito pong siksi. So, siksi rasan. Oh. Magpadol, tagbaldi dito, di mo maghatag. Mignon naman pag-abos ito, mabaka na yung sulon. Ay, bugibugo itong Revira to, Mili, magsiksi, oh. Ito mga suki gatig pamida, welcome and welcome sa itong programang Exciting Pilipinas ng adlaw nga Martes na lagi? O adlaw nga Martes mga kakatrupa? Wano ba ni kunyo sa inyo hag tagsatagsa ka mga tagbalay karon na? Andam ko mo sabasaba sa inyong kabuntagon mga suki gatig pamida. Disin tagsatagsa ka Pinoyanan karon samtang ka muna kapi-kapi! O samtang ka muna kapi-kapi mga katrupa di sa inyong kabuntagon. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning! Kinidyog tadaan! Good morning! Dinagyod kumuusap ka o siya na lang? O, kumusta man si Lula o si Lulo? Kumusta man si ate o si kuya ni mga orasya mga katropa? Sigurado ko karon si Lula o si Lulo, wala na, katukong sa balkon. O, nagtukong na si Lula o si Lulo sa balkon karon kinanustos o glumboy. O, gihaguran mga tropa, gibutangan o dahon sa tabako. O, butang tabako mga tropa, gitustos. O, di ba kakanang dahon sa gig? O, butangan o dahon sa tabako mga tropa, tustoso ni Lula o ni Lulo. Kaya ka na si Lula o si Lulo mga katropa, basta nagkaedara na ta, ang ato ang pagdunay tukaok sa manok, muapil punta o mata niya na, kaya mamani orasan na binas bukit-bukit. O, muna yung orasyon mga katropang, labi na natas bukid-bukid din taon. Taliwala aga, pirti pangit-ngitas, palibot. Pero nito gaok naman ang manok, mga katropa, si Lulo, si Lula, wala na naglungag na. Oh. Kanya, magka alasingko na hayag-hayag, tuwa na ito sa garden-garden. O, oh, tuwa na sa garden-garden, si Lula o si Lulo. Mga shocking tigpaminaw, kay nagaguna-guna sila mga garden kay Landong Kaman. Wala na, good morning sa mga Lula o Lulo. Mga katropa, panggain nyo na yung lulo o lula, mga suking tigpaminaw. Kaya muna yung mulaban nyo, bunalan mo siyong papa, dagandagan mo silang balay, oh. Muna yung mulaban, mga suking tigpaminaw, eh. Si lula o si lulo. Sa una nga, bunalan ko siyong papa, bunagan mo siyong apuhan, oh. Tago ko to, sok-sok ilalos buos, oh. Dako magbuos ang lula kay kanay mga hinarbisan nga nang hinarbis nga mga mais mga tropa dito na ibuos nang humay nang kamadan sinako dito muna oh dapat ito sila kanang dako kay nga panit bitaw sa kahoy mga tropa nya gi asimbol murag baril oh una isudlan sa mga humay kaniadtong panahon oh una mga katropa no. So, wala mga suking tigpaminaw, ha? Maying gabuntag sa itong mga apuhan. Maying buntag usab siya ito ang 46 kabarangay ng itong siyudad sa Malaybalay, mga barangay opisyalis. Ala, good morning, labi sa itong mga BPSO, mga katropa. Samtang ka mo naminaw sa 101.7 XFM Bukidnon, mas nindot siguro mga suking tigpaminaw nga magtimpla una mong kape diha. Kaya ako, nakahulot na ako sa kabasyo din kape. Oh, santo apo ko ka wala pa ko nagba-lingkod diri sa anonsyos booth mga tropa na kahurot nang usa ka basong Santong Plus coffee mix. Kay di ba silbi mga katropa kay gikan mo ko naligo god. Oh, alas 3 imidyan tingo ko alarm bakod ko largo ay. Tawa lay ka kulian mga katropa kagahapon pasensyahe ko ninyo. Eh wag ko ka bakod oh kay pastilan mga katropa perteng lainas kong balatian. Oo. Oh. Ay, alami, mayroon tayo dibangon, pero mayroon tayo biraho, no, eh? O? Pastilan, mga suking tigpaminaw mo, ne? Nga, kinisayos ka mo tagon, mahilig magitang kape sa itong mga keksyonan ng mahiligon o kape. Nga, mo na hinungdan po ng pagpangapin ninyo diha nga, kapalpitit mo. Mo po na hinungdan, mga katropa, nga, di mo katulog, di mo ka, kanapit ang kontras sa inyong ulo, sir, diabetes ka kape. Biyain na ninyo, mga suking tigpaminaw, eh? Oh, biyain na ninyo ng kapiha mga katropa kay wa man ginayayo po kay kahatag sa inyong panglawas. Muna hinungdan nga magbalik-balik, musbalay tambalanan, kay ga-trigger ang inyong balatian. Muna nga biyain ng kapiha, ipuli ang Santong Plus Coffee Mix o di ba ka Premium D3 Coffee Mix o di ba ka ang Santong Gold Coffee Mix with Glutathione. Yeah. E gani? O, di sa buhatan ni City Councilor Jason Chet Ayala, mga katropa, good morning dia. Oh, good morning ni City Council Jason Chet Ayala. Mahiganahan kasi sa Santon Plus Coffee Mix. Ang ganahan kasi sila mga katropo sa Santon Plus Coffee Mix, oy. Muni mga suking tigpaminaw. nga ikaw nga pakasuway-suway na kasa kalami or matilawan yung kalami sa Santon Plus Coffee. Pinaon gina to ang nakasuway sa mga produkto. Pabalik to mga tropa, to itunol mga uluhan sa mga balita, dugang mga musika sa panag-uban. Standby mga katropa, Lax 4:50 sa kabuntagon. Good
3: morning! Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong hitay, lamig kaayo siya. Tinang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mga katupa, exciting!

0: pag-uploading ng apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
2: Basta ato!
1: Mag-apply unta ko barbero.
2: Ala! Showy! Showy ha? Payog yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!

0: food supplement for men. Dili gyud ka ani magmahay.
1: Para sa DNMS?
0: Para sa tour niyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
2: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

Balik ta mga katropa, 8 minutos milagapak ang kala Sigo Shakabud Dagon! Hala, good morning sa mga late FB viewers nga nakalili karos tong Facebook Live, mga suki gatig pawinaw. O sa atong mga listeners, good morning kaninyo gatanaan. Good morning! Mga katropa, mayong gabuntag sa itong mga FB viewers. Good morning ni... Sa isa ka gamay kay ni Uso Osman. Mami Juicy, good morning niya. Mayong nga buntag usab ni Tristan Yat Vigulay. Mayong nga buntag katropang siyotan ko. May buntag niya. O diya, good morning po ni Geraldine Dinlay Mulhay. Good morning DJ, shout out na ko. Ako ang bana. Happy birthday Gerald Mulhay. From Kibalabag, Malaybalay City. Happy birthday! Oh, happy birthday ni Gerald mga katropa Mulhay ha. Diya sa may Kibalabag, Malaybalay City nga nag-birthday kanog adlawa oh. Diya may buntag usab ni Ma'am Nita Valderosa, good morning. Good morning sa FM Bukidnon, exciting Pilipinas. Happy birthday ni Gerald Mulhay, gikan siya ga asawa nga si Geraldine Dinlay Mulhay mga katropa.

birthday! Happy happy birthday, shumrag birthday karon. Oh, happy birthday, shumrag birthday. Ug mga adlawa, bilitin happy birthday, shumrag birthday sa kagahapon adlawa. Ala, happy happy birthday once again ni katropa Gerald Mulhay. Gikan si mong pinalanggang asawa nga si Geraldine Dinlay Mulhay, mga katropa. Mga katropa, dito maglangan, ando na tayo 10 minutos ng milagapak ang alas 5 kabuntagon. Diriyo na tayo sa uluhan sa itong mga balita. Uluhan sa itong mga balita, mga katropa. Headlines. Tungod sa silos, lalaki gipusil snawong sa kapuyo sa iyang kabordmate dito sa Bilita, Malaybalay City. Pastilan si...

0: Los mga katropa ang hinungdan sa nahitabo nga pagpamusil na kalabay nga gabiin eh. O nga kalabay nga kwan eh, murag sa bando ni. Murag sa bando, yata ni nahitabo mga katropa. Ilan mga shocking tig paminaw, silos. At na yun silos mga tropa, doon na ginay padulungan ding maayo na yun mga shocking tig paminaw. O. Dito so sa ka-boarding house din ni nahitabo, ka-boardmate man. Ilan mga tropa, unsa ka niya silos? Sa gugma-gugma baka na eh? O di baka ha, sa negosyo? O, unsa baka ha, mga suking tigpamino? Sino ang tanaw na katropang to? Ha? Panit? O, kalika. Ha? Delikado. O, delikado gina mga katropa, no? O, delikado mga suking tigpaminaw ning ganing silos mga katropa, oy. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines. Senior citizen, aksidenteng napusilan sa iyang kauban sa inom. Uy, usyo man eh. Nagkasakasa ang armas. O, aksidente man. Nagkasakasa ang armas. Naginuhinlo ang armas. Yan yung buto, dedya. Basing nagpa... Hinambuga yun sa kasinaw sa armas. Basta mag-inom. Uy, ganun naman ni armas ne. Kung sa may... Kung ano naman ni armas. Basta po nag... Illegal po ning armas ne. Ayay ka! Ato ni pangasayro kung asa ni Dapita mga tropa, ha? Katapos ang uluhan sa itong mga balita! Headlines! O, ning daon, ay sabi na, unsa ito, nawa naman noon ako ang libro dre, nawa manon. Itlang. 43 anyos, gilubas siyang bayaw tungod sa away sa negosyo. Dito, Libuna! Uy! Pastilan, usap! Negosyo, unsa po ka negosyohan eh? O, kasi gua ani gipautang siyang tindahan. O tsa baka gitalo ang mga kwana ni ayay. Atong tawag saka kumusta ka dito no? Pero radak pa na ang suspek mga shocking tigpaminaw. Moto mga katropa ang nahipos na to ng mga uluhan sa mga balita karon nakabuntagon din ni sa atong panag-uban mga shocking tigpaminaw. Okay, atong siren karon wait taod ang report mga katropa ni katropang Ruston Villafranca kay musta ko na to ang presyo sa gulay ni prutas precious prutas mga tropa kay lami ikaog mangga sing waka kabalo sa presyo. Gusto ka magsalad ni mangga, gusto ka mag tapioca nya ni mangga, gusto po ka mag mingo plot. Oh baka na klaro kay nagini mangga. Oh kumusta na to mga precious mangga karon. O, watermelon, mga katropa ko. Kakita na po ko mga durian nga nas dumpling, no? Nakita ko durian, mga tropa, nga nas dumpling sa highway, mga suking tigpaminaw. O, may tag na atong durian nga tag 35 ra ang kilo, bagay. Aron, makakaon tayo sa kabuk, igaw itong murtag ibunalan. At sa nang siren, mga katropa, bay, kaya na speakers linya, nga to ang pinaka-abtik. O, pinaka-gahi, mga katropa. Nga naas gawas gabahin. Karon, os paghatod sa update, presyo sa... Kining bas, kining prutas, masinggi, sa gula na po na yung gasolina, kaya mahal na po. Katropa Garusto, makumusta o tagpila presyo karon sa mga prutas sa simong nahimutangan?
1: Live report. Yes, Katropa Jonathan, mayong morning ni Muda.
0: Good morning.
1: Kumusta ba yung kabuntagon?
0: Perting, okay ha, Katropang Rostom, kay gipukaw ta sa Ginoo ning Sirius Kabuntagon. Wala itong angay pasalamatan.
1: Yes ka na, Katropang Jonathan. Makamata lang ta sa'yo, Kabuntagon, Katropang Jonathan. Mauna na yung permirong blessing ato na dawat sa kaadlaw, Katropang Jonathan.
0: Sa pagmatas, Kabuntagon, muna yung pinakapitutin blessing. Unya ka ng pagbarok, simong tabadido, itibailan na nga, basko ang imong Kabuntagon.
1: Oo, kana. Mauna yung pasabot niya, wapay ka pasagdis, Ginoo.
0: Oo, kana. Basta.
1: Adlong Martes, Katropang Jonathan. Basta Adlong Martes, Katropang Jonathan. Hibawad yun na ito nga magiging adlaw nga ting taas. Mm-hmm. O sa precious gasolina, krodo o kaning gasolina o kaning gas, kerosene. Mm-hmm. Pero sibuk sa ta, dari sa takaroon sa mga prutas.
0: Mm-hmm.
1: Pero adlaw, Katropang Jonathan, pizza 5 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. Ang matag kilo sa binos nga watermelon sa isinta kada kilo, Katropang Jonathan.
0: Mm-hmm.
1: Medyo halang gid gyapon ni Katropang Jonathan kay ang usa ka watermelon mo kilo managa mga tulo upat.
0: Oh, tulo upat nya abot ba ni Venus nga pangitaunon po kini katropa ko. Ako mo palit kong milon, mo po na akong ganahan.
1: Oo. Oh, oh. Lami gina, basta si Venus.
0: Oo, oh, basta si Venus. pero mas lami, uya po tong Sweet 16.
1: Ah, depende yun po. Nay, uban, ganahan sa Sweet 16 na ako ganahan. Uban, ganahan kang Venus.
0: Oo, oh, okay. Oh. Dekado,
1: Sweet 16, katropan Jonathan, ay 35 ang matag kilo.
0: Oh, barato-barato ra.
1: Hmm, barato-barato. May ni siya, ibutang sa kanabitang isagol sa katong gisigutan ni Mugina nga.
0: Salad.
1: Salad.
0: Oo, oh, salad.
1: Oo. Oh. Oh. Niya, ang kapayas, katropan Jonathan, 40 ka ang kilo. Hinog or hilaw man na siya, 40 ang kilo niya.
0: Mm-hmm.
1: Ang Indian Mingo, 100.
0: Mm-hmm.
1: Niya ang mangga nga hinog, nagkuha ni siya, range ang iyang per kilo, gikan sa 70, panga 80, 120 ang matag kilo.
0: Oh, depende niya. Depende oh. Sa kalata, kahinog o
1: kahinog. 120 ang pinakamahal o 70 ang pinakabarato sa mangga.
0: Oh, maabot pag isa 130 katropang tom, napay 130 ana. Oh, depende sa kalami o kahamis po do katong ko.
1: Depende para sa kahamison sa mga tindira.
0: Oh, pero kung ako ipapilyon diri ko sa tag 70, pag tanaw ko nag okay pa di lang ko.
1: At man ala ni mo ana katropang Jonathan, basta di pa mag-itom ang iyahang panit. Goods pa kay na.
0: Oh, goods pa. Wa pa na ulod.
1: Okay. Na ay tamis, na puno tamis kayo, huwag na po yung hastang tamisa.
0: Oo.
1: Tulba na ni karong mga mangga, katropan Jonathan.
0: Oo, oh, niya pagkaon ni mo, perte mo na yung gubaas na akong
1: yeah, padayon, katropan Jonathan, ang atong orange. Oh, basi na yung tana niya kung sa'y color sa atong orange.
0: Oo.
1: Oh, orange na itong orange, ha?
0: Oo.
1: Kinsi ang buok, katropan Jonathan. Sa unang panahon ay inumduman na to, nga tag-5 rakitao ng usaan eh.
0: Ang orange sa una?
1: Oo. Oh.
0: Kaya ron, tag-15 na?
1: Hmm, 15 na karon.
0: Mm, mahal mo kong color, God. Mahal ang color.
1: Oo. Oh. Ang apple, Fuji apple, katropang Jonathan, 15 gihapon ang matag-usa. Ang saging niya, 60 per kilo. Kasagaran ani, lakatan ni katropang Jonathan.
0: Oo, oh, lakatan na.
1: Hmm. Og ang grapes, 350 per kilo. Ang lemon, 30 per piece. Katuning limon niya ko na, katong dagko bitaw.
0: Limonid, ana, mga limonid.
1: Oh, katuning nana ba? Dili ni katong limon niya, basig ang uban. Pagsabot nila sa limon, limonsito.
0: Oo.
1: Oh. Lahi, ha? Lahi ang limon, lahi pang limonsito.
0: Oo.
1: Oh. Hmm. Yung pinya, katropan Jonathan, 40 per kilo.
0: Mm-hmm.
1: Pero libre daw ni Ritus Kwan, basta kusog ka lang madagan.
0: Oh, dagan. Ito, oh. Makaunot ang pin niya ni, okay, na madakpan to police station.
1: Oh, basta pag... Sa kusog lang daw ka madagan,
0: oh, niya,
1: basta... malibre ni si Imo.
0: Oh, pero kita,
1: pero di lang ka magkumpiyansa kay basi, mag-abot mo ni katropang Jonathan di apod presinto.
0: Oh.
1: Oh, sigado.
0: Pero kakabantay ka katropang to, madaghan kayo o watermelon karon.
1: Oh.
0: Kay tungod, wala na si Boy Watermelon na dakpan naman.
1: Wala na eh, Juan. Kaning wala na threat sa mga mamaligay si Watermelon.
0: Wala ni Hulga na diya.
1: Oh. Wala na pick up nga mo dagan mo sorry-sorry yung magbirada Watermelon.
0: Wala na, ito na, gagupupa na.
1: So, ano siya rito? Oh, sagol na siya rito.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang avocado, katropan Jonathan, 70 per kilo. O ang kaning pinakaganahan sa ito ang station manager, ang ay pinakakuha niya, kontra niya nga prutas.
0: Oh.
1: Oh. Mauni ang kiat-kiat.
0: Oh, kiat-kiat.
1: No, 100 ang pack niya mga katropa.
0: Oh, kanang putos, 100. Marag polo, marag kabuk sulod.
1: Oh, marag polo niya sa kabuk sulod niya katropan Jonathan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, niya. Moto mga katropa, ang presyo sa ito ang mga prutas ni adlaw nga Martes, pisa 5 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. O yan, mo exit na ako katropan Jonathan, gumikan na 1 oras.
0: Oh, okay.
1: Oh, bueno mga katropa, para perminting iligo na itong manlawas, labi na karon niya ni Ting-ulan na po sa ito ang palibot mga katropa. Tumar kita sa Santon Plus Gold mga katropa. Aron niya maprotektahan ang ato ang panlawas mga tropa di na to hulaton nga magdaot pata ay hata mo inom og nagkadaiya nga mga tambal katropa. Gikan Landry, sigawas nga bahin.

Inkos kabuntagon sa panaguban. Unya mga katropa, itong itunol liha ka ninyo ang mga detalis, mga balita ka itong nahipos, nakutlo, nahagpat mga katropa. Sa buhatan sa kapulisan, kundi kini nga report mga suking tigpaminaw, oy, usa ka drug din! Dito sa Barangay Mapulo, Malaybalay City, napuhag tulo ka mga individual na sikop! At ito nang sayron mga katropas nung magbalik unya, dire sa programang Exciting Pilipinas! Good morning!

0: buh ake ge mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Thin fries, salad on the side.
0: Oy, dudung arce pag syurga. Gampo kau gaurder.
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik na, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko! Ah!

0: pasukan nga naminaw kong XFM? Hala? Nitangkad ko!
1: Wow!
0: Binaw-bi? Inches na nga ako ang takong kay murang pang sokens kay daghan kay cakes drums. Ah, oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: Balikta mga katropa, 27 minutos, milagapak ang alas 5 kabuntagon. Oy, sa itong mga katropa diha, nga mo pa'y pag-li-li karoon sa itong Facebook Live, ba'y gabuntag ka niyong tanan, ay may buntag diha sa Teen ID. Philippine Army mga katropa diha sa may Davao de Oro. No, sa may Mawa ba na diha? Ito, sweeto, oy. Atong minimurahe siya diha, diri raman ta siya. For ID o sa Teen Authority. Oy, good morning daya sa For ID mga katropa. Good morning dia. Oh, marag na ami unya diha mga katropa sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade. Oh. Na ami diha unya mga shocking tigpaminaw kay adunay dindot nga balita. Nami diha mga katropa. Good morning po sa 8IB mga katropa. Good morning ni Battalion Commander Sir Lieutenant Colonel George Hollyurina. Good morning diha sir. Mga katropa, direta sa kompletong detalye sa itong mga balita nga nahipos mga shocking tigpaminaw. Oy, bag-o raman yung barangay tuag pidiya karon na naman po. Tinan sa kura sa heran, drug cleared na ni ba? Oh, drug cleared na ning mao nga barangay mga katropa diya sa Upper Pulangi. Pero ay na, kung siya mga pagkakitabuan mga shooting tigpaminaw, doon na may drug din, no? Drug din sa barangay Mapulo, Malaybalay City na puhag. Tulog ka mga individual na sikop. Ilan mga katropa, at ito paning kamutan bing makakutay ta dito sa atuang kapitan sa barangay Mapulo niya na. Ang report mga katropa, pinagi ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Napuwag sa PDA Region 10 ang usa ka drug den sa Suntri, Barangay Mapulo, Malaybalay City, Bukidnon, nga niresulta sa pagsikop sa tulo ka mga individual atol sa gikasang drug bypass operation alas 7:45 sa buntag Mayo 2, 2026. Ang mga didakpa nilang sila si alias Mike Drug Den Maintainer, 25 anyos, Minyo alias Labi Drug Den Employee, 22 anyos, Minyo o alias Lorenzo Drug Den Visitors, 20 anyos. Ulit o mga pulos residente sa naasoy nga dapit, nakuha silang posisyon ang 13 kapakiti sa gituang shabu nga mutimbang sa 5 gramos o adunay standard drug price nga 34,800 pesos. Dugang sa nakumpiska ang 500 piso bill isip 5 as money, 500 pesos nga cash, coin purse nga gigamit nga sudlanan sa shabu, cellular phone o drug paraphernalia. Gikatakdang pasakan sa kasong kalapasan sa section 5, 6, 7, 11, 12 o 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga dinakpan nga temporaryong gitanggong sa detention cell sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Michael Ricabo, Sibuga Report. Astilan mga katropa, bag-o ra wa ra guys kabulan mga suking tigpaminaw. Human nga usapo o tulog hapon dakpan atong panahon na dito sa barangay Mapulo, usag hapon to ka babae. Wa bruday non ta to mga suking tigpaminaw. Na karon gibalikan na sab. Drug din gihapon mga katropa. So kumusta ka ang pagpaningkamot sa itong mga barangay opisyalis, barangay Mapulo? Oh, kawag drug cleared lagi na eh. Kung ako masayop, ano eh. Kung nasayop man ko, maligyo ko. Oh, hastilan. So, paningkamutan to ni, be. Paningkamutan na to ni mga katropa nga makuha na to ang kapitan. Oh, kapitan. Makuha na to ang number ni kapitan des barangay Mapulo. Namantay, abtik po nga amigo nga SB member mga katropa, si kapitan Julius Maghano. Kaya siya man ni ang ato ang, si tawag na to. Sa liga ng mga barangay. Oh, siya man mga katropa ang kibuk ang dako diha sa liga ng mga barangay mga katropa, katuang barangay kapitan sa barangay 8 si kapitan Julius Maghano mga shooting tigpaminaw. Basi kakuha ta og numbers kapitan sa barangay Mapulo, Aron masang makuha po na ito ang sign siya mo nga kapitan, ya? Nag-applyan na ni, o nag-drug-lord na lagi ni, o niya ganong, naan naman po ni Ron, ya? Dako ba ni hagit na usap makatropa? Okay po ni, muna akong giingon ba? Ang illegal nga droga, mga suking tigpamina, wala lang na nag-penetrate. Diri sa halungsod, o diri sa ano ba, sa syudad? Tuan na karon sa mga bukid-bukid, mga suking tigpaminaw! Oh? Astilan, mga katropa. Oh, yan nagkabata mga katropa ang mga nalambigit karon sa illegal na droga. Oh, nagkabata. Likado na po ni mga katropa, astilan. Good morning ni Mami Juicy. Good morning katropang Sir Jonathan. Exciting Pilipinas. Have a blessed morning sa iyo at sa programa mo. Shout out Kuya Makoy sa Manila at kay Tagabugkaon. At sa Tagabugkaon kay Busing Ben. Salamat. Happy Tuesday from Tinambunan Family. Good morning. Ito na niya.
3: Good morning.
0: Oy, may buntag na steam palaigit. At yahaga mga kaubanan ni Steam Plaigit. Oo. Kabi nag-chat na dito mga tropas, bulirama, wala ilamang gisintinsihan ng ulos, kandeng. Oo. Wala na, gibidyo kulan ko gabi, wala na, gisintinsihan ng ulos, kandeng. Birthday man ni Bibi Kitlin kagahapon. Oo, wala na. Gisintinsihan mga tropa, mga suking tigpaminaw. Wala na, kandeng, ulo. TY na. Oo. Oh, atin pala igit ang pagbabalik ang team mga katropa. Oh, alahaga leader niya, oh. Si Ate Chris. Oh, mga miyembro board of director. Sila ni Anan Botolina o si Anafi Galiamaso. Oh, napay mga member na lakray-kray. Oh, oh, mga member, mga shocking tigpamina. Uban pa mga miyembro niya, oh. Gisintinsyahan nilang ulos, kanding gabi, mga tropa, gibidikulan kong kray-kray. Pagtanaw na ako sa ulo, wala na ay. Kaya yung kong, wala na yun. Di na gina tumapsan yun. Oo. Pero masig ang tiil, mga katropa, na pa'y tiil. Upat mo nikamok ang tiil, kanding. Oo, masig ang tiil pa'y nabilin ba? Oo. Oo, wala na, mga shocking tigpaminaw. May buntag niya ni Kuya Tutot Antipatia. Og ni Ate Darwinda Antipatia, mga tropa, karabag orasa, pwede pag kusuga sila mga radio niya. Kanunay na silang kapaminaw, mga katropa. Samtang panilhig na pwedeng laparang at ugkaran. Alam niyo, siguro magdata-data at nagyuta niya, no? Oh. Alam niyo, maghimo o gamay lang ko na payag-payag ba? Mga rest house na to niya ba? Oh. Niya ay dus and danas na to. Oh. Laga na to diha mga katropa rindot siguro na no. Ila kay basi di og makalot ato tong budha nga namikat. Makuha lang to na tong naputol mong mapagod. Oh. Basi makuha ato na mong budha nga namikat nga naslalom sa karabitang falls. Dila mi magsabaw og hadapita. Okay, basi ninyo ming atngan. Mga katropa, duga detalyes to mga balita. Sikyo nga mipuhag og putyukan sa balite, nahulog, patay! Nah, wag siya rin na natabi-tabi apo. Ang report ba? Pinaagi ni katropang Stanley Dunias. Dito sa XFM Pagadian.
1: XFM Report.
4: Patay ang usa ga security guard naman kining mahulog samtang nagbuhag og putyukan sa barangay Baga do Marinao sa Buangga do Sur. Ang biktima na ilang si Carlo Liemet, 23 anyos, lalaking residente sa barangay Guadro-Guadro do Malinao. Base kini sa impormasyon nga naibo sa XFM, nasayran ngang biktima nagkugi madurba sa iyang pag-duty isip security guard sa usa sa mga establishmento sa Dagbayan sa Bagrian aron magabalik sa ilang lugar o magkabuhag o putyukan. Sa wala bang insidente, naka-vlog ba mother ba ang biktima samtang ipuhag ang unang balayan sa putyukan aban sa iyang pagsulay o pagbuhag sa laing balayan. Kanit mother ba kining nahulog, human gitabangan o paag sa putyukan nga mo hinungdan sa grabing pagkaangol. Ginalabaunta ang biktima sa pinagadaol nga ospital aban giniklara gihapong patay sa iyang doktor. Kadroba mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako sa kadrobang Stanley Duhenias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Masamil ka sa balita, gikan sa 89.5. May buntag diha ni katropag San Antonias. So siya po ang pagadiyan. At ilan mga katropa. Uway swerte. Na ako mutuod yung ko ng mga talimadon ba o. Mutuog yung anang mga talimadon, mga shocking tigpaminaw. O kapag kami gani diri nga maglingkod-lingkod may aming gawas. Ano na yung mga langgam nga bag-o sa mong pananaw bitaw? Amo din ang tanawon among bulang crystal dress technical. O ganami may eksperto diri nga doktor sa mga kraag damang. Pagtanaw na mo diha mga katropa, makita na mo diha mga shocking tigpaminaw na among bulang crystal nga lahi nagkulor. Aduna ginay talimadon. Mga talimadon ba? Mga talimadon mga shocking tigpaminaw niya kini. Kay punuan man ni sa balite nga tuwa dito mitapot kining balayan sa putyukan. Wala ni. Kini nga punuan man god. Kabalo ba kita tinuhan na to ba? Mga tinuhan kaniad to mga shocking tigpaminaw. Nado ba siya dunay nagpuyo? Singwa kaingon siya, wa ni nagpuyo kaway na biling sinilas. Wa siya kabalo nga ang nagpuyo tong balaya to, kanang limpyada ba, limpyado. Gihipos dito sa butangan ng mga sapatos. Niya misaka sa tuwa si pananghid na naimpas. Naimpas mga katropa. Nasuko ang tagbalay kay basin katuday nga putyukan, binuhi ito ba, cultured. Okay. Namo gyud mga putyukan nga nanggi tuyo jug buhi. Katesting ko sa una diri sa ni City Councilor Sir John Antipasado. Diri sa may mampaalong street. Kuno ka puyo gapon ko ni diha ni City Councilor John Antipasado. Yang anak mga tropa nga si Kuya Brian. Ano mga Antipasado family diri sa may mampaalong nasa ubos. Ka kuan-kuan andra ko sa una. Tig amurak og ninja oi. Tig puhag mi anang cultured nga mga among atimanon mo nang cultured nga putyukan. O matag box na nay mga frame bitaw. Nay mga frame ba. Nya dito sila mangitlog gantod nga maghimo siya dugos. Maramig ninja na. Ya kini po diha mga tropa. Ganong gisaka og base wa po ni gamite siguro katong pangpapkanawitang paaso-aso. Hinungdan ginoon mga tropa sila hang kamatayon. Pwede ba yung lamian yung putyukan mga tropa dugos ay? Lamikig dugos ni putyukan mga shocking tigpaminaw. Dugay na ko wakaog dugos mga tropa. Kanag yung pure nga dugos? Kanag naapay prim ba? Naapay balay bitaw? Balayan mga tropa. Pag sop-sop ni mo, maapil pa ni mong sop-sop tong usag yung mga bata sa putyukan nga puti. Unay nga na ba? Ganun sa'yo, makigbugno pa mo, imong simod, mag-apil pa nila, mapakan pa, Ma-apil pa ko ni imong simod, kung ka, baakon pa sa putyukan. Mga katropa, katapos siya, detalye siya ito, mga balita. Lalaki, ginakop, human, manunggap, og senior citizen, sa Asuncion, Davao del Norte. Uy, nganong ginunggap, mga hane? Kung siya kahinungdan, mga suking tigpaminaw, report, ato sa iron. Pinaagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
3: Ginakop ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan sa Asuncion Municipal Police Station, Asuncion, Davao del Norte. Human siya giakusahan og frustrated murder batok sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usabang sundang sa barangay Kamansa niadto nga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asuncion Municipal Police Station, ang suspek na ilhan lamang sa alias Roger ug adunay kaipon sa kinabuhi samtang ang biktima na ilas pagalang usa ka bin Minyo, parihas kaning mga mag-oma ug parehong residente sa Purok City, Sitio Kabaukawan, Barangay Kamansa. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon dito sa balay ni Rene Tabag pag umangkon sa biktima. Gikabutyag nga gisulong sa suspek ang biktima ug gitigbas gamit ang sundang bisan walay klarong hinungdan. Tungod niini, nakaangkon og samad sa tiyan ang biktima ug dali kini gidala sa Kapalong District Hospital alang sa unang pagtambal. Apan tungod sa grabing samad nga naangkon ini, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center aron kini maatiman. Samtang alas 4:30 ng samtang nasa hapon. Gika-report nga voluntaryong mitahan ang suspect ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase kini sa may barangay Sulun ug dali kining gidala sa Asunción Municipal Police Station ug karon gipriso samtang ginahimo ang hustong investigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Katropa, virus bang hinungdan sa sakit kay mo gikadlukan? Inom og premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil alang sa rekursos sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Obakial Gabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Bong Obakial Gabri, si Bong report pa ba? Magtigog gas bilgas si Bong Obakial Gabri. To sa ron. O tsaka ang motibo. Mga katropa, mao to naglagkob sa tuwag ang kabalita. Karoon na kamundagon. Dinis programang Express Balita sa... Express Balita sa butang. Exciting Pilipinas! So mo to mga suking tigpaminaw, senior citizen, ginungga. Tinlan mga tropa, wapay tinog motibo. O di ba kaha mga katropa, doon na ni Bikil daan. O niya, nakita mga katropa, mo gani usagin siya pinaka problema ba? Karapit na doon ay mga bingkil mga katropa. O niya, maukay, labinag, makainom-inom. Kaya kini mo tumog sa dili, kini makainom ta. Dapat yung mga tikal, mga gawas niya. Oo. Mga tikal, mga trupa, mga hinanakit, bitang mga gawas, mga yada, mga suking tigpaminaw. Labinag yun, o karamitang dunay mga ugat, o mga balana, mga suking tigpaminaw. O na, likado niya. Muning, nakasaimnanan niya, paminaw ni mo, nga katong tawhanan, nakabikil to ni mo sa una. Na ikaw nga katanaw ni mo, nakainom, nag-ayo. Na ikaw, mabay pag sugod. Mahimo siguro. Ikaw na lang dahil ang mulakaw. Magpalit na lang kagalingon ng ilim nun. Dito nas balay pag-iinom. Wapa kay mahimo. Masi mahinaikan ba? Ito delikado mga suking tigpaminaw. So sa itong mga katropa, 44 minutos bilagapa, kagalas 5 sa kabuntagon. Sa itong mga katropa, nabinaw, labinus makiksunang mag-uuma. Di kita malimot. Di kita malimot mga katropa sa pag... sugod naman na huwag... Talisig-taligsig, ulan-ulan mga tropa, sigurado kung uban na ni, nagpabugas na. O, nagpabugas na uban mga katropa, suka na. O, hindi po na ito kumpensahan, kay murag aduna pa tayo atangan ng El Nino karong sudbuan. O, murag aduna may El Nino sudbuan mga tropa, hindi kumpensahan yung pag-init-init, no? Ay, pag-ulan-ulan mga katropa. So, muna, hindi na angay kumpensahan mga suking tigpaminaw. O, nag, karong mga panahon na, diskarte kita sa itong mga farmers nga naminaw karon. Labi na sa kamahal karon sa mga palitunon para sa itong mga uma. Abuno. Abuno sa una ng 1,000 kapin nga pang siding, pang inje karon. Sa una, tag 700, 800 na ba? Pinakamahal at suna, mag-900. Huwag karon, to na, mudula, naghapit, tag 2,000 masiguro ron. O, napay mga pang-spray na mga trupa. Muna nga karon, diskarte kita. Para papanindot sa itong mga pananom, gulay, bulak, mais, mga prutas, uguban pang mga pananom diha para nindot, hamis, mga katropa. O gibaligya to, di tayo ganse. Pero mga naghapon, palito rog brato. Ginanse gihapon. Una mga suking tigpaminaw nga mag-crop gold 3-in-1 foliar fertilizer. O mga sukat, mga suking tigpaminaw ha. Una yung nakanindot diha. Mga katropa, kining crop gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ipa-improve ba? Ipa-improve ang kanindot ani ang quality ni ini para mas mutabang yun. Mupinitrate nga ito sa mga tanom sa ito. Makiksunang mag-uuma diha. Aga mga nutrients ni ini nga mo hinungdan nga nindot ang atong mga pananom mga katropa. Ikaw nga pakasuway. Suway na mga suking tigpaminaw. Mga produkto usab. So Yes to Health Incorporated. Labi na tumahiligod ng haplas. Mga katropas, panahon nga doon na kay panuhot. Mga katropa, likado po ng panuhot o maundan mga katropa. Perte pong sakita sa kalawasan. Haplasi o Santon Plus Herbal Oil. So labi na nga busy kay tatay sa umakarot. Mangispray na uga ang singot nga sa lawas. Na uga ang singot sa lawas mga katropa. Panuhot o pamaol na. Ang muna yung haplasi pag uli ate. Si kuya, si uncle niya. Ani, Santon Plus Herbal Oil. Kung niya pa, imna o premium D3 coffee mix, hindi ba ka Santon coffee mix, hindi ba ka Santon Gold coffee mix. Wait, glutathione, o niya, pagkagabi yun ha, arwag yun ang wagtang pamaol, pa imna o turbo mini enhancer, ha? Turbo enhancer, mga tropa, Dako sa dintabang sa kakapoy silawas, mga shooting tigpaminaw, mapawalas kakapoy, mga tropa, di raman ito, di raman ni pasabot, nga nagturbo ka, makuhit na yung kalargo di ate. Laghani o pwedeng mahimo siya mong lawas, wa ang kakapoy, mahimo pagin ni mo, imuhang trabaho, isip sa kabana na si mong asawa, o diya, nindot ni mga tropa kay karong mga panahon na, kini mga lalaki, kita, program nung hapon kita sa prostate enlargement. Sa katinood nga duha, hinungdan nga na-prostate sa katao, butlak. Sa tinood nga overuse o unuse doon na. Likado tong dabi katong mga babae dira nga long distance relationship. Hala ka diya, do? Na lugar to na okay, Diba, an-an batulina? Ngayon, tapos nag-turbo kagabi is kuwa. O si Ana Pepa, niya na siya nga grabe ang turbo. Nakakadawat po ng turbo. Okay na turbo, O, tinuod mga ito. Basing, laka mo ha? Matakabalo, pero mas mayog ito. Mag-testimony mo doon ha? Oo. Kung sa kanindot ang turbo, may enhancer mga suking tigpamina. Premium D3 o Santon Vitamin C, mga tropa. Lidot siya rin gabitod ng mga produkto. Labi na hisgutan ng pangpaboost atong immune system. Santon Vitamin C, mga katropa. Premium D3 po, dindot gihaponis mga bakterya at viruses karon nga ato nga malanghap. Mga katropas, labi na ikaw ang breadwinner's pamilya nga gisaligan nga kaayo diha niya. Dawat, dapat wala lulaluyas lawas. Mag Santon Vitamin C, Premium D3 soft gel capsule na ta, mga shooting tip. Wala tayo kong oras ay? Wala tayo kong oras, mga katropa, alas 5.48 kabuntagon. Sa di madugay po, musunod ang programang exciting, nabali na lagi, ako na yung nag-express. Express Balitas Buntag, kauban si Katropa Ganilo Tabios, mga katropas, magtunol si mga balita. Nga nga ninyong masayrad karoga kabuntagon, mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM, Philippines Nationwide, sa mga gas station, manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbag sa Pikas Lawak, mga katropa. Si Katropa Rostom Villaperanca. Oy, sa dibreta mamuhi mga tropa, maayog gabunta, magpa-shoutout doon sila. At itong mga BB girls, mga diha, PNP Malaybalay. Mga intern, mga katropa, sila Princess Panis, sila Juan Autida, og si tao, ito isa, si Via Sarbida. Mga intern student, mga tropa, diha, PNP Malaybalay. Good morning, yung tada diha. Good morning! Sa ngalan, sa alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropag Jonathan Lee Suryano Muingon. Ang pagkabot sa hostisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisyod kabuton. Kung ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag, Bukidnon. Dalaygon ang Diyos, kanatong tadan, mga katropa. I love you. Bukidnon!
5: Mga katropa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Adunay malong delibs na dakong tabang aron katatahan ang inyong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo kaon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.

0: nagkakaroon pa ng sakit. Magandang ikit po ng mga ganyan po mga kamot.
1: Zangton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zangton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang season sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

0: ko research, akong mata, pusa, ay muhalap na. Di ko yawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoong 3 times a day na sinatudyog na kung pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Tong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay!

0: halah, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESTA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Ako rati regulay mong manager nga. Kalam ining break time ganin nimo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
5: Exciting!
2: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: mga katupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras on 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang headlines sa nining buntaga.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, 43 anyos sa giluba sa iyang bayaw tungod sa away sa Nicuso dito sa Libuna, Bukidnon.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, Eastern Visayas, kitay og sa 6.1 magnitude nga linog sumala sa Fivox. Sa balitang national, impeachment case abato kang VP Sara, giaprubahan sa House Justice Committee, pinaagi sa 55-0 votes.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, 13 katawo kapsan sa Israeli airstrike sa Lebanon.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Ivan Anisimov, sobring naghari sa Stage 5 sa MPTC Tour sa Luzon 2026.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, Department of Health, giawhag ang publiko nga sundon ang protective measures sa batok sa Ashfall.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Angelica Yolo, absent sa house blessing sa iyang duha kaanak.
2: Headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, Marites nga silingan, yawe sa pagluwas sa tulo ka bata sa Spain.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM.
4: Express Balita!
2: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
5: Express Balita sa punta kauban si Katropa Honey Lou Tapios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, sa 5 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tapios Army Scene o kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog dahil kita ninyo mga katropa ang pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man live kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment o Bullseye Bukidnon. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal, upat ka balay sa lungsod sa Maramag nasunog, samtang 250,000 pesos natalang damyos. Kinatong sayron sa detalye pinaagin ka trupang Prince sa obra. Nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Moabot sa 250,000 na natalang damyos sa pagkasunog sa upat ka mga balay nga nahitabo alas 2:05 sa hapon, Mayo 3, 2026 sa Maiprok City, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Tungod sa kadako sa kalayo, itabang ang mga bumbero sa Bureau of Fire Protection Don Carlos o mga bumbero sa BFP Maramag aron sa pagpalong sa kalayo. Itabang usab ang pulis sa Maramag Municipal Police Station sa pagsiguro sa lugar sa pagdumala sa dagan sa trapiko. Giingon tungod sa electrical wiring ang hinungdan sa maong sunog, nagsumikad sa Pinoy Anan di alias Edmond Luzon, 56 anyos atol sa insidente. Wala diha ang mga tagiya sa balay. Alas 4:25 sa hapon sa samang adlaw, nagdeklara og fire out ang mga bumbero og maayo na lang nga walay nasamdan o nakatahong casualty sa maong insidente. Samtang padayon pag-imbisigaran sa bumbero ang maong nitabo aron masuta ang hinungdan sa maong sunog. Na problema na bakas bukol-bukol sa maong panglawas si Santon Plus Gold mo na yan. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
2: XFM Report. Balita ng bukan, balita sa bukan. Express Balita.
3: Sa balitang lokal gihapon. Sulod na salitag sa kapulisan ning siyudad sa Malaybalay. Ang usa ka pinangita sa balaod, human masikop ato silang operasyon batok wanted person. Pasado alas 9:28 sa buntag, Mayo 4, 2026, sa Puroksay sa Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. Dinagpan na ilang si alias Mon, 20 anyos, ulitawo, laborer, residente na usab sa niskutang lugar, ugi ilang top 3 regional level, top 4 sa provincial level, ug top 1 sa city level ang wanted person. Gidakop ang naisgutang suspek subay sa gipagula ang warrant of arrest sa korte netong Pebrero 13, 2026 sa kasong qualified rape of a minor violation of section 10A sa Republic Act 7610 nga nakabase sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 46 nga walay girekomendang piyansa ang korte hulip sa kagawasan sa maong dinakpan. Sa karon ang dinagpan, paslak na sa Malaybalay City Detention Facility.
2: Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
3: Dugang sa balitang lokal.
2: Balitang bukan, balitang sangkan.
3: 43 anyos, giluba sa iyang bayaw tungod sa away sa negosyo dito sa Libuna, Bukidnon. Kanya karon ang report pinaagi ng katropang Jonathan Lee Soriano, nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: Nagtingkagol na sulod sa presuhan sa Libuna Municipal Police Station aga suspects pagpangluba nga nahitabo pasado alas 11:20 sa gabi ngayong Mayo 3, 2026 sa Zone 5 Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Umar, 37 anyos, bayaw sa biktima o silintro sab sa mga dapit. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP na sairan nga ang suspect o ang biktima dunay panaglali kaniadto nga may kalabutan sa negosyo sa pamilya. Ni sulong sumala pa ang suspect sa balay sa biktima o gidunggab kini gamit ang kutsilyo o giingong gilabay sa suspect aga kutsilyo. Kasamtangang karoga nagpaalim sa Maria Rina Hospital sa Cagayan de Oro City ang biktima. Samtang gihikay na ang tukmang kaso ngay pasaka batok sa suspect. Mga katropa, sa kainit sa panahon, dili na to painito ng atong ulo. Kinalang relax lang ta mga katropa. Magtumarta o Santon Plus Herbal Capsule para sa mga bukol-bukol, sis o tumor o gubat pag balatian labi na ginang high blood o diabetes. Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report. Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
3: Mao ka to ang atong mga balitang lokal. Healthy coffee ba ang imong gipangita? Sugdi ang imong adlaw mga katropa sa Healthy Coffee sa Yes to Health nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins ug minerals. Ang Santon Plus Coffee Mix and adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Nangapi ka na, nanambal ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga nakariyang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita, Express Balita.
3: Samtang sa balitang regional. Gitayog sa magnitude 6.1 nga linog ang Eastern Samar netong Mayo 4, 2026 sa eksaktong alas 2 sa hapon. Sa datos sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX, ang pagtayog nahitabo 9 kilometro sa amihanan kasadpan sa San Julian, Eastern Samar. nga adunay agilad mo na nga 10 kilometros. Intensity 5 ang natala sa Can Avid, Eastern Samar. Dulaga oga alang-alang sa Leyte. O Gandara sa Samar, diin nabati ang kusog ng pagtayog na nakahatag o kadlok sa mga residente. Intensity 4 ang natala sa Abuyog, Palo o Carigara sa Leyte. Ago bang mga lugar sa mausaba sa Naval, sa Baliran, Hernani, sa Eastern Samar, Ormoc City, Hilungo, sa Albuera, Baybay, Villaba o Isabel sa Leyte. Ingon man ang Sorsogon City o Bulusan sa Sorsogon o pipila ka mga lungsod sa Southern Leyte nga nabati ang Intensity 3. Samtang Intensity 2 ang natala sa Kawayan, Biliran, San Francisco sa Cebu, Monreal o Esperanza sa Masbate o Gaprito Diaz sa Sorsogon. Intensity 1 ang nabati usab sa Tabaco, Albay, Carcar, Liloan o Cebu City sa probinsya sa Cebu, Santa Maria sa Davao Occidental, Pasig City sa Iloilo, Aroroy o Kataingan sa Masbate, Donsol sa Sorsogon o Maasin sa Southern Leyte. Ang Tacloban o Tibuok, Eastern Visayas, lugay na ang namiligro sa kusog ng linog, tungod usab sa ilang nahimutangan sa Pacific Ring of Fire o sa Philippine Fault Zone.
2: Balita regional, balita sa regional. Express Balita.
3: Sa Balitang Regional gihapon, barat nga palit sa palay para yung hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte. Dungagan pa sa hulaw. Kaya itong sayron ang report pinaagi ni Katropang Larsen Yol, nanukad sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
8: Para yung hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte, ang barat nga presyo sa palit sa palay, dungagan pa sa mas taas nga tag-init nga panahon. Nga na sinati, ikumpara sa dalikyat nga ulan, sa eksklusibong interview sa XFM Dagom News Team, kang Pilipi Alinyar, nagtikad sa iyang hapit o sa kaektaryang basakan sa Prok 9, Barangay Misaoy, New Corulia, Davao del Norte. Sa milabay nga bulan dako, matod pang ilang pasalamat, nga miabot og 24 pesos, nga to sa 25 pesos, ang palit sa palay. Apan, niining kasamtangan, anaan na lamang sa 19 pesos, dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Rason matod pa sa mga traders, nga nakan matod pa ang imported nga bugas.
9: Ulang sa kuan financing ya mga kamahal ang krudo po nga mahal ya inig baligya sa produkto barato na lang petong ah, na import
8: dobli sab ang iyang kaguol nga gibati ning panahon na human na failure ang iyang duha ka sagunsong tanom sa humay tungod sa huaw o El Nino nga nasinati sa Davao region kun din mukabat sa dulan 50,000 pesos nga iyang inutang nga kapital ang nahanaw
9: dala na kun abo dala na tanan
8: dala na
9: no medisina
8: sa inutang nga kwarta na siya imong kapital o
9: inutang oi
8: inutang gid siya matud sa mga mag-uuma kulang ang ilang nadawat nga libreng aburo gikan sa gobyerno. Rason nga napugos sila og pangutang aron mamintinar ang maayong kalidad sa ilang pananom. Apan subo matud pa palandungon nga paliton lamang kini og barato. Dugang ni Tatay Alinyar nga sa dugay niya panginabuhi ang pagpanguma. Dili niya mabati ang tinuod nga pag-amuma og suporta gikan sa gobyerno. Hinungdan nga nagpabiling ana sa pinakaubos nga level ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Dili lamang sa ilang lugar kun dili lakip na ang mga mag-uuma sa ubang probinsya.
9: O tabang lang ginagmay assist lang ba nga mabuhi lang pamilya.
8: Sa pagkaron sa ngalan sa tanang mag-uuma nga susama na kasinati og grabing pagkalugi. Nanawagan si Tatay Alinyar ngadto sa gobyerno og tabang aron malampasan nila ang pagsulay nga epekto sa huaw para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Gawas Mag Santon Gold ya Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsen Yol, XFM News.
2: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
3: Mga kato mga katropa ang itong balitang regional. Nangita ka ba o healthy nga tea? Sa layo mga katropa ang Santon Gold Herbal Tea nga gihimo sa Kamungay, Turmeric o Cinnamon Bark. Mahugdagan kaayo og health benefits, ipatamis pa sa stevia mong pwede usap inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santon Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy. Mapalit sa mga nakariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita, Express Balita.
3: Sa Balitang Nasyonal, mupangkatap og mga barko o aeroplano ang Philippine Coast Guard kon PCG. Umanatumbok ang upat ka mga Chinese research vessels nga giingong nagpahigayon og illegal marine scientific research sulod og duol sa kadagatan sa nasod. Matod sa PCG, ang presensya sa mga barko sa China o sa kakalapasan sa United Nations Convention on the Law of the Sea kung UN clause tungod kay wala sila'y permiso gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Lakip sa gibatayan, mao ang Siyang Yuhong, Tantay Tresa, Xian Wan, Jia Jing, o Su Haiyun nga ang tanan makahimo sa pagpahigayon sa Deep Sea o Advanced Oceanographic Research gamit ang high-tech equipment, sensor o unmanned vehicles. Ang mga barko nakitaan sa lain-laing mga lokasyon doon sa kadagatan sa Palawan, Batanes o Pangasinan. Sumala sa PCG nga magpadayon sila sa pagmonitor sa ilang mga lihok subay sa Filipina o International Maritime Laws. Samtang gitataw ni PCG Commandant Admiral Rooney Hill Gavan nga dili nila tugutan ang bisan unsang illegal research sa kadagatan sulod sa teritoryo sa nasod o mugamit sila og mga barko o eroplano sa pag-intercept o pagpalagpot sa dili otorisado ng mga barko aron mapanalipdan ang soberanya sa Pilipinas.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express, Balita, Express, Balita.
3: Dugang sa Balitang Nasyonal.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
3: Nakakuha og boto nga 55-0 ang mga sakop sa House Justice Panel sa Committee Report o Resolution. Lakip na ang Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Tungod ni ini, aprobado na sa House Justice Committee ang Committee Report kalabot sa probable cause sa impeachment complaints batok ang VP Sara. Kinigipabot nga dadon sa plenaryo diin ang mga magbabalaod mubutar aron sa desisyon na kung i-impeach ba pag-usaba ang Vice Presidente. Sumala ni Luwestro nga adunay walo kalig-on nga mga ebidensya ang ila karong gihuptan batok ang VP Sara. Kung pipila ni ini mo ang musunod, testimonya ni Ramil Madriaga kalabot sa questionable nga pag-disburse sa 125 million pesos nga confidential fund sulod sa 24 oras. Mga misteryosong envelope o mga questionable nga resibo. Pagpasabot sa National Bureau of Investigation, sertifikasyon sa Philippine Statistic Authority nga walay record ang mga ngalan sama ni Mary Grace Piatosa. Commission

0: ang mga balitang nasyonal. Oras sa 101.7 XFM Bukidon. 22 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga katropa, para malikayan ngamuhalap ang imong pananaw. Ingon man mga katropa, malikayan ang problema o sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa. Mga kanunaya ang pagtumar mga katropa sa Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Vision X Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Padayon sa pag-aton sa tuwang mga balita sa Balitang International. Trese katawo kapsan sa Israeli airstrike sa Lebanon. Atong sayo ng report, pinaagi ni katropang Dave Vinirelaw, nanukad sa XFM Bukidnon.
1: Nakabsan sa kinabuhi ang 30 ka mga tao sa airstrike sa Israel sa Lebanon. Matod ni Lebanese Health Ministry, lakip sa namatay ang 4 ka babae ug 1 ka bata. Duha ka babae ug 1 ka bata usab ang naapil sa 8 ka namatay sa Habush sa Nabati District, samtang 4 ka tao ang namatay sa Zararia sa Sidon District. Wala gihapon muhunong ang panagbangit tali sa Hezbollah ug Israel. Bisan pa og adunay 3 ka semanang nga gipalawig ang ceasefire. Kainong duman nga inisyal nga napulo ka adlaw nga ceasefire gipahibalo ni atong April 16 human sa pagigpulong sa mga ambassador sa Lebanon ng Israel sa Washington. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon, ginahanglan protektado imong kaugalingon. Ibus ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinaralaw. XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, palig-una ang inyong relasyon ni Mrs. Hirabi pa sa ito mga katropang mister. Siguradong mulami o mas muligon pa ang inyong relasyon kung naka-turbo dietary supplement for men si mister. Gamita kini 30 minutos usa magtanday ta ibabaw sa lantay kauban ni Mrs. Ang turbo mapalit sa mga nakariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita.
0: Samtang sa balitang sports.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Sa balitang sports, sa Ivan and Simov, subling naghari sa stage sa o sa stage 5 sa MPTC Tour sa Luzon 2026. Ano karon ang report pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw, nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Subling naghari ang cyclist nga si Ivan Anisimov sa LCW UAE Cycle humanaang konini ang iyang ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan sa Stage 5 sa Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC Tour sa Luzon 2026 nga may gilayon nga 126.7 kilometers nga gipahigayon sa Tugigaraw City Hall Cagayan. Ang 26 anyos nga Russian cyclist ni oras og 2 hours 47 minutes and 25 seconds sa usa ka mabangis nga mass sprint nga nagsugod sa Santiago City, Isabela. Una nang nidaog si Anisimov sa Stage 4 nga may gilayong 165.80 kilometers gikan sa Palayan City, Nueva Ecija paingon sa Bayombong, Nueva Vizcaya nga nagpalayon sa iyang impresibong kampanya sa maong tour. Mga katropa, aron kusganta sa atong napiling sports, kailangan nato ang saktong exercise ug training. Sabayan na nato sa pagtumar sa pinakakusog nga food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated nga puno sa mga sangkap nga pakusgo ng atong kalawasan. Tumar na sa Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad, XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Na-discourage ka na ba sa pag-exercise tungod kay dali ka po yun o walay nakita nga na kong improvement sa lawas? Para sa lean and fit body mga katropa, sulayi ang Premium D3 Soft Gel Capsule ang mas gipakusog.

0: Maski pa epektibo nga premium D3, ang soft gel capsule nga dunay fat burning properties. Kinikipakusok usaba. Pinaagi mga katropa sa fat burning properties. Nagpasabot mga katropa nga mo suporta kini sa tong pag-exercise sa aron usab maangkon nato ang lean and body fit mga katropa. Ang premium D3 mapalit sa mga nakaryang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Giawhag sa Department of Health kon DOH ang publiko nga musunod sa mga protective measures batok sa ash fall samtang nagpadayon ang volcanic activity sa Mayon Volcano nga naghatag og risgo sa panglawas sa komunidad. Base sa ilang advisory, gipasiugda sa DOH ang kamahinungdanon sa pagsulop og sakto nga proteksyon, paglikay sa delikadong lugar o pagminos sa exposure sa volcanic ash nga maghatag sa iritasyon o problema sa pagginhawa. Sumala sa ahensya nga ang mask makatabang sa pagsala sa gagmay nga particles nga mahimong makairita sa ilong, tutunlan o baga. Giawag usab sa DOH ang publiko nga likayan ang pagduol sa mga delikadong lugar sa bulkan.
1: XFM Health News. Express Balita.
0: Mga katropa, alang sa tibuok, proteksyon sa pamilya. Magsanthon Vitamin C na mga katropa. Ang Santhon Vitamin C makigbato ka sa mga nakaryang mga sakit. Nga pwede mga katropa nga mutakod sa tuang panglawasa. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, kini mapalit sa mga nakaryang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita.
0: Samtang sa balitang showbiz.
1: Showbiz Balita.
0: Sa balitang showbiz, napuno sa Malaysia og intriga sa mga netizen. Dayang absent si Angelica Yolo sa house blessing sa iyang mga anak nga sila Carla Eldrew Yolo og Eliza Yolo. Wala si Angelica sa mga litrato nga nag-viral sa social media di nakita nga magkauban ang iyang mga anak na sila si Carla Eldrew, Eliza ug two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yolo. Samtang wala ang ilang inahan sa pagbindisyon sa bagong balay nila Carl ug Eliza. Ang kauban ni Carlos nga si Chloe San Jose presente sa maong okasyon. Sa caption sa social media post ni Carlos nga nag-ingon, "To finally having a place to call your own peace and your own beginning." Gumika niini iya-iya og espekulasyon ang mga netizen kung nganong wala si Angelica sa usa ka importante kaayong adlaw alang sa iyang mga anak.
1: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, para malikayan ang problema sa panit sama sa buni, an-an, alipunga o uban pang sakit sa panit mga katropa, ilabi pa ni panahon sa tag-init. Nanagyod mga katropa ang mutumaw ang nakariyang sakit sa panit. Aron nga mamintinar mga katropa ang healthy skin, gamit na mga katropa sa Santhon Plus Herbal Soap. Kini mapalit sa mga nakaryang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Marites ang ngasilingan na yawe sa pangluwas sa tulo ka bata dito sa Spain. Kinatong sayron ang report, pinaagi ni katropa ang tatay Eko Lima, nanukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Ako ang silingan nga Marites, nakahatag o kalagot sa kasilinganan ang kaso sa usa ka tsismusang babae dito sa OV Spain na himong paagi aron maluwas ang tulo ka mga bata. Tungod ni ini, nariskyo sa mga pulis ang tulo ka bata nga naka-isolate sa usa ka dakong balay. Human gitago sila sa ilang mga ginikanan sulod sa upat ka tuig. Ang mga ginikanan nahinganha sa pagpugong sa tulo ka mga bata nga matakdan o coronavirus. Ang babaeng Marites, kiila sa ngalan nga Selvia, sumala sa taho sa Spanish news website nga El Español. Siya ang nagpahibalo sa kapulisan kabahin sa usa ka butang nga katingad-an nga iyang namartikdan sa balay nga atbang ra sa iyang probidad. Sa kadugay, kaning Marites, naroon na buhat nga tama.
3: Katropa, hanap ba'y mong pananaw panahon sa kagabi kung ikaw mag-drive? Katropa, pag-inom mo Vision X Plus Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas, katropang ikulima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Ikulima sa pagatod sa maunga report. Marag morning Marites mga katropa nga naghatag og good news sa kasilinganan mga katropa. Marites mga katropa nga adunay pagtabang. Ay man diri sa Pilipinas mga katropa kay kung ingon Marites mga katropa ang impormasyon gikuwaan, gikulangan. Duna usab klase sa mga Marites mga katropa nga nagminarites mga katropang sobra usaba ang mga impormasyon nga gipakuyanap mga katropa. Imbis kay ang balita mga katropa kay adunay silingan mga katropa nga nakasakit ang uban mga katropa maingon pa gyud nga namatay na daw mga katropa.
4: Waka kuyape.
0: Sobra-sobra mga katropa ba. Yan apoy maingon mga katropa nga nag-uban ragani mga katropa ang managsilingan nga dalagag ulitaw mga katropa lahi na dayon ang istorya mga katropa. Kini gitawag nato nga Marites dito sa Spain mga katropa nga tungod sa iyang pagka-Marites mga katropa. Nakahimo siya mga katropa og maayong buhat mga katropa nga miresulta sa pagluwas sa tulo ka bata sa Spain. Gani mga katropa, nahibulong siya nga sa maong dako nga balay mga katropa. Nahibulong siya mga katropa kay saya nga paglili. Doon na magiging siya namatikdan mga katropa. Sa sige siguro ka ng lili-lili sa maong balay, dakong balay mga katropa. Doon na siya namatikdan. O tungod lagi kaning pagka-Marites mga katropa nga may pagka-imbestigador mga katropa.
4: Ah!
0: Moto iyang gilili pag-ayo o dito niya nakita ang tulo ka mga bata nga dugay na di ay nga ginakulong sulod na sa upat ka tuig mga katropa panahon kini mga katropa panahon kini sa COVID-19 mao na mga katropa ka sa panig usab sa mga ginikanan sa tulo ka mga bata matud nila nga ilang gilukong ang ilaang mga anak aron nga dili mahawa sa COVID-19. Mauni mga katropang ang Marites nga silingan dito sa Spain ay yawi sa pangluwas sa tulo ka mga bata.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga kato mga katropa, ang ato ang mga balita. Nga ato ang o mga balita mga katropa, ang ato ang nakalap 24 oras. Oras na to karon. Sa 101.7 XFM Bukidnon, 36 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Good morning guys, sa tanan natong mga suking tigpaminaw o sa ato ang mga sukong tigpaminaw.
4: Waka kuyape!
0: Higit malikayan mga katropa na doon na tayo mga sukong tigpaminaw. Ingon man, sa tanan natong mga live viewers karon maayong maayong buntag diha kaninyo mga katropa.
1: Good morning.
0: Samtang ato ay ipahibalo mga katropa nga unyang alauna sa hapon. Kilabi pa sa mga kaparyentihan sa Puzon, Nutingor mga katropa. Kaya unyang alauna sa hapon na ilubong na o yatod na sa katapusang kapaulayan mga katropa si Angkol Igay Rafael Puzon Notingor mga katropa. Kaya sa ka-OFW dito sa Saudi mga katropa nga nitaliwan taon dito ra usab mga katropa sa Saudi Arabia kung asa nakaabot kini siya mga katropa ang iyang pateng lawas ni atong nakalabay nga Webes o kihaya dayon mga katropa ni atong pagka-Biyernes. Dali lamang ang paghaya mga katropa, upat lamang kagabi tungod usap mga katropa kay ni atong pang nakalabay nga bulan na sa Abril ni taliwan mga katropa. Tungod usap kay anana sa pagkadunot ang iyang pateng lawas. 38 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Wealth kauban si Doc Remilito Oy. Sa dili madugay, musunod usab ang programang Bullseye kauban si katropang Prince Obra gikan alas 7 hangtod alas 10 sa buntag mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resti Maricodino, sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang David Relao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si katropang Prince Obra o sa naginusara namo gadi si Princess XFM Bukidnon Bibi Cinderella. Kini si katropang Hanilo Tabio sa Army Scene o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Capitán Lode.
1: Ache.
0: Kap, dito ka sa mga ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudaga ng mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na adlan sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang
4: Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw rin kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Konsensya kayo kung tanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
7: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maon

0: triumfar. Exciting!
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong atlebo. 25, di ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium T3 ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker na si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsa na addict to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sakit ang karawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karan yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Gold User. Atong paminawan.
10: Daniel Francisco, namanggin niya Nara Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagpun na din, wala na, subok na subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. At pati si Mimis, si Mimis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
11: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan. Santon Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Santon Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maningakong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Pagko manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling ako gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
0: Nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Gani mo tutok, unsay tawag?

0: Mel, si Katropan, Prince Opera, Kusai.
1: Hey, kala kumusta ka mayong buntag! Welcome na usap din sa atong pragmanuban sa programang Bullseye! Ining adlaw nga Martes na usap mga katropa, adlaw Martes na usap di ay Pitsa 5 na ning bulan sa Bayo 2026, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, November, December, Lobi-Lobi. Ito, adlaw nga Martes, mga katropa, bulan Mayo ng 2026. Kumusta ba ang ato mga kaigsunan nga kanunay nakatunin sa 101.7 XFM Bukidnon, labi na din sa ato aga lalawigan sa Bukidnon. Sa duha ka syudad o 20 ka munisipalidad ning atong lalawigan. O kutob abot labay sa atong signal mga katropa, mayong buntag kaninyong tanan. Uban-ubanin na siya mga katropa ha, dinis sa atong panagban-uban sa programang Bullseye. Din atong isgutan na kunang isyo sa atong palibot. Kaya ikaw ka ko, adunay katungdanan o angayang masayod niini. Tawas o sulod ning atong lalawigan sa Bukidnon. Angay tang isgutan na kunang isyo, may kalambigitan sa bagang duot sa katawhan. Kumusta ang atong mga kaigsuna mga lideres, labi na din sa atong lalawigan sa atong una-unang girespetar o gato ang halangdong amahan ng atong lalawigan. Atong amahan mga katropa, Gobernador Rogelio Nel Peroque Gov, maing buntag. Kauban mga katropa ang atong maptikon usap nga congressman sa ikaupat nga distrito. Congressman Laarne Roque mga katropa. Ang sa atong congressman sa ikaduhang distrito, Kit Jan Flores. Congressman, may buntag! Kita man kayo sa TV-TV, congressman. Ito, congressman Kit Jan Flores. Mapti ko na tong congressman, mga katropa, sa ikaduhang distrito. May buntag niyo mo diya, congressman. O sa tanan, mga katropa, na itong lideres. Labi na sa atong mayor ng atong syudad sa Malaybalay. Mayor Warren Pabilyaran, Mayor. May buntag ka ni mo, Mayor. Kauban sa atuag mga kaigsuunan sa Malaybalay City Council. Labi na mga katrupa si Councilor Cromwell Kirill Dinlayan. Councilor Jason Chad Ayala, good morning dia sa iyong tanan mga katrupa. O kusam, di na to kalimtan ang mayor sa lungsod sa may impasukong. Buotag mayor mga katrupa, Mayora May Okinlay, good morning dia ni mo mayor. Ay, usam, ato sa i-greet mga katrupa ang ato maptikon nga mayor di asunod sa Balensya. Madam Ami Galario, madam may buntag di animo, Mayor Ami. Usam, sa ato aga, kinig, spokesperson. Di action man mga katrupa di asunod sa Malaybalay, asunod sa Balensya. Mga katrupa, why pagbago mga katrupa sa pagpanerbisyo sa katawhan. Sukad pa sa unang hantod karon ato maptikon nga former mayor, Mayor John Galario, muntang na ni Mokol. Kobanan ni Vice Mayor Rizal Galario. O sa tanan mga katrupa, tanan na itong mga kaigsuunan niya sa Valencia. Labi na sa itong mga councilor mga katrupa. Labi na sa akong ninong niya, counciloran Lando Sintilias, muning niya ni Monong. O sa tanan-tanan mga katrupa, nga padayon sa pagpanerbisyo sa katawhan. Osbon ko, welcome. Nausap din sa atong panagbanuban sa programang Bullseye, ha? Panuban ni nasad ko ninyo, mga katrupa, kay duna kita'y pipila kahi mahimayong isgutanan ni Takna sa Kabuntagon. Labi na, mga katrupa, kay aprobado na sa unanimously decision sa House and Committee on Justice. Ay nga giingon, mga katrupa, articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Kineng resolusyon mga katrupa nakaset na aga ipasa na ni karon mga katrupa di pa sa Senado ha. Kaya wala pa gingon na to nga pagbuto mga katrupa sa plenaryo o plenary. Umabot mga katrupa 1/3 ang buto sa mga congressman. Sa to'y usa ka congressman mga katrupa nga si Barsagam siguro to. Ato niingon ba na napunta sa Crocodile Farm. Ah, grabe, ang nagkot siya Crocodile Farm. Kuya Usad, ha? Kuya Usad. Abi ko kung siya ka Crocodile Farm, mga katrupa yung gingon, na pagtanaw na ko, dito man hinoon, mga katrupa, sa lower house. Ang siya magyudiay na. Ang siya magyudiay, mga katrupa, kay... Giingon man niya, mga katrupa, ka, daa daw kuno matod pa siya sa Crocodile Farm. Abi na kong sa Dabaw. Kasi ako nahilan nga, Crocodile Farm, mga katrupa, daa naman ito sa Dabaw, bay? Oh, bitaw, ang Crocodile Farm, daa naman na sa Dabaw, manggot? Naabot na rin karo sa Manila, di ay, naunsan man eh. Oh, naabot na sa Manila ang Crocodile Farm, mga katrupa, ang kakuyaw di ha, kay dili, literal nga mga buaya. Ang naa dito. Para po to'y post, mga katrupa, sa usaka mambabalaod, mga katrupa, ha? Ganaan daw kuno siya sa Crocodile Farm na pagtanaw na ko, mga tao maya, mga kauban. O so, magkay pasabot ani niya, mga katrupang Crocodile. Unsa man din ang, unsa day kanang kinaiyaan ng buaya, mga katrupa, no? Dahil itong buaya, mga katrupa, di has too big. Buaya smala, pero naghahanda, mga katrupa, ron. Bullseye! Bullseye! Bataw, prangkahanda yung pagka-istorya. Muna matingala siya ta, nga nung nakaingon siya, kineng nga, Crocodile Farm, mga katrupa. Kuyaw siya. So, muna atong himay-himayon ron, mga katrupa, kay... Medyo muraga, nakahatag na gini, mga katrupa, pagtagad, labi na sa ato mga yanong katawhan. Ang nahitabo, mga katrupa, kining articles of impeachment. Then, kung yun na ni Musli, decision, dito, mga katrupa, na kita kayo siya, TV-TV, bay? Yun siya katong, mga nagboto, mga katrupa. Yun na ni Musli, man daw ko, no? Pero doon naman gapoy, wak ni boto, mga katrupa, nga to sa... Giingaw na ito, mga katrupag Justice Committee. Labi na, mga katrupag, i-plaster na ang kining gitawag kong Articles of Impeachment. Muna lang atong hulaton, mga katrupag, unsa kahay buto in disciplinaryo. Labi na, ginatibukan ng mga representative dito, mga katrupa, sa House of Sato, dito sa Lower House. Kung mapadayon, bagyod kahani, mga katrupa, kung doon ay one-third. One-third, magina. Kinahanglan one-third, mga katrupa, sa lower house. Diya, mga katrupa, sa mga kaigsuunan na itong mga representatives. Dili, tips ha, tips. Dili, tips ha. Lahat po itong representatives. Kay tips ka, kawatan man to. Lahat po ito. Lahat po ang representatives. Kanag mag, kining ato mga congressman, anak na lang. Diya, sa lower house, kung one-third, mga katrupa, ang makabuto, labi na sa giingon na ito sa plenaryo, posible yun, mga katrupa, ang impeachment, articles of impeachment, mga katrupa, mapasa na nga ito, Senado.
0: Kung Prince lang, Opera.
1: Okay, sakto naman daw kuno ilang beses, sakto naman daw kuno ang ilahang giingon, mga katrupa, nga, mga pamatuod sa giingon na ito nga, ebidensya, ngadto sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte. Bawal nilang gitindugan, which is ang ubang mga mambabaloon maingon nga sige lang kay gahulat man pud ang Supreme Court. Unsa pa gyud kaha, mga katrupa, mahitabo ani. Onya kinipod ang usa ka dating senador si Chavit Singson, mga katrupa, oy do na may gipagawas usab ining statement. Kaya doon na daw kuno'y mastermind sa anomalya sa flood control project. Agoy, diya na makaning mga yagyag, mga katrupa, pag-abot ini sa Senado. Monik, ining ato ning himay-himay yun, mga katrupa, kay perte naghanap mga kaigsuna itong Pilipino. Gagahulat o gusto, mga katrupa, ang doon ay mga managot, mga katrupa, sa flood control issue. Labi na sa mga ghost project, mga katrupa. Gito magani, mga katrupa. Ato na pet. Katong na ay bago nga gihimo nga tulay, mga katrupa, karon na nga doy sos, ginoo ko, wag kabae. Pero dito man siguro ni sa lugar ni Sandro Marcos, mga katrupa. Katong tulay, mga katrupa, unya gani si Congressman Barsaga. Iya pa man gani itong giyag-giyag, mga katrupa, katong anomalya, mga katrupa, sa kanang tulay nga proyekto, mga katrupa, sa agay, ginoo ko. bagong tulay, bagong hugno. Ay! Ay, humana man among project bay, humana o nindot kay mong project o, gwapo kay nga project bay, pretty nang liguna ba? Oo, pagkapila lang ka tuig ba, katrupa, hugno. Ah, grabe kalikun bay. Malay kayo nga, grabe kalikun bay. Nindot lagi kayo nyo ang proyekto niya. Ah, anya ang tanaw ni mong budget mga katrupa, pila ka milyones. Anya ang gigamit mga katrupa nga, gingaw na to nga. Kanang kwan ba? Kanang, kini o, kini o siya manitawang kani. Ah. Kanang, kalimot kwan na, ay kanang bitang mga ipanggamit, anak mga katrupa, yaha ka magtukod o mga kanang, kanang marang tubo ba? No. Oh. Gagmay pas, kining kumingkings bata. O diya, sa budget mga katrupa, pila ka bilyones, wak ka gabae diya. Bawa na karon, manay gingon mga katrupa, mabuhi manggaling ng dagang sa impeachment, gingon mga katrupa nga Articles of Impeachment, labi na kay doon na daw kung sila isaktong basihanan. Anya, ang dagang ini karon kung nahitabo naman na nakaset naman ng resolusyon nga ipasa na nga to sa Senado kung mabuto ang plenary sa one-third sa plenaryo mga katrupa, mapasa ni karon dito sa Senado, unya, mabuhay na po ng isyo mga katrupas blood control project. And una man ay giyag-yag si Chabit Singson ane. Kaya kini si Chabit Singson ilado biya ni mga katrupang dili ni siya ingon nga, di lang siya ingon sugarol. Ah, sugarol yun din noon eh. Kaya naman is permis sa laban ni Pacquiao. Oh. Basta doon ay laban si Pacquiao. Nagyo na si Chabit Singson. Mao mo po na iya ha. Mao po yung hilig. Daghan po kwarta. Daghan siya bulawan mga katrupa. Oh, anya, impluensyado po ni tawanan ni Chabit Singson. Di, na po ni siya, mayingon tag, nalambigit mga katrupa sa issues blood control kay kwartaan ni mga katrupa, gabanig naman. Oh, ang income palang niadaan mga katrupa sa panahon ni Pacquiao sa pila katuwing si Pacquiao nagsigig, dula-dula mga katrupa, naagin ni Chabit Singson yung makita pirmi. Wata ka balaw, tagpilay, dollars mga katrupa, ang pustaan niya kay mani Pacquiao rito. Wa puta kabalo. Oh. Pero mamagini atong na ilan ining Chabit Singson bay. Pero mao lagi do na siya iyag-yag mga katrupa nga do na gi mastermind agoy kinsa gi kay mastermind ani ba? Ya ko base na mastermind ani mga katrupa iyag-yag na. Di gyapon ni investigaran kay ila man siya. Bay untag musunod na pod mga katrupa ang mastermind ani mga katrupa sa impeachment complaint. O na sundon gyapon mga katrupa ang articles of impeachment. Nga saktong basihanan, ana po nuntay lang himoon kung kunsin niya ang gihimo ni Vice President Sara Duterte kung in case ang mastermind ining mga flood control project mga katrupas, baor nga po nuntay lang himoon. Arbasin maka, di naman po pwede kayo na human naman siya. Yeah. Kung kunsin, ikay pasabot ani ni katrupa ang praise kung human na, no? So next year na po, hulata po tayong next year. Asin ko lang, kay basing next year, inganaon usap nila. Ah, kay kung dili nila ingon na naon mga katrupa, in case lang sa ako pananawan ay basin lang nga babatuhan, mabutuhan sa plenary mga katrupa o plenaryo, taas para ba kayong bulan o Mayo para ba? O nang ilang gidali-dali mga katrupa, Mayo pa, katong niagi unsa to, Oktubre siguro to? O Nobyembre, Disyembre, pagkasuman, January, wala na po. Wala karon gitasaan nila kay pila pa kabulan, Mayo. Enero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, November, Disyembre. Doon na pa'y 7 months. Kanang 7 ka bulan mga katrupa, siguro sa ilang pangunahon na, taas na kayo ng bulan. Siyaro di pa ma-inspit, impit si Vice President Sara Duterte. So muna ilang gisiguro ni ining mga baga, kanang giingon matod pa ni Kong Barsaga mga katrupa nga, giingon niya nga, Crocodile Farm. Sa ato mga kaigsuunan niya ba eh, na ginitan mo si doktors pagpangapi ba? Ano sa inyong pagpangapi mga katrupa, kinahanglan ato kape bitaw nga walay kontrados ato, doon na pagyoy maayong kineng giingon nga resulta sa atong panglawas, doon na pagyoy vitamina nga, di basa-basa nga vitamina ka vitamin D3, dirita sa Premium D3, Premium D3 Coffee Mix. Atong paminahon na nakasuway sa pag-inom o Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si
2: Annabelle, taga Batanguinho Village, Matila Playa, Davao City. Nare ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dililalim, Maldindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, aming tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3, coffee mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kayo siya ignon, nahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng kwaning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
4: Premium D3 coffee mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko yung

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayok-ayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: oy, pareng lodi. Grabe yas damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubug juga, yung hubuga. Napiti hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, page na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative effects.

0: my Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
1: Ngano man?
2: Ah, nag-inunggog kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 User.

0: Balit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah na unsa man ni akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag pug mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon.

0: WXRA 101.7 XFM.
1: Busan, kauban, sikat tropang.

0: Balik na bayo sa itong pragmanuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM, bukid noon, 28 minutos ang milabay sa La City, Antagnes, Kabuntagon. Kining oras sa itong ganon na yung kanatos may kabuton sa tanang mga epektibo mayerbal sa Yes to Health, mga katrupa. Labi na, mga katrupa, sa itong makaeksyon na doon ay problema sa mga mata ay yung kalimot, mga katrupa, sa pagtumar o Visionix Plus Capsule. Samtang ato mga produkto sa Yes to Health. Papalit, mga katrupa, sa Mercury Drugs. Southstar Drug, TGP, generika nationwide. Ag ma-order ni mga katrupa sa Lazada o Shopee. Pinagi mga katrupa sa atuang link. Dini sa atong comment section sa atong Facebook page, ang 101.7 XFM Bukinon. Sa programang Bullseye, na ay click ang link mga katrupa sa pag-order o sa online. Para sigurado yun mga katrupa ang mga produkto yun as Yes to Health. Ginaghanbi ang mga katrupa kasunso o pangalan. O niya, make sure o di ka kaklik ang nga link, kinahanglan nga tanawon yun mo mga katrupa nga dunay tatak Yes to Health. O mapalit mga katrupa sa mga butikang parmasya sinuntag sa tagsa kalugar. Samtang mga katrupa, be, padayon yapon ang atuang share to win alone mga katrupa ha? Sponsored by Kagawad Artemio Golye mga katrupa sa May San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. O sa menu imoon. Labi na sa ato mga kaigsuna na minaw na karun dia sinutang sa tagsa kapanimalay. Sa iyo na mo tangan, ung asa ba mo karun tagnas kamuntagon na abamos ka na rindiriya, na amos mga multicab mga katrupa, kaya daghan o sa mga multicab karun mga katrupa na ka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Mga grocery store, mga kananan, ug asa karminaw makatrupa o na nakadungog kining ato ang pahibalo. Doon na kay chansang makadaog o 50 pesos nga load. Kung sa may imong imoon, kwa imong cellphone diha makatrupa ha, kwa ang imong cellphone diha. Dayon, open ang imong Facebook account. I-search mga katrupa ang 101.7 XFM Bukidnon. Big liter na tanan ha, 101.7, dili, literal nga o, kundi zero na ibutan nimo, 101.7 XFM Bukidnon. Dayon mga katrupa, i-appeal nila siyang tanan be. Aga follow mga katrupa nga itong mga pages, aga XFM Bukidnon News Entertainment. Big liter, XFM Bukidnon ha, News Entertainment, Bullseye Bukidnon. Centro Bukidnon unya sa ato ang sa inyo mga YouTube diha mga katrupa doon na tayo YouTube channel ang XFM Bukidnon subscribe gyapon bay then don't click don't forget to click the notification bell diha sa 101.7 XFM Bukidnon mga katrupa pangitaan i-make sure nga i-click sa una ang follow i-click ang follow dayon pangitaan ang programang Bullseye i-scroll lang sa ubos. Kita ni mong programang Bullseye, i-share na. O niya, i-share, make sure nga ang imo ang account naka-public. Kaya mo man ay mechanics sa ato ang share to win alone. Naka-public ang imo account. Naka-share ka sa programang Bullseye. Naka-follow yun ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Doon naka-share badge. Doon ay chance mga katrupa nga makadaw kong 50 pesos nga loon. Kaya kagapon, congratulations ni Ante Darwinda Antibatia mo ay nakadaw mga katrupa 50 pesos nga loon. O niya, kung kamu ang matudluan mga katrupa nining aro, magkita niyo diya sa itong live, doon na ikaw'y makadaog kong 50 pesos nga loan, imo na yung i-message mga katrupa ang atong Facebook page. Ang 101.7 XFM Bukidnon, imo na i-message mga katrupa ang atong Facebook page. Ay doon na ipuruhan mga katrupa nga makahatag kasi mo numero, tagaan rin ka og 50 pesos nga loan, sponsored by kapitan naman ni noon Kagawad Artemio Golye mga katropa Diaz May San Jose. So padayo na share tuwin alon mga katropa. Good morning na ni katropang Raul Imperado May Buntag katropang Prince sa tanang viewers o listeners sa XFM Bukidnon News Entertainment. Good morning na ni mo katropang Raul Imperado. Vamos ipina tinambunan. Good morning. Matod pa niya. Good morning katrupang Prince XFM Bullseye. Happy Tuesday. Shout out lang ko dito sa Shop Aglayan always watching and listening. Sayo, salamat. God bless from Tinambunan family. Bugkaon ng tapan. Good morning. Sa ito mga kaeksunan dias, bugkaon ng tapan. Labi na mga katrupa ni Busing Ben sa Busing Senso mga katrupa, Dias May Aglayan. Good morning siyong tanan. Ato siya ng iliyo na tumaka live streamer ni. O kato ato mga kaigsura na ka-follow, pag-commentsan mo. Naka-share, pag-commentsan mo mga katrupa, kaya ato masahan yung kuminto din eh. Katrupa ang Randy Santisans, listening. Good morning katrupa ang Randy. RVJ Baluro. Pa-shout out ko sa tanang mga Baluro sa tibok Bukidnon. Sir, good morning sa mga Baluro family from RJ, RVJ Baluro, mga katrupa. Good morning, nani mo katrupag RVJ Baluro. Good morning, ay, Auntie Darwinda ni Patia. Good morning, salamat sa Lord. Wala ko nagnahom nga makadaog ko. Yes, congratulations kagahapon, Auntie Darwinda. Ano lang ko, di naman tayo magnahom mga katrupa. Share lang. Padayon na share mga katrupa sa atuag, giingon na itong atuag. Programa Bullseye, shout out ko sa tanan na minaw karon sa imo ang programa katrupa. Good morning. Labi na diya sa Valderrama family. Valderrama, diya sa may... sa kanina diya ang lugar mga katrupa, kalimot may nauta. Kabanglasan, sa Valderrama, Kabanglasan, labi na Auntie Patia family og Darwi, Auntie Darwinda, mga katrupa, Batulina family, ha? Og sa tanan, good morning, usap din sa itong station manager, Miss Rusty Marico Nino. Samtang, mga katrupa, padayon ta, dinitas ato mga headlines, ato mga balita, nitaknas, kabuntagon, mga katrupa. Headlines. Samtang, tungod sa selos, lalaki gipusil sa naong sa Kapuyo, sa iyang boardmate sa Violeta Malaybalay. Mauling ina. Headlines. Silos mamur. Hubog ng lalaki nang laparo human mang halok dadakpan sa Samal Island. Impas. Headlines. Ano mang halok pa ito? Samtang sa atong isigutanan nitang nasa kamuntagon. Articles of impeachment batok sa Vice Presidente, resolusyon nakaset na House sa House of Representative. Headlines. Samtang sa atuang viral isigutanan bay Sabit Singson, na ako na yung mastermind sa anomalya sa flood control project. Anda mo yagyag sa Senado kung kinsa ang utok sa isyo. Headlines. Aray ko.
1: Waka ko yape.
0: So mo na yung gipagawas mga katrupa ni former nahimo ba ni siyang congressman? Nahimo ni Senado mga katrupa, senador ni sa Sabit Singson. Kini si Chavit Singson mga katrupa, na ako na'y mastermind sa anomalya sa flood control project. Andam siya muyagyag sa Senado kung kinsa ang utok sa isyo. Kini karon ato ning asyron mga katrupa kay kini si Chavit Singson. Kung siya ba kayo may nanganahibalan ani kay sa akong na asyron, doon ay mga saad ani sa iyaha mga katrupa sa mga PBBM. Unsay manong masiguro ang tawag na siya, manong? Basta kay something unana mga katrupa, dunay mga saan. Una, dunay mga offer sa iya ani mga katrupa, gani, dunay pa ni Atos iyang panimalay. Then, ingon nga, ihatag na ko sa imo ang, sa to, ang, kanap itong dula-dula mga katrupa, kanang sa, kuan ba, sa, kanap itong sa mga, kanang sa surtres or gaming, unsay ba, tawag kanap sa, something ingon ana. Kung doon ay magtukod mga katrupa o mga kinigingaw na to nga mga kasino, maoy mo madumala mga under gapos mga gobyerno. Pagkor di ay. Murag isaanan ni siya, mahimong heads pagkor niya, wala man siguro din na dayon mga katrupa. Kapila kabises, niya mo ni nga iyang giyagyag, matun pa niya, doon na doon siya nahibalaan mga katrupa, kinsa mga mastermind ani. Maunang ato ning himay-himayon ugun niya mga katrupag unsa ba iyahang pasabot iyang boat, pasabot aning mastermind or utok mga katrupa sa flood control project. O sara may naibalaan na itong utok mga katrupa aning karon. Katumang gingon mga katrupa nga na dito na daw kuno sa Czech Republic. Unya karon wa man diay gapon. Aliya si Saldico mga katrupa o katong former nga Senate President, sa House, Lower House, mga katrupa. Nga si nga ito, si Romualdez. Ano man ay uban, mga katrupa, pipila ka mga nalambigit nga mga pangalan, silang Jingo Estrada, na-appel to mga katrupa, pero gidinay man to. So basta nga, pipila ka mga leaders mga katrupa nga, nalambigit, ano? Ilang ato lang ang zero nun niya mga katrupa, kung sa'y pasabot ano ni Sabit Singson. Sa ito mga kaigsiunan niya mga katrupa, di ta kumpiyansa sa ito mga balatian ha. Sabi na nga doon na tayo problema sa itong heart. Mga taas ang atong dugo mga katrupa, hypertension. Doon ay mga bukol-bukol sa itong panglawas. Di na ito kalimtan ang pagtumar, pagsuway sa Santon Plus Gold. Atong paminaw na kasuway sa pagkagamit sa Santon Plus Gold.
2: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster o entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaloy sa Ginoo. Tungod sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, bation gayud nato ang kakapoy sa lawas o pagpangluya-luya. Mahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tungod din eh, misulay ako sa pagpalit o pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Premium D3. Diri ako na matikdan ang kalit na improvement sa akong kayuhan. Busa ako kini girekomendayon sa akong cousin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi dako kayo ang kalipay sa akong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo. Tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
3: Santon Plus Gold, papak Yes to Health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galorio, taga-ano kong Surandabaw di Uro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, ay gabihin yung hindi matulog.
3: Santon Plus Gold.
4: Kating lami ang natulog, nakaiko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Gawa na kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na doon ko sa Yesu. Realiti mo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Usa ka adlaw, niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa gym. O nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. O niya, ipanguta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
6: Uy, ang akong paa may nabali. Ganon ang akong lagay man ang imong ipanguta na, Dok.
7: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Ochia, masiyot. Akong bumiyot, piging masiyot. Nang ako mabungod. Binom ako Santon Plus lang. Marti akong bumintin. Maayo-kayo siya.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa

0: Murag niyos iyos ako ang diyan kay sauna dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha tong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na yun ka. Doon na kiniglotathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ang vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
4: Busay kauban si katropan Prince Opera. Busay.
6: Good morning, good morning, good morning.
5: Balik na ba sa itong pragmaduban sa programa nga Bullseye samtang oras sa XFM Bukidnon. 46 minutos ang milabay sa Lasiti antag na sa kabuntagon mga katropa. Ini nga programa pinaliyuhan kanunay sa tagunang epektibo mga food supplements sa Yes to Health. Usana ni ini mga katropa ang atuag kape mga katropa hindi ka magmahay bisag wa pa kay pamahaw. Pwede kang mga piyani mga katropa di yun magkutoy ang muntian o maghabdos ang imuntian sa Santon Plus Coffee Mix. Samtang atong mga produkto sa Yes to Health, papalit mga katropa sa Mercury Drug, Soundstar Drug, TGP, Generica Nationwide, o ma-order sa online pinagi sa Lazada o Shopee o mapalit sa mga butika o parmasya sinutagsatag sa kalugar mga katropa. Samtang mga katropa, padayon yapon ang atong share to win a load ha? Ato na sa atong mga kegsuunan diyan na minaw sinutagsatag sa mga lugar ni Mutangan. O karun pa naka-tune in mga katrupa sa 11.7 XFM Bukidnon kay medyo na late. Anya, nakapaminaw ka diha karun sa atuan nga pagsibya dinis kahanginan. Pwede kay kang makadaog mga katrupa o 50 pesos nga load. Pinaagi mga katrupa sa pag-share to win a load. Unsaon man na katrupang priest. Sa wapa makafollow mga katrupa sa 11.7 XFM Bukidnon. I-follow sa ninyo na. Huwaan niyong cellphone, i-search ninyo mga katrupa ang 11.7 XFM Bukidnon. Dayon, if i-click ang follow, dayon pangitaan mga katrupa ang programang Bulls ay i-share na ninyo. Kinahanglan pag-share naka-public ha? Public naka-share na ang imong account, kinahanglan usap mga katrupa naka-public. Ano, samtang mga katrupa, naka-share na ka, naka-follow na ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Naka-public imong account, doon naka-share and badge, pwedeng mabutang imong pangalan diha mga katrupa sa kanang katuyok-tuyok na nakita ninyo diha karon. Ato ang digital katrupaleta kay pwede kayo ka makadaog o 50 pesos nga load.
7: Tama.
5: Sponsored by Gagawad Artemio Goye diha sa my San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Manabuntan ni mo diha wad ha? So mga katrupa, share to win a load. Sayon lang kayo, follow ang 11.7 XFM Bukidnon. Naka-public imong account, naka-share ka, public yan, puno niya, doon na kay share bands, doon na kay puruhan, makadaog ko 50 pesos loan, ha? O niya, kung ikaw maoy makadaog ba katrupa, ayaw o ka limot sa pag-message sa ito ang Facebook page mga katrupa, nga paghatag si mong number o pangalan, para rin sa mga katrupa, ludan ka 50 pesos nga loan, bay, ha? Oy, good morning, di ay ni Ma'am Auntie Darwinda, di Batia. I greet lang ako, katrupa, o happy birthday si Saiken Perez karon nga adlaw og ugma kay plong-plong na pod. Uy, happy birthday din! Kang Saiken o kang plong-plong. Ha? Ha? Ang kanding, huruta ng ulo. Hindot ang kanding kay wanay kontra. May problema ng kanding kay wanay kontra doon ang kanding, ha? Ha? Ano man?
7: Pinawa!
5: Ano man? Mayong buntag ni katropang Rumi, Botleg Osyo, mayong majong buntag na usab, Busing Idol, ay Busing Idol! Rumi, Botleg Osyo, good morning, nani mong Busing Idol. Katropang Jonathan Lisuriano, ang ulo si Kanding, tiway na.
7: Pinawa!
5: Wala, ang til. Ang til, giapil na sa ulo? Giapil sa ulo ang til, no? Napang til. Ah, okay pa to.
7: Pinawa!
5: Kaya napang til. Pero kasagaran niya ka nang mag-iha o kanding ka nang ulo o til. Isagol mo kung na siya masya magkuhan ka, mag-sinigang. Samot na sinigang ka nang laut-laut ang sabaw, asigurado yun. Katrupag Michael Carato Licabo, bayang buntag mga katrupa. Good morning, dyan mo katrupang Michael. Morning, dyan mo katrupang Michael. Kumasta na diya sa puwaso katrupang Michael. Nanganaghan na bag nangadakpan nag... Nag-violin sa pag-yup-yup sa sikirilyos bisan asa. Kumusta ang ato mga kaigsunan diyan sa puwaso? Ato mga maibtikon ng mga kaigsunan sa puwaso mga katrupa nga voluntary rana sila yun. Ha? Voluntary rana sila nga gaservisyos katawan. Mano yung kuhaan yung base? Dili, tanan nga naas sa pang-gobyerno, dunes will do. Ang uban ini mga katrupa in town, nagasakripisyo sila silang adlaw sa ilahang inadlawan para lang makaserve mga katrupa Diyas katawan. Ah, labi na mga katrupa, voluntary ni. Kining ato mga kaigsunan sa puwaso.
7: Tama.
5: Ah, voluntary ni. May untang madungga ni mga katrupa na makita mga katrupa sa ato mga kamhanan ba. At sa taga-alaw sa sila ginagmay, pahalipay mga katrupa. Ngayon, may nabasa-basta. Ikaw daw kuno maglibot-libot, animalay-balay ba. Aron lang magpagpangita mga katrupas, nag-violate mga katrupas. Income na sa city, ha? Income na city. Ang kanang mga matikitan mga katrupas sa etisyon ticket sa puwaso. Oh, si Unan Kana, muna yung ako believe ko sa ito mga kaigsunan sa puwaso. May buntag niya sa balay-balay na ito sa puwaso mga katrupas. Katrupang Nita Valderosa, good morning din mo. Katrupang Nita Valderosa, good morning XFM Bukidnon, ma'am. Ma'am Nita Valderosa Diaz, my Canada. Good morning to you there. To all our viewers in Canada and all our viewers in OFW. Good morning to you there. Oh, maningkamot lang, inahinay lang. Oh, inahinay, aginod mga katrupa sa ato mga kaigsunan mga OFWs. Samtang ato ni Siron mga katrupa ning unang bulyadas balita. Kining tungod sa selos, lalaki gipusil sa nawong sa Kapuyo sa iyang boardmate sa Violeta Malaybalay City. Tanawa lagi. Ang kumpletong detalye katrupang Rusyong Bilafranca, XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
8: Nakaangkon og samad sa nawong ang usa ka lalaki human kinigipusil sa live-in partner sa iyang boardmate nga babaye pasado alas 11 sa gabi Mayo 2, 2026 sa Purok 1, Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Boards, 34 anyos. Sa investigasyon, nasairan niya na matikdan sa biktima nga niabot ang iyang ka-boardmate nga lalaki nga mao ang suspect sa ilang giabangang kwarto nga tapad ra usab sa iyang girintahang kwarto. Taod-taod na hitabo ang komisyon talo isa suspect og sa iyang live-in partner. Sa kalit lang iyang nabantayan nga gisipa sa suspect ang pultahan sa iyang kwarto kaduha ka beses. Hinungda na abli kini ni atong tungura nakita niya ang suspect nga nagtion kaniya og armas og gipusil kini nga naigo sa walang bahin sa iyang nawong. Human sa hitabo ang suspect og ang iyang live-in partner uban sa ilang anak ni Ikya sa dapit. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre .45 og usa ka live cartridge sa kalibre .45 nga nakit-an dool sa pultahan sa kwarto sa biktima. Naobserbahan usab ang mga lama sa dugo nagkatagna sa salog. Selos ang posibleng motibo sa maong insidente, gumikan man naghigala ang biktima og ang kapuyo sa suspect. Nagpahigayo na karon og investigasyon ang kapulisan aron sa pagsikop sa suspect samtang nagpaalim na karon sa balay tambalanan ang nasangpit nga biktima. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostam Villafranca, XFM News.
4: XFM Report.
5: Dagang salamat sa iyong balita, katropang Rostam Villafranca. Ang sorry itong pusila, kagar.
7: Pinawa!
5: Have a my live cartridges, mga katropa. Adi, mamusil manggaling gani, kana sigurado yun, di kay pag-tapsing-tapsing lang. Giyang gi-aping mga katrupa bitaw. Di yun maayo mga katrupa, kanang sampot sa silos mga katrupa. Panahon nga bag-silos ka, labi na imong silusan, imo rasang higala. Basing doon na po'y mga nakitang lihok po mga katrupa, nga angay silusan. Diba? Kana bitaw mga taong waris bitaw. Makita ganin mo o ka ng balak unsa pa naka guwapa na sinyong pananaw niya na doon na nay pares, doon na nay anak. Respetuo lang ninyo na. Di lang mo mohatag o kinay mo ingon mga katropa nga simpatiya ba? Ganap ito makita sa lalaki nga, uy, manay gingon kung wala si pare, naas, kung wala si pare, maring mo ingon din nga, wa na si pare maring. No. Sakto mo na ingon na na. Di kinasakto. Bisan kinsa mga katropa, mga kita silos, ina, basin doon ay motibo ba? No? Doon ay motibo mga katropa, ano magsilos man ang usa ka bana kung way, motibo niya kining lalaki, palagsar biya ni magsilos mga katrupa, huwag kayo nakita, hindi mao. Di baka ha mga katrupa, itong ingonanto kay dool ra mga katrupa, doon na po yung nakamarites. Nakaingon po na yung marites, kitaan man ako nasulot o kwarto ng imong higala di abay o. Gawa ka kabalo na, igo na nito ni Hatag Sudan. O niyang ubang marites mga katrupa, dudahan ang dayon nga ingonane, mauni mauna. Pero usahay, maulang ginaig-ingon nga too much love will kill you. Sakto man ang sakto man ang paghigugma pero di lang palabian kay basin og nalabian na kay ka. Na obsessed na kay ka mga katrupa bisan og nagistorya lang gani nang imong asawa diha. Sa imong higala silusan lang din nimo. Bisag way gibo gawas kun duna gi kay ebidensya. Na tanang imong gisulusan duna gyud nay kakuladidong anang imong asawa. Ayha ka mo imong lihok. Pero muhimo magaling kag lihok kana pong dili dayag. Kanan dili dayag mga katrupa nga pagkabos panahon imong mahayan. Doon ako kay anak. O niya as ambot lang. Asa man si gikan iya pusil mga katrupa. Ambot nga nung daghang kay pusil des bukin nun. Asa man siya kakuha mga katrupa. Kalibre 45. Wala iya. Perting sugan niya kay doon na siya pusil. Botong ipusil niya mga katrupa. Wala niya na yung mintimano. Naigura ang aping ini. Igo asa na wong mga katrupa. Moto hinungdan nga dalas balay tambalanan. Or napingis na ba kanina mga katrupa na nawan ba na tapusin na kalingi mga katrupa. O kay gidul-dool siguro. Sa baka nakabalo. Bawa nga swerte pa mga katrupa. Dili pag yun iyang adlaw. Pero maulagi ang kuyaw ani mga katrupa. Kung kining lakiha walay gihimo sa atong babae mga katrupa. Sigurado magdumot ni bay. Nga higala raman ka mo, amigo ra mo. Ako pa ni mo bay mo, surrender na ka. Oh, surrender na ka. Atos police station. Oh, kay basin og ma sitol pa nang inyuhang problema diha kay sa magtago-tago ka. Mapadayon ang kaso nimo, mogawas na mahimo kang wanted person, mas bukat na. Mas maayo mo surrender ka ngadto sa kapulisan. Adto ka og oh, i-surrender nimo na imong armas kung gigamit aron nga basin dayo og ma-istorya ra mo anang imong napusil para nga malinawan kag na doon na ba'y kagkuladidong mo si mong asawa para nga di na madaka ng imong kaso diya ba'y kung minaw manggaling ka mas mayo mo surrender ka nga to sa kapulisan para di na madungagan imong problema diya sa ato mga kaigsuna kalalagin ano kababayanan wa na mo'y panahon diya sa inyong mga misis o ang ato mga mister wa na'y panahon sa misis. Suway niyo Turbo Minenanser at tumaminaw na kasuway sa paggamit o Turbo Minenanser.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver, kapoy kayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kung bati. Mrs. ayos buntag na ko kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayirag. Pag uli na ko sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Ang sapay gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit. Mag-turbo!